0: Sakali Buatlan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alo ng paray.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mugali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men, epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay
9: o mahina ang memorya ng anak mo?
8: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: sa kapwa, lalaki. Mapagmahal sa kapwa.
1: Anak.
2: Bakit po?
1: Tingnan mo nga sa loob ng kabaong kung tatay mo ba ang nakahiga dyan.
3: Station
4: K5 News FM.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
3: Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast.
4: Mm-hmm.
3: Hindi ko na mayo kay wala ko nung pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain? Nga may ara ko ya D3 Bio.
4: Correct.
3: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
4: During the morning.
3: Kag the only food nga less ang free radicals.
4: Latak ang free radicals.
3: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da.
4: Mm-hmm.
3: Isa pa gid, nga nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy.
4: Okay.
3: Hindi ta magtambok.
4: Puno
3: sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kay siyempre may ara siya kuan mo extra virgin coconut oil,
4: mm-hmm,
3: no? Kag makabulig siya nga mag lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga ara sa D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang mga leptin,
4: mm-hmm,
3: mga ghrelin,
4: mm-hmm,
3: kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ning ga-control sa imong ops, untat ka na ka, gutom, mm-hmm, ka na. Ops, puno ka na. Hindi na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
5: D3 Bio, no?
6: Yes.
5: For ketogenic diet.
6: Yes. Mm-hmm. Another benefit ang D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell.
4: Mm-hmm.
6: No? Kasi limon hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Mm-hmm. Katon nga lawas, basta
3: nang D3 Bio. Dali mapatay ang cancer.
6: Mm-hmm. O dali mapatay.
3: Kung palainom ka D3 Bio.
6: Kag at the same time ginapadamo niya nga aton nga NK cells o natural killer cells,
4: oh,
6: no? Bali naman kita kung anong ginapatay sina,
4: mm,
6: including na ang ginatawag cancer cells.
3: Ang lauric acid sang D3 Bio, mm, ang gasimento sang cancer cell.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang pag-inom, nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo, naggamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Oh. BCO yung may D3.
4: Mm. Ano ginaubras ang lauric acid?
8: Una, na-coat niya,
4: mm,
8: ang mga cancer cells.
4: Wala.
8: Pagkita iya nga may cancer cells, mm, pag inom mo D3 Bio, mm, siya nito yung manultol, Sir Boy,
4: mm,
8: iya ni palibutan, mm, not just one cancer cell.
4: Mm.
8: Damo blang cancer cells,
4: mm,
8: sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo dapat ni D3 Bio gininom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
4: Correct.
8: Pero mas nami, nga prevention ini si Doc,
4: mm,
8: kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula,
4: mm,
8: i-coat niya dayon, mm, kag ang nami, Pastor Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
4: Uy!
8: Causing cancer cell death.
4: Eh? Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod, mm, sa cancer, mm, cells,
8: amo to mapatay siya mismong free radicals?
4: Free radicals, oh, kiginputo siya ni lauric acid nga linka D3 Bio, mm, mapatay si cancer cell.
8: Gusto.
4: And that is proven by research and, mm, studies, mm, no? By NCBI,
8: mm,
4: that lauric acid has the ability to coat cancer cells, bali, gine-inhibit niya ang cancer cells to release free radicals sa sulod, mm, sa cell. Mm. Amun, mapatay siya.
8: Saan bali, Dr. Mel Blanc?
3: Sir Boy, hindi, oh, na madala sa isa lang kasof.
4: Correct.
3: Ang sige-sige, oh, lang.
6: Kinanadod lang.
4: Continuous.
3: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3 Bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
4: Ang bali, Dr. Mel, sa inyo, it only lasts 8 hours. Kaya nag-inom ko ligad si Mana, mm, puway ko na isubong.
6: Mm. No. Oh.
4: And D3 Bio has another weapon against,
8: mm,
4: cancer.
8: Mm.
4: Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy.
8: Mm-hmm.
4: Glucose lang niya mausar nila.
3: Hindi nila paborito ang ketones, Sir Boy, sa cancer cells.
4: Kung baralan niya to,
3: magutman sila.
4: Mapatay na lang sila. Hindi kasulod ng glucose, eh. Mm. Ginapalibutan, mm, niya, eh.
8: Kabalo naman, mm, kita kung ano katakaban, mm, sa cancer cells sa glucose. Damo-damo, mm, ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food?
4: Pero kung ketones, kinag-D3-Bio ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Nga, ah, cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Mm. Ang normal cells na may ara sina. So, kung gusto mo pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor,
8: mm,
4: mag-D3-Bio ka.
3: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3-Bio, gusto mo nga hindi ka magka-cancer. Amo na nga, tingala ko sigo inom D3-Bio, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
3: Kaya hindi ko gusto ya magka-cancer.
4: Correct, no?
3: Ati bulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, agin man siya, Sir Boy,
4: mm,
3: go for a ketogenic diet, mm, then damoa inom sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla, 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Mga butika!
0: D3 Bio! Health News!

0: istasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. IK Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang IK Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang IK Drops ato at ang IK Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. IK Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55 anyo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: FTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang

0: nagkabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagkabulik kayo sang neurological disorder. Nagkabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: K5 Kalingawan Time.
3: Daddy.
4: Ay, anak.
3: Birthday ko ngayon. Gusto ko pong marinig yung mensahe nyo na nakakaiyak. Talagang iiyak ako sa mga sinasabi ninyo para sa akin.
4: Alam mo, ampon ka namin.
3: Nakakaiyak nga. Ayayangay.
2: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanun sa ka nag-start o inom o DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man kapin.
3: Pila imong na inom DTX 500?
2: Pag yun ka sub.
3: Duha na ka sub? Yun sa man yung pag inom?
2: Tumultag o gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Pila na may sugar ni Moron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: TTX 500. TTX 500.
4: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto sa nakaroon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
5: Sir JP, maghambal tag pula nga karne. But silingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginailakan.
4: Pula ay ilakulor.
5: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
6: Oh, may pula.
5: Pula-pula.
4: Oo, may araman na, no? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionists, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
5: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne ti sa imong diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
4: Correct.
5: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa ning karne, prutas ka gulay mo lang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kan pa sir boy sa isa ka kahoy para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan ang kahoy.
7: Patay.
5: Hindi wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, same man na. Kung di mo malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo nang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
1: TTX 500.
8: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako.

0: TTX 500.
1: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
2: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mga magyapon mo bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne, sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Kuy ba, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kaong ka karne.
1: So, paano gibala Doc Ramil maka-epekto sa ikang lawas sang tawo ang pag-aon sang red meat?
2: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX 500 kag mighty C, pwede kang makanser, pwede kang ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inom giga di TX 500. Christmas kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano, sa karne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling. Prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi ka dyan malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka nimo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX. Kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na itong ginabalik-balik.
0: TX 500. Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
0: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Tag

GTX 500. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Channel.

0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpapasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
3: D3 Bio.
0: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: D3

0: Mahit ko pala ang imudugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahit ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Erina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabalik si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang

0: kabaluman ng sick?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garaga pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas magdukay nga performance.
2: Di pre, mustabo lang agabi pre.
3: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si misis eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: Hey, five, galingawan time!
7: Father, natatakot ako baka magbunga yung ginawa nating pagkakasala, Father. Natatakot ako.
8: Huwag kang matakot. Ipagpaubaya natin ito, Saitas. Hindi niya tayo papabayaan.
9: Ano, Saitas? Pati ako, idadamay niyo sa mga ginagawa ninyo. Naglilinis lang ako dito sa kampana. Ano ba kayo?
8: Ay.

0: sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
4: For me, ang bintaha is nubo gid ang akon viral load.
2: Yeah.
4: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit nga may hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus gatag si mukatarot lang kaso kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
3: Ang likod sa D3 Bio sir boy ano gani?
4: The monolaurin.
3: Hindi na ma-produce ang lawas.
4: Hindi na ma-produce ang lawas.
3: Kaya kung tugutan man tani nga pano, i-produce na sa lawas to fight against army lang gidyang i-provide sa lawas, sir boy.
4: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gidlubi sa kalibutan.
3: Correct.
4: No?
3: Kaya ka ang rason nga ang lubi is tree of life.
4: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
3: Kina lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw. Nga ang imo lang nga masuldado sa lawas ga relax
2: oh gapahuway
4: kadami no
3: amo na mga benepisyo blang nga inom gigaya D3 Bio kag naghatag sa aton sang trust blaster boy nga miskan wala mas da dali kay tungod sa protocol nga ginasulat
4: gapalog kita
3: gapalog ta especially kung aras duwa
4: correct
2: no alright
1: D3 Bio
3: another benefit sa Sir GP.
4: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
3: Correct.
4: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gintagaan nila Sir Boy virgin coconut oil kung pwede pa nangalanan ko subong ni D3 Bio kay same component naging painom sa ila sa kinsi sa ila after 2 weeks of study napatay ang isa Doksam kinsi sila gintunga ang iban placebo ang pito may ara ang tatlo traas ang concentration nga nahatag isa sa ila napatay sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil napatay ang isa after 2 weeks kay manulihin na siya natagan lala na siya nga daan ang duwa naka-recover ang isa sir boy kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil wala sang bulong nakahimo sina it's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3
1: Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So, amo na nga sa ako niya, lagi ko gayon ng D3 Bio, sir boy. Number one nga namiyaan gigit ako sa D3 Bio, nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least lang nga, at least blabisan edad ko 80, sir boy, CEO niya po kong kumpanya. Healthy ang imo nga mga brain.
4: Six ko ba?
3: Tama na bintahan kung nakainom ka D3 Bio.
4: Nabudol ko sa
3: ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na sir boy. Hindi bala sila nga
4: aburido ka,
3: lipato, na si boss. Take note, ang D3 Bio pagsulod sir boy, si D3 makadto na niya no, sa imong army. And the BCO, mauna na siya daan.
4: Same mga cells.
3: Sa same cellula. Para magdipinsa na nga daan. Grabe, no?
4: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrack nga army, marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si D3. Ang another shin kakatrack, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugon ka lang namon kung
3: kinangalan na mo backup, kinangalan namon support.
4: Hindi na kinangalan support, sir boy. Kaya to na sa field mismo.
3: Manghimos na lang.
4: Himos na lang.
1: D3 Bio.
4: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus to.
3: Ang replication grabe na.
4: Grabe na replication to. Hindi na kasalang si macrophage hasta lang dahil si macrophage si D3 Bio pag tumal mo yan hindi na 4 days 8 hours anak ka naman nulaw rin mo anak na.
3: So amo nang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
1: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio! Health News! Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong

na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Dibuat Plan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masalikat, epektibo, DTX 500. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500, ito'y gawa sa pinag-along ang

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina allergy. Kimagwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup.

0: Sarap ng ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sweet Joe.
3: May tao sa kusina. Sino ay ni mga tuntungan niya? Abi kay Lilihon ko.
4: Dali, ano damig?
5: Dali lang, bilamig. Dali lang.
3: Siling ko, gid. Hoy! Mga tunto ka mo? Kamu galing ka, watanda?
5: Hindi nagsala ka.
3: Ano nga nagsala? Sino ka?
5: Ako yan. Ang gapay kuno-kuno nga tubiro .
3: Gapangayo, kagali tubo. Ati sino nang upod mo?
4: Ako ya, gapa kuno-kuno nga kuringa.
2: Sweet FM. How sweet.
1: Hey!

0: Dr. Ramil Uy.
1: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginayat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
2: mo mga electrons sa mga molecules mo.
1: Amo nang molecule. Pag makawatan na Sir Boy.
2: Why na?
1: Why na? Matamat na lang siya. Matamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi. Gidya.
2: Mabuyan.
1: Mabuyan. Cellphone.
2: Cellphone.
1: Ang radiation sa cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kamulo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
2: Wala problema.
1: Matusiling ko bla. Perti ka mahal cellphone mo. Why ka gabakal DTX 500.
3: Tag-40 mil ang cellphone.
4: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
1: Imagine lang.
2: Amo na ka na, nandi DTX 500.
1: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag-lima kakapsula sang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga kami sa ice cream,
3: soft drinks.
1: Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
2: Ah, di damo. Diabetes.
1: Damo-damo, no?
2: Diabetes.
1: Cancer. Diabetes, high blood problem,
2: tatanan, hypertension, cancer,
1: mata, guba, kidney, kakas unto. Question, Sir Boy, pila imo budget sa tamis, kumparar mo sa budget sa DTX 500. In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, bastante imo antioxidant.
2: Correct.
1: Kung alam ka.
2: Kung alam ka.
1: Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
2: Oh,
1: kaya Pinoy, Sir Boy, kung galain ang matyag, pagkuhan.
2: Suplemento.
0: DTX 500.
5: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko balang mata, inang may nag-asapdol, kag-domicho may hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, dawa-dawa ko, gason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, nag-sakon nga mata.
0: DTX 500.
2: Kung ala ng masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
3: Yes. Ang iban Sir Boy, huwag ko nag-account tamis, pero grabe pa kaunan kanon.
2: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang nagkaon ka gapon kalamay.
4: Mas maayo nga tapnaon ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
2: Correct. Amo ginadapat, no?
1: The cause of disease, not the disease itself.
2: Correct.
1: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
4: Mabalik-balik lang Japon. Oh, kung ara Japon ang cause.
1: Di musti amugin man nata. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahang kuha na ipin niya. Inom kuha na ipin reliver.
2: Correct.
1: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin. Same. No? Nga nagka-diabetes ka, nga nagka-cancer ka, nga nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
2: Correct.
1: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
4: Ang aso.
1: Aso, grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
2: Correct.
1: Amo na Sir Boy. Even mata apektado.
2: Apektado?
1: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, daw wala lang ka magwada, lantal mo tsura, bata pa.
2: Bata pa, no?
1: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
2: Wala ka pa yung maintenance.
1: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
2: Ito
1: kalami, gano'n. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sining nga mga free radical.
0: DTX 500!
6: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako.

Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: Sakha Libu Aklan dari 4.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Mancala Jester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Ako si Barangay Kagawag Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Preton nyo, day. Musta ang bulang ka kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
2: Performance mo pala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag babuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang ka kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DDX Beauty Soap.
10: Mamakan sa mga butika.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
12: Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
13: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics,
13: Mighty C,
12: DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
12: Clinica Deo Fresh Roll-On,
13: and many others.
12: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
13: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
14: You're listening to 94.5 K5 News FM.
15: K5 News FM.
16: Five Kalingawan Time!
17: Isang araw, may dalawang baliw na nag-uusap at ito ang nangyari.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga, adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
3: Arang.
2: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang mono laurin, ang mono caprin, nga muna ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
3: May mo siya ketones.
2: May mo siyang energy.
3: Puslan ka po.
2: Oo. Wala sa ano mo?
3: Wala tak.
2: Puslan siya. So, dapat every 8 hours ka inom sa D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sa ang upod.
3: Wala ka isa.
2: Wala ka risgo.
3: Correct.
2: Pero palalagaw ka.
3: Ay, kinanglan mo.
2: Pero may kaupod sa mga tao, kinanglan mo.
3: Kinanglan mo D3.
4: Be responsible.
2: Before pa 8 hours, inuman ko na. Amo nang nakanami.
0: D3 Bio.
2: D3 Bio, isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong mga ngislo.
3: Correct.
2: Bioria, ma-correct sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
3: Campion.
2: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong pagtoothbrush, dako gid niya makabulig.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing inulo ko, naibaluan ko nga taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
6: Ari Doc nga ang ama D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil, among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital, hindi kay D3. Nagkanto sa mga ospital sa April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Anong ambalya, Dok Aryo? Nga, the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19.
2: Correct.
6: Goberno nagambala.
2: Prevent that.
6: Prevent. Prevent.
3: Government na.
6: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
2: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
6: Because of the monolaurin.
2: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamato niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sang wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eway gid chance ya ang guwanya. Di maka first base ang kagaw.
6: Aryo, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal, boy. Makabulig gid ang virgin coconut oil nga ati ara na sa D3 Bio.
2: Tama ra permi na to balik-balik plus or GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kapyo na.
3: Kombinasyon.
2: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kaya pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin D3 lang. Di ba? Kung nami, pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gid nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
6: Kagarido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kaya nga aton nga D3, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
2: Wala.
6: Wala.
2: Biskan pulo pa? Biskan 20 pa?
6: Okay, hindi mo nakataas ang D3.
3: Ka borderline ka lang? Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
6: Distingi mo inoms, damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid matoxicity if kay taas kayo.
2: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag-inom.
6: Proper timing.
2: Dapat niya hindi magnubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
3: Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kaya may butika ako sa Lod Balay. Kaya kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 Bio ko na.
2: Sir Pisa boy, malis ang kadamuon sa imo bulong.
3: Correct.
2: Kung may D3 Bio.
3: Halog,
2: D3 Bio. Instead nga, inom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
0: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio,
4: ang D3
3: yung may Vizio,
4: ang Vizio
3: yung may D3.
4: D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalrika! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan.

0: Siling sa mga incheck. Swerte ko nung Yarod na Dragon sa pangabuhay kag sa negosyo eh.
1: Hindi ko na yung magpatimig. Di malas na yung mig.
0: Ha? Gaman?
1: Ano, ebi si Ugangan eh.
0: May lahi nga incheck si Ugangan mo?
1: Hindi, mig. Lahi isang dragon.
2: Sweet FM. How sweet!
3: Estación
2: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sekreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amuni ang mga segments ng DNA sa punta sa aton chromosomes.
4: Daw sa ha?
3: Do binder ni sa Doc?
4: Ang
3: yan yung example, ang imubla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
4: so amo nang telomeres.
3: Doon mo nang telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ton nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala nang telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
4: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
3: telomeres
4: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine bala Sir JP kung 75 years nga constant nga cell division,
3: sige-sige nga cell division, ano,
4: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
3: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
4: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
3: Oo.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
5: maginom. 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Ang problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
3: Amo na.
4: Dira gid importanteng autophagy.
3: Autophagy.
4: Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
6: Correct. I-recycle ka.
4: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
3: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
4: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
3: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
4: Grabe, no?
3: So, sa isa katuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
4: Mm-hmm.
3: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells, ta? That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell die, why na sang mabulos?
7: When the cell division.
6: Last nang pamapilas, Sir JP. Kay ang imong dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod, pigaw ng imong telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
3: To be honest, pag ulo ko gani ka encounter sining telomeres mo, no, may amo galina siya, galing ka kaalaga sa imong nga selula, nga hindi siya maguba.
6: Daw ano, daw safety cap.
3: Safety cap siya, no?
4: Grabe, no? Kung gadi TX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sang imong nga selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigula. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin DTX 500.
3: Pasimple lang magaling, no?
4: Kapila man lang na ito yung ginabalik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026 sa

0: ngayon sa Kaliwa-Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkibiyang akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubo na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500, ito'y gawa sa pinag-along ang paraya.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang

ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
1: Kabayo!
2: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
1: Ay, alam ko na! Kabayo!
2: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
1: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
2: Ano?
1: Demonyo! Nakabayo!

0: estasyon. K5 News FM. Yaaga pa mati ka sa K5 News FM.
1: Oh, naku gali si Aital Diyoso. Umpisa nga nag-ano K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premi sa launa sa balita.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Wow, my puso.

0: 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
1: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton? Nakaupod na ton sa nagdiskusyon karon si Dr. Mel Oy, ang aton CEO. There was a time nga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa Kabangkalan, ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100, kung di ko magsala, 122, 123 years old.
3: Wow, sikreto to, plakaon gulay.
1: Husto, kagnami blang ila klima to sa Uringaw, no? Sige, so
3: plakaon gulay niya, palain ang pagka DTX 500 kag may TC, kampiyon nga ano eh, nga kombinasyon.
1: Husto.
0: DTX 500.
1: So, ang abigan ni nila, Doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Nga mismo ang organism nag-limit sang iyang existence. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
0: PTX 500.
4: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, taga Hilamunan, Barangay 1.

0: 500.
1: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya. Sa mga chronic disease, kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag-cancer, ganubo ang kan mo, katasun sang telomeres. Amo na gani, permine mo, ginahambal nga inom ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na, Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine, Sir GP, 10% ha, naging dugang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sang tamis, sige kaon baboy, karne, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Balo ka, Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption, kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why sininga program, pero may naman na balik-balik nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali iya mapatay ang selula. Imagine lang, 1.3 million ang ORAC unit.
2: That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
1: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man-neutralize na sila, sundi lang antioxidant. Kaya pangatagan sa kapan antioxidant.
3: Kaya hindi na ito yung mga mukap, ha?
1: Tuli, Sir GP, compare mo lang mga tao sa Canada, sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia. May research mo sa Russia. Nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid gagulay.
4: Correct ka.
1: Actually, Sir, puro antioxidant. Dikita yan eh, damutan niya tubo. May DTX 500 na ta, may MITC pa. Hindi pa gid maglaba atong kabuhi.
3: Amo na ganito ka kinanglan ta mag food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang. Kulang.
1: Imagine lang ang research sa National Cancer Institute. You need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha? Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sang gitawag antioxidant, Sir GP.
3: Sige. Again, mag-exercise, no? Magkaon sang gusto, Doc. Kag mag DTX 500 sila.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM.
5: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 3 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 3. Standby sa aton karang Dominggohan karang segment Sentido Comun.
6: Sentido Comun! Sentido Comun! Mga pinakamainit na balita at importanteng pangyayari, mga nangungunang problema sa kabaranggayan, Sentido Comun! Mga pulisiya at batas na nakakaapekto sa karamihan at mga impormasyon na dapat ninyong malaman, ating hihimay-himayin punto por punto dito sa programang Sentido Comun! Sentido Comun!

Good afternoon sa aton karang mga suki, sa aton nga mga pinalangga karang tag pagamati ya sa kabugusan ni aton karang probinsya Taklan. Adlaw man karang Domingo, magailibaw man kita ya sa aton karang Dominguhan karang programa, aton karang segment program. Tayang sentido kumon. Aton karang legal program, aton karang paabot no sa aton karang may banghod nga may mga problema legal no sa da karang pangabuhi, gustong ipangutana ro mga layi no aton karon nga mga partner, aton karang mga legal nga abogado ro magabakasabat ko inyo karon nga mga pangutana query regarding sa mga legal nga aspeto kayo nga na encounter nga mga problema sa inyo karang pagpangabuhi. Adlaw nga Domingo, pizza 16 kita sa bugan nga rat Agosto 2026. Ag siyempre makarayuman karang Domingo, aton naman karang kapakaistoryahan sa gihapon, aton ginasubaybayan do rayang arang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aton nga pagkaistoryahan gihapon no parte nga rat sa confidential fund. Arong paggamit baga sa insakto? Dahil ba ay gingamit sa tama? Dahil ba tanan ay insakto nga ginhuyap? Agbase man sa finding ko aton karang kowa, tanan doon ay aton nga pagkaistoryahan. Ay hagos pila ka mga opisyal ko aton karang commission on audit aro ginimbitahan during karunday karang trial. Aghagon klaro nga may mga diskrepansiya pag-abot sa ginatawag karang paggamit at paggastos ay una-una ro in the absence kunday karang mga documentary evidence nga ra wait mga resibo ha, kung may mga resibo man nga nagaguwa during the time galing hindi makita kung sino nga tampulano ra. Grabe no. Aton karang doon na maging kapartner yas aton karang pagliliba at iba aton karang kilaga ag kilagang abogado sa probinsya Taklan ag kilagaman nga politician Attorney Plaridel Morania mga K5. Ay last week aton na istoryahan no last 2 weeks ginistoryahan aton no party man gihapon dayang sa runday karang confidential pan nga ra ag bisan nga last time naghahambal si attorney nga wa tabi sa aton karang of course sa constitution ag wa man nakabutang sa aton nga mga layi o mga gentry basta ray abing aray parang mahamba aton hidden kwan creation ko aton karang mga congressman ko aton nga kongreso diba nagtuhaw katong chimpo nagtuhara yang confidential pan makara nagtuhaw man dong litawag nga mga leadership pan nga ra kabaw-baho at pamando mga ginatao sa aton nga rang mga senador at mga kongresista, particular sa mga senador ha, may nga rang leadership pan nga ra. Pero sa gihapon doon na karoon nga na gihapon nga maulian kwarta malang gihapon ag sa gihapon kwarta gihapon itawuron ag what kaparehas gihapon mo sa ginatawag karang pork barrel scam mga nangin issue that was kung nagtaliwan nga mga dinag-on kuya abo katong hapakulong man ano kon hakulong gid man kato ay rayang mga opisyal nga makarang naga sinuko nga ra naga dinaog permi sa aton nga presidential sa aton karang election ay sanda man ang gihapon nga balik-balik sa kwan sa senado sa kongreso nakakasuhan man kutat plunder pero nakakalaya pa. I mean to say, nagpahina-hina na itong prosecution. So, natong nga pagkaistoryahan nito na rong pila ka mga topiko regarding ni ka mga key 5. Iya sa aton ka nga pag-ililiba agon nga nga matawang taman, no? Rung mga pila ka mga issues topiko. Iya sa aton ka nga pag-ililiba. Pero bago rong taran, may daligid nga hapon anay sa aton nga mga suki. Kamusta makamos inyo karon nga mga tagsa ka mga panimagay? Sa aton may banghod nga nag-enjoy, apo paligos, makarakachimpo, family day, friend day. Ay bakala sa mga simbahan man nag-attender ita misa.
O kung sino man ka mo sa makarang apanyin po sa kabay kong tanga, samayad ka mo nga kahimtangan. O sa ato may mga doon na nga nag-enjoy na sa pag libot-libot ka na nga mga baso nga ron ha. Okay na nga tagahon, nalibot kami hay. Nagalibot kami hay na may habutan na kaming agahon pa nagpalibot man ko nga baso. Ayos na mga kun na, pag-abot pa karang hapon, sulbar tayo. Eh kung magpugaw ka pa, di away kita nito abuton. Basta weekend abing ara, weekdays, ay sobrahan man kung namat kita sa aton karang pamilya nga mga obligasyon. Diba? Na sobrahan yun, nagahinilong ang nagalinaway. May mga misa, simbahan na kita sa aton nga mga tagsa ka mga simbahan, tagsa ka mga denomination. Of course, aton nga mga negosyante, yaban-yaban makarang at simpo nagpupahuway makaray. Domingo, hangos, mga sirado raton nga mga commercial establishment. Pero doon na mga alas 4, alas 5, ay may makara makita ito sa mga talipapa, sa aton nga mga karasadahon, yaban-yaban. Makikita natin doon nga, mahambay natin doon nga kwanabi. Nag-hot-hot yun ko at tagsa ka mga baligya, mga K5. So may daligid nga hapon na sa ato na nga mga suki, sa ato mga ibang hoja, bigid sa mga public market na ito, no? Ay bisan si wa matatagid na baligya, karang suwa, o mga negosyante at mga panakot, nga rag mga tinuwa nun, ay una tagi hapon nun, nagababad sa nakaroon yung tagsa ka mga negosyo. Ang sa ato man, nga mga transport sector, nagabiyahe sa makarang apang orason. O, siman ka mong paad ito, makarang yung pagbiyahe. So, keep safe lang kita tanan sa aton nga mga panawon. Ag sa aton karang nga mga bisita nga naga, o sa aton karang nga mga customer, o sa aton karang nga mga pasahero. O, kabay nga una kita sa mayad nga kahimtangan, mga kakipay.

0: Aton karang hoto aton manang ano ro aton nga pagsuod kay attorney Plaridel Muranyo. Oh. May bigina fix pa kita ko aton karang sa technical nato no. Agod nga mangin manami man do dagagan ko aton karang programa makarakarang hapon mga ka-K5. Partly sunny day kita makarang at simpo ha, sa aton nga magbanghod. Medyo bukon gid man it masyado gid nga init raton karang nga panyimpo na ipaburable gid sa aton nga magbanghod nga nga warang-warang mga ka-K5. Aga sempre kung kita nagawarang-warang hay hindi kita hilipat gid no. Sa aton karang ikaanyawa sa bid makarang at simpo nga nga grabe taro kwan no ro aton kwan uso makarado mga common cold cold flu mga K5. Sa inyo pagkalipatan ha nga mag inom kamo adlaw-adlaw it vitamin C, inom kamo ta Mighty C alkaline vitamin C, nagabuli gid sa pag boss ko aton karang nga immune system, ang pinaka source gid nga mabuan adlaw-adlaw aton karang nga food supplement nga vitamin C, Mighty C alkaline vitamin C. Kinangan ko aton nga ikaangyawas ra para mapabaskog ko aton karang nga immune system kontra sa runday karang nga mga sakit. Tanda hay natural encapsulated halin sa aton nga mga halin sa vegetable ag non-acidic sa aton karang nga gawas sa tuntian karang mga kipay. Inom kita adlaw-adlaw gid ka suportado kita may kita sa mga buhatian. Ang siyempre, aprobado ka itong karinga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa itong karinga butika sa Clinical Alternative and Medicine and Wellness Center nga makita-kita iron sa Repeners Building Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: Sentido buhon! Sentido buhon!
0: Sa aton karang magbanghod man sa abroad nga nagamonitor pinagi sa aton karang mga Facebook naga-live kita sa aton karang Facebook page K5 News Kalibo. Aga siyempre of course ra ninyo pag encourage man kinyo nga mag-like, mag-share, mag-follow sa aton karang Facebook page agod permi kamong matauan it notification sa mga balita of course. Agka man naman of course mga K5 magpadayon kamo kinyo nga mga feedback rinyo karon nga mga mensahe iya sa aton karang nga pag-ililiba. Kaya aton doon nga pagbasaon sa kabukusan, no? Kung inyong karon nga kat nga programa, may mga gusto ka mong ipangutana, no? Sa aton karon nga abogado, ay feel free ka mong magpadaga mga K5.

At siyempre sa mga ibang hood mo na ito, pwede man yung kayo masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com sa mga nagagamit ka nakaroon ng mga website, mga ka-K5. At siyempre sa mga nagagamit ka ng mga transistor radio, mga digital radio, o tunyan ka mo sa 94.5 megahertz mga ka-K5.

Mayaton ka lang 15 minutos yun doon nakataliwan sa oras ka lang alas 3 it hapon. Eh, dalang gito, atong tanawang ka na kung kung kita alas sa counting tales lang kita anay. Ay makarangat simpo ay namat may mga hindi man malikawan naton sa aton karang mga communication na dapat naton nga effects mga K5.

Broadcasting kita live ya. Yes, aton karang nga broadcast center makita kita sa fourth floor. Kita Garcia Building 2, Capitol Site, Banway, Tagalibo. Naga-broadcast man of course kita sa aton karang nga Facebook live, live programs kay 5 News Kalibo. Yes, aton karang nga pag ililiba mga kakipaib. Now, sa aton karang pagpadayon ni sa aton karang pagliliba, well, kung nagtaliwan ito nga sa kihapon, nag-subaybay kita kurunday karagi hapon nga impeachment trial kung aton karang busy presidente. Ang di karoon kita sa puntong arang na diskusyonan nyo doon pag-abot sa ginatawag karang nga confidential fund nga. Aga kung inyo karang nga marikol, agmasundan sa mga nagasunod, siyempre, abuman nga ginpresentar doon aton karang nga prosecution, particular gid, runday karan nga kwarta pundo sa bangko ni Vice President Sara Duterte at the same time ro anda karang nga joint account sa anak karang nga mister na sang kaabogado man nga gintan aura no gin ro kanabi kara ro pangutana bipura bikara kay ayhan ba may power daton nga impeachment court nga mag decision para buksan abi runday karang account nga ra akusasiin hay posible kara gingamit ro pag withdraw ko mga confidential fund nga ra agdugangan pa abi mata nga may discretion man datong presidente nga pwede matatawan ra ita kumbaga authority baton karang impeachment court para nga ni nga mag kandak ag mag imbestiga nga mag bukas karon day karon nga mga bangko nga ra mga bank account nga ra ni Vice President Sara Duterte involving ron dahil karang confidential pa. Nagtatabungan na mga key 5 akon aton karang mabasahan na hagos tanan nga mga ginpresentar nga mga COA employees at mga opisyal, no? Diba, mga abogado, diba? Mga sipehay, aron nagpakita nga abo nga mga ginpresentar at prosecution nga hagos nga hindi masabat itong dahil karon nga aton karang nga defense. Mga key 5, di kita magbuhay, no? Pupasinsya kita kay Atty. Plaridel Moranya. I-welcome aton, sir. May dad kimong hapon. Welcome sa aton karang programang Sentido Comun, si Key 5 Romy. Atty., may dad nga hapon, Atty.

0: Okay, madalang gid ha. Ay, nagkaputo kita sa aton linyada. No? Okay. I-welcome natin si Attorney Plaridel Moranya. Attorney, may dahil nga hapon.
1: Happy eh.
0: At happy kita ko, no? Klaro rin ka, Attorney, sa akong linyada. Dalang i-adjust natin do aton nga feedback kung nakikin mo. Agad mabati ay manimura aton karang program. Attorney, sige hapon, no? Si Kakay 5 Romy.
1: Klaro rin yung limog.
0: Okay. Attorney, may dahil nga hapon na sige hapon si K5 Romy kahit po pasinsya kita sa kere, no? Naka-delay kita sa kere sa pagtawag, no? Technically, may atong gina-adjust. Attorney, okay na, Attorney. Kag-imo lang siguro anay nga pag-welcome sa aton karang mga tagpugamati makarang hapon.

0: Okay, the langgit. One more time. Ay, minum tanet power. Pagtaliwan nga rin adlaw ay nag-inugtas man ako akong cellphone. Ano makundit naman ako na kung makasent mga messages nga rin. Gali ay may maintenance na gali naguntad to sa ana ita globe. Yawan, takot ko. Nalipat ako nga may una tagali makon. Basi makon ginahack tara ako nirang account makon. Hindi ako makasent ita. Itarong dahil karang nga message. Bisan may internet man kita ay makon ita. Nga nag-loading ta. Ay gali ay nag-maintenance handa. After mataka to nag-notify masanda nga tapos na sa do no from maintenance so balik naman do kan do aton nga signal. Okay, ni moment from daw lang mga K5 da lang kay do aton lang secure na to man ang noron ni karang linyada ni attorney Floridel Muranya mga pasensya kay sa kira gidanay ay na may mga technicality kita nga gina-adjust sa aton karang broadcast center. Nga hindi man malikawan, no? Mapasinsya gid sa aton nga mga nagahugat naton karang mga igmanghod. Okay, balikan ta si Attorney Muranya. Attorney, may dagig nga hapon. Ang sige hapon, welcome sa Sentido Comun, ka-K5, Romy Kahilig.
1: Hindi maklaro kayo mga limog.
0: Mm-hmm. Okay. Attorney Ricara, kamusta Ricara Attorney?
1: Hayo kita.
0: Mahina kita.
1: Trapping abayad, trapping.
0: Ay, sige, sige dalang kita.

0: Tagapanumbalik kami pagkatapos siya mangkara.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajustor nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garag ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.

Okay, balik kita iya sa itong pag-ililibat. 31 minuto siya na nakataliwan sa oras nga alas 3, mga kakipay. Balik ka natin kara si Attorney Plaridel Morania, no? Sa itong kara nga sigmet makaranga Domingo, no? Sentido Kumon, no? Talangit, medyo may isang kinabing problema technically sa itong karang linyada. Ay gina-adjust natin mga kakipay. Okay, talangit, no? Okay, basi pwede na kay Attorney. Okay, Attorney, may dad nga hapon. Sa gihapon, welcome sa K5 News FM Kalibo, K5 Romy. Attorney?

0: Okay, sige, then good, no? May ato lang karang 32 minutos yon to nakataliwan sa oras karang alas 3. Yes, aton karang pag ililiba. Okay, okay na. Attorney, may dad nga hapon.
1: Oh, hindi ko ano, maklaro yung mong limog.
0: Okay, maklabo yung hapon. Attorney, bas, okay, okay, matalay mo yung boses, no? Attorney, pero sa gihapon, attorney, oh, kamusta rin ka ra?

0: Ok mga K5, dalang kita medyo pigado kita aton karang linyada kay Attorney Plaridel Moranya. Hasta lang inaanik tayo karang sa aton karang pag-service. Ato lang bawion nga sa masunod karang Domingo. Para aton nga mga topiko nga rang wahaabot sa aton karang pag-ililiba makarang adat Domingo mga K5. Sangan ko ato nangin partner technical ato nga broadcast engineer K5 J.R. Onayan. Agsangan ko ato nga station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton karang CEO ag President Doc Ramil Oy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kit may dahil nga hapon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Kahit saan.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto. Pacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
2: Kabuntag na o gabi.
3: O, nakaroon pila naman yung sugar?
2: 136 na lang ang sugar.
1: TTX 500.
4: Kung si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala mga sikreto sang pungsod nga ang ilang mga citizens, lawig mga kabuhi? Istoryahan ta na karon. Kaupod siya ng diskasyon. Ang aton CEO, si Doc Ramil Uy. Diin bala nga lugar sa kalibutan ang may pinaka-healthy nga lifestyle. Kagamay ang porsyento sang mga nagabalatian.
5: Kung kampanye lang bi, Sir GP, no, ang ginapangita mo, sigurado guro ang Klinika de Alternativo Cagrayo ang damo healthy nga empleyado. Simple lang sabat. Kung nga, simple, adlaw-adlaw ginumiya DTX 500. May TC, adlaw-adlaw ginumiya pure siya. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sining powerful antioxidant, combination sang DTX 500, may TC or pure C, ang nagatapda mostly sa mga balatian sa tao. May diabetes ka, may high blood ka, layo, heart disease, kidney and liver diseases, wala problema basta naka-DTX 500. Lung disease, arthritis, impotence, wala impotence sa samo niya.
3: Wala impotence din.
5: Ano pa? Damo pa nga balatian nga malikawan sa DTX 500 kag by TC or pure C kung nagainom sa adlaw-adlaw sa GP.
4: O si Saunta ang mga sikreto sa mga pungsod nga may pinakadamo nga healthy nga population. On the top is Israel. Ang ila diet primarily rich in vegetable. Kag isda unsaturated fat.
1: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong.
3: Tilangin mo blood sugar sa una.
6: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
5: Isa sa pinakadamo, Sir GP, nga nakita ko sa Israel, siyempre nakakadto mo sa Israel, ang kadamo sa ilang ano, olive tree. Kung i-research mo ang olive, isa sa mga pinakadamo antioxidant.
3: Grabe,
5: no? Amo na ang mga sikreto dito sa Israel. Number 9, Norway.
3: Norway.
5: Matinlo nga hangin kag mineral filled water ang ila sikreto. Kag sila ang may pinakamataas nga life expectancy at the age of 83.
3: Grabe.
5: Ang isa lang si ginainom ko halin sa Norway, Norwegian spruce. Antioxidanta from pine tree nila. Kada inom ko sa pinyan ako kag carrots, ginapatuloan ko na tag 20 ka tulo. Aside nga nagbutang ko ya DTX 500, tag 5 ka blog DTX 500 sa ako nga Dios, may Norwegian spruce pa ko ya.
4: Sa Singapore anyway, number 8 sila dok ha, mga Singaporeans. Bangod ini sila, grabe ang disiplina sa mga katawan. Istrikto ang panggobyerno, bawal tuya manigarilyo.
5: Bawal kay ka
4: sa Singapore, sa
5: tapos may area gina sila nga para lang diha sa magsigarilyo.
4: So sa ila to dok, ang ilaya disiplina grabe. Matinlo nga hangin, matinlo nga pangginawi, kag of course full sa antioxidant nga pagkaon, sikreto sang Singapore.
5: Ang Sweden, Sir JP, ara sa ika number 6.
4: Number 6.
5: Bala ko ano ang sikreto nga ada mo healthy sa Sweden? Low carbohydrates diet. Amo na ila sikreto, amo na ila to. Mostly la average sa average. Gaabot sobra 82.
3: Grabe, 82 sa life expectancy.
5: Te, nami na ya. Muna ang target aton, Sir JP, kung adlaw-adlaw tagay ng DTX 500 kag by TC, nagakaon ka sang damo nga utan, damo nga prutas, tapos gaiwas ka sa mga matamis, ga-intermittent diet ka, tapos di ka makaabot itito. Sobra pa guro, Sir GP. Basta adlaw-adlaw ka bi nakainom DTX, tapos utan, likaw ka, wala ka bisyo. Abot ka 100 ah. Pero gusto ka nga healthy habit sa mga taga Japan, aras last number 4, Sir GP. Ang oldest population sa bilog ng kalibutan sila aras sa Japan.
4: Damo tigulang sa Japan.
5: Tig 100 years old mong edad, tag healthy pa. Kaya ang sikreto na, Sir GP, kabalo ka, exercise kag diet Japan.
3: Diet.
5: Puno sang antioxidant. Kag seaweeds, kag tofu.
4: Number 2 ang Italy. Balo kag ilaman, pareho sa Israel. Olive oil, olive rich oil diet.
5: Mga extra virgin olive extra oil. Puno sa ano, antioxidant na siya.
4: Anong number 1, Doc?
5: Number 1, siyempre Spain.
3: Grabe.
5: Sila ang pinakadamo, lawig nga kabuhi. No? Pinakadamo nga healthy nga tao. Tungod sa sikreto, always presko ang ilang gulay. Ikaduha, damo sila olive oils. So kung lang taon natin, Sir GP, ang sikreto sa good health, number 1, pure nga fresh air.
3: Hindi
5: tapos,
3: polluted.
5: Fish, vegetable, fruits, kag healthy fats, exercise. Kag madamo nga antioxidants halin sa prutas kag utan. Kag mag-DTX 500 ta, mag-by TC, kag mag-pure C. Kada adlaw, mangin healthy ka na, nagahubin ka pa.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Oras sa K5 News FM Kalibo,
0: alas 4 ithapon.
7: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Intestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakats, mangabuti ka.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magandingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sa imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.

0: DJX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DJX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DJX Coffee Mix. Panamig isang pamatsyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod-liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea, Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
7: DDX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
8: good day, magid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budigs ng DDX Beauty Soap.
8: Kag
7: naghamis ka nagpute, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
9: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
10: Gagabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman.
10: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
14: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kumpleto sa mga suplemento.
14: Clinica DTX 500.
13: Clinica D3 Bio.
14: Clinica Sport Bionics.
13: Mighty C.
14: DTX Coffee Mix.
13: Free Bio Coffee.
14: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Deo Fresh Roll-On.
13: And many others.
14: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: may free check-up ka pa
14: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
13: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: You're listening to 94.5
16: 94.5
15: K5 News FM.
16: K5 News FM.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Pamati ako sa K5 News FM. Tungod kinanamian ako mamati sa ilang programa. Hila binagit ang kay Machokolet. Ako si Diana Sangmina, tunay na ka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Kanto na ta sa mga benefits, sir boy.
3: Makanto ta sa benefits ang D3 Bio.
2: Ari di ang benefits ni Sir Kevin ng basa sa aton. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha, hindi ordinaryo nga plain D3. D3 Bio. Di ba may kagaw sa aton nga cancer boy, sa aton nga tinai. Tiga produce na siya sang endotoxin. Ang tawag siya nga endotoxin, sir boy, is lipopolysaccharides.
3: Pupo sang probiotics. Ang muna ang tawag na lipopolysaccharides.
2: Ah, galika.
3: Ang muna sang pupo sang probiotics.
2: Lipopolysaccharides. Kag kung inay siya, damo sa imong dugo, meaning pa, guba ang imo ano, imong gut, may leaky gut ka. Meaning pa, nakalusot.
3: Kalusot sa portal vein mo.
2: So, ang benepisyo, kung sige ka inom D3 Bio, sir boy, siyempre may MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Gatrabila siya pa kanto sa imong lymphatic system, pakantos dugo sa imong bloodstream. Kag ining MCT, ginabay niya ang proteins. Kag ining mga lipopolysaccharides, ma-form na siya into kilo microns. Kag ining kilo microns, ma-form niya sa lipoprotein, mabalik pakanto sa imong atay para tinluan. Kag mahimo na dahil energy ang imong ginom D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: So, ang nanumiyang ko sa D3 Bio, Sir Boy, luwas nga mo nang ginahimo niya, ginapabalik niya ang mga nagapalagyo, ginapangita niya pa ang ginatawag H. pylori bacteria, no? Para malikawan naton ang sakit nga ulcer, no? So, may mga ulcer, pwede niya ang ginatawag D3 Bio, mag-tap na siya na ang bacteria.
3: Kaya
4: hindi lang ina, no? Hindi lang ina, ginapadamol niya pa ang aton nga stomach lining.
3: Tapos may mga mucus production to that protects our lining.
4: O, para mang-trap sa mga kagaw na magsulot sa aton nga lawas.
3: Uy, kampiyon.
0: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
3: Sir JP.
6: Kahapon, sir boy, ang ginhambalta about sa sore throat. Karon ang herbal antibiotic tinistingan naman. Ang pirmi ginambal ni Dr. Mel ng herbal antibiotics ang baguhan pa tadi boy. Sibuyas,
3: sibuyas,
6: ahos,
3: ahos.
6: Kag honey. Pus-an mo tatlo ka D3 Bio. Kag amo na gamiton mo. Hindi na lamang sa antibiotic ha, nag-antiviral pa siya. So duwa na hindi tanan nga ubo is bacterial.
2: Correct.
6: Ang iban viral. So kung kaisan inom ka herbal antibiotic do hindi makuha.
2: So, imo tip siya,
6: tegali, viral.
2: Herbal antibiotic juice with pugaan mo D3 Bio.
4: Kampiyon niya kombinasyon.
6: Kampiyon niya kombinasyon. Antiviral na, antibacterial.
2: Pero hindi na ginampatay yung kagaw na.
6: Tiwain hindi niya mismo sa D3.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, hilo para sa mga kagaw. So, mo na nga, pag mahilanat ka na yun, trangkaso ka, D3 Bio muna.
6: D3 Bio muna.
3: Ang D3 Bio, kumbaga mo na ginaliwat-liwat, kugit, dumayara ka lang pharmacy sa imo balay.
6: Uy!
3: No?
6: Dumaystanti ka sa pharmacy.
3: May pharmacy. Ang benepisyo sa D3 Bio sa pagkadamo nga pwede niya maobra sa lawas mo. Do may pharmacy kasi imo balay kung may isa kakabox nga D3 Bio. Gasakit ang sano tungod sa asin.
2: Sir Jim, Sir Boy, need na naginasa ko. Di ba may mga box sa first aid?
3: Mga medical cabinet nyo?
2: Medical cabinet.
6: Include na
3: include yan sa lang sa mga clinic, sa mga kumpanya, may dapat may D3 Bio na.
2: Kanami sa D3 Bio.
3: That is the effect of D3 Bio in your life. Kung may ara na sa inyo balay, no? The flexibility of D3 Bio. Layo ka na sa katalo, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo. Damo ka pa benepisyo ng iban. That's why I like D3 Bio.
2: So, sto, ipakilala ko ang superstar nga ara sa D3 Bio, sir boy. It's the monoglycerides nga ang ngalan nila si monolaurin kag si monocaprin. Ang spesyalista ni monolaurin kag monocaprin ang mga envelope virus. Meaning mga envelope virus, amo ni mga virus nga gapakuno-kuno nga immune system sila. Pero kung maagyan sila sa monolaurin kag monocaprin nga ara sa D3 Bio, ati patay tanan, sir boy.
4: Oh, kilala sila.
2: Antiviral, antibacterial, hindi lang gali si monolaurin. May upod pagali.
3: May monocaprin.
2: Si monocaprin.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health.
8: News.
9: Oras sa K5 News of FM Kalibo, it's 5 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.

FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drop

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Makakats, mga butika.
2: Kaboy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mataas mga butika.
0: Mataas bala ang Imo Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Imo Blood Sugar. DTX 500. Asa Rica Epic Table. DTX 500.

0: 同埋天龙一道高
1: DTX 500
0: 我是 healthy 嘅梯
1: DTX 500
0: DTX 500
1: 行为马太是个 antioxidant
0: 亚木农
1: 行那个天龙生意摩阿梯
0: master 天龙阿梯
1: happy 嘅努力
0: DTX 500
1: master 力卡
0: epic
1: 天幕
0: DTX 500
1: DTX coffee mix
2: Eric ladies mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Hood Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup

0: Tadasin natin ang ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Probiotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka!
3: Kapoy!
4: Rala! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinical DTX 500,
9: Clinical D3 Bio,
8: Clinical Sport Biotics,
9: Mighty C,
8: DTX Coffee Mix,
9: Free Bio Coffee,
8: DTX Beauty Soap,
9: DTX Herbal Oil,
8: Clinical Deo Fresh Roll-On,
9: and many others.
8: Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: may free check-up ka pa
8: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: You're listening to 94.5 K5 News FM.
11: K5 News FM.
12: K5 Kalingawan Time.
13: Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
14: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
12: K5 Kalingawan.
13: Aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Pamati ako sa K5 News FM kay ang ilang mga reporter kag ilang mga angkor na madasig sila magngita kang mga balita sa syudad sang Nilo. Ako si Jess sang Buang Haro, tunay na ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
16: Wow, my puso.
17: Ang kampyon na istasyon
18: K5 News FM.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mag-abot ka. Nga ang D3 Bio gigo engineer. Over plane D3. This is my practice. Every after lunch, sir boy, nahimo ko ni mga a week ago. Mga isa na kasimana. Mm-hmm. Tapos mo kaon, terpanyaga, matutbras. Mm-hmm. After ko tutbras, dahin ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Kag akon i-oil pulling. Mm-hmm. Before gali ko mag-oil pulling, gano'n ko? Flush.
3: Flushing.
2: Flushing ko. After flushing, butangan ko sa D3 Bio, duha ka soft gel ako.
4: Oh, hindi mo na may mo sa D3 yang a plane?
2: Hindi na pwede sa D3 ya.
3: Mga pila
2: kami noto. Narison nga a D3 Bio, because of the VCO nga ara sa D3 Bio, 5 minutes to 3 minutes nga ihulom-hulom mo sa baba ang D3 Bio. At least once a day, imuon mo na right after sa imo nga pag-toothbrush, pag-flossing, mas makumpleto gindi mo nga, no? Patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, hindi na ni mo mamu na. Because ang purpose sa oil pulling is the VCO nga ara sa D3 Bio.
0: Correct. D3 Bio.
4: May ara, makubladok diskubrihan. Kundi kung hapon, engineer, kapangapigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3 Bio.
3: Sa kape.
4: Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid. Ang sabor yun doon dulce. Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw macarons, bla? Daw mo nang yung sabor. Sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
2: we are talking about the experience all about the D3 Bio. Paano na ito gina-apply sa aton nga, no?
3: Gusto.
5: Daily life.
2: Si Sir Boy, nakagi mo na every 4 hours na iyaya.
4: Ano yung iyaya da, boy?
2: Ano yung experience, Sir Boy?
4: Ako niya every hour. Nagkatuksi sa kalugar.
3: Oo.
4: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas inanat ko, kurbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as times goes by, ang bal ko i-D3 Bio ko ni. Nag-D3 Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuay, tulog, no? Take advantage of it para magwaang, para mausal autophagy, no? After 4 hours, di ba, tumar naman duwa. And after 4 hours, tumar naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days, biskan back up by immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40. Kami engineer, maka-witness yun na, kaya aragi gusto pa niya room. Poor tingilanat ni Boy.
3: That
4: mga
3: is D3 Bio.
4: 38 sugro,
6: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mag-abot ka!
2: According sa research study sa Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, siya, action against viruses. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus,
0: D3 Bio.
2: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi maka-replicate. Patay na, mapatay na. Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3 Bio ka.
3: Correct.
2: Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then,
4: it
2: coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell. The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3 Bio nga wala na sa
3: plain D3.
2: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3 Bio? Amo nang rason nga agi combine ang D3
3: kag
2: ang BCO. Gina-stimulate niya ang production sa aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
3: Mga nabilin.
2: Integration.
3: Grabe, no?
2: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gina-signal niya ang imong memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na coronavirus or any virus, kilala niya.
3: Kilala.
2: So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka D3 Bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health,
5: News.
8: Oras sa K5 News FM Kalibo at 6 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
9: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan.

na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sige hapon, dalayo ng Diyos sini nga tiyon. Salamatan taman siya siya ang dakong agugma. Bangod siya ang pag-atipan sa aton, pagpakamaayo, ginatagay ka sa mayong atimpo, kagkabay pa, amuman ka mo. Bisan sa aton nga mga kabudlayan, bisan sa kalisod, lain-lain aton nga mga estado sa kabuhi. Sige hapon, dayawang tang Diyos, pasalamatan ta siya. Siya nga dako nga gugma, nga iya kita ginpakamaayo, kay nga aman, gindugangan pa ang aton hulam nga kabuhi. Amugin na ang pinaka-importante sa tanan. Kay ang importante sa tanan, amung aton ikayong lawas. Halungan taman, protektaran taman sa nagakahalalit subong lain-lain ng mga balatian. Kag nakadipindi ang aton na nga kabuhi sa aton nga lifestyle sa sining at inyon. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa nga sa gihapon ang Diyos nagpakamayo sa inyo. Kag pasalamatan ta siya, permi. Bangod sa tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag sa aton. Physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Ining lima ka mga bagay importante katama nga aman. Unas tanan, physical. Kung wala kita ikayang lawas, hindi kita makaubra, perdi. Problema na. Dayon, ang aton nga espiritual, aton kang tanan sa Diyos. Agod nga ang Diyos mag-upon sa aton, magpakamayo sa aton. Ang aton mental, dapat man. Ang aton nga utok, hindi maguba, labi na sa aton ng mga bisyo. Dayon, temporal, normal na mga temporal na. Kaya importante aton manakinala nun. Sa mga pang survival dayon ang protection o labi na sa aton nga panahon subong mga natural calamities ana damo na may bagyo may linog may sunog may disgrasya ang aton kasiguhan alam na sa Ginoo nga man pero may kita mga muyo nga kita atipan sa Ginoo bantayan kita sa aton mga anghel. Muna importante na si katama munang lumunta na permi munang tinutuyo sa aton nga palatuntunan sa paghatag lamang sa pagpaandam o mga paandam kag mga pahibalo mga informasyon nga aton kinahanglan sa sini nga kabuhi amo na nga kamay pa nga kumutanan madasigon man sa gihapon samtang hindi pa kita magapadayon sa pagtuon sa puno sa Ginoo sa aton nga kinaandan pinabatasan mga muyo anay kita mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali po ito kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo kami po ay nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagulong sa amin kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita pagpalain mo at nawa ito ay makarating doon sa mga nangailangan at pagpalain naman ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, ganyan din ang lahat ng mga nakikinig sa himpilan pong ito na manawa-anawa ang inyong malalang salita upang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo higit lahat ang CEO, Dr. Miloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At itong lahat ay sumot na langin kasama ang pagpatawad sa lahat naming makasalanan laban sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa aton pagpadayon subong makuturan, ang unatang pagbasahon amo ang sulat ni Apostol Pedro sa una niya nga sulat sa May Kapitulo 1, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 10, kanami sa iya nga mensahe. Aton basahon, ako si Pedro, Apostol ni Jesucristo, nagusulat sa pinili nga mga katauhan sang Dios nga nag-alaplaag sa mga probinsya sang Punto, Galacia, Cappadocia, Asia, kag Bitanya. Matamalon, lakip ang Pilipinas, Asia man ang Pilipinas, Far East. Ginpili kamo suno sa tinutuyo sang Dios nga amay kag ginpakabalaan nga katauhan pagi sa iya espiritu. Agod, magtuman kamu kay Hesukristo kag matinluan paagi siya dugo. Kabay nga ang bugana nga pagpakamaayo kag paghidait sang Dios manginyara sa inyo. Magpasalamat kita sa Dios kag amay sang aton ginoo Hesukristo tungod kay
sang iya dako nga kaluoy, iya kita ginhatagan sing bag-o nga kabuhi pagi sa iya. Pagbanhaw kay Jesucristo, naghatag ini sa aton sang buhi nga panglaom. Gani, nagapaabot kita sa pag-angkon sang bugana nga mga kaayuhan nga ginatigana sang Dios para sa iya pinili nga mga katawhan. Iya ini ginatigana para sa inyo dito sa langit. Sa indi, sa diin indi sila madunot o kun madagtaan o kun maalimunaw. Ini para sa inyo nga ginatipigan sang gahom sang Dios paagi sa pagtuo para sa kaluwasan nga madali na lang ipahayag sa katapusan nga panahon. Bangon sini, magkalipay kamo bisan pa nga karun kinahanglan magpang nalisod kamo sa indi lamang madugay tungod sang madamo nga sahi sang pagtilaw nga inyo ginaantos. Ang tinutuyo sini amo ang pagpamatuod nga tunay ang inyo pagtuo. Bisan pa gani ang bulawan nga sarang mawala ginatilawan pagi sa kalayo, amo man ang inyo pagtuo nga labi pa ka malahalon sang bulawan ginatilawan man agud. Mapamatud-an dayon magabaton kamo sing pagdayaw himaya kag kanungganan sa adlaw nga si Jesucristo ipahayag. Ginahigugman niya siya, ginahigugman ninyo siya bisan wala ninyo siya makita. Nagatuo kamo sa iya bisan karon wala ninyo siya makita. Gani dako kag makatilingala ang inyo kalipay nga indi masaysay sa mga pulong. Tungod kay ginabato ninyo ang katuyuan sang inyo pagtuo nga amo ang kaluwasan sang inyo mga kalag. Muna nga importante katama kanami sa mensahe sa pulong sang Ginoo bagi si alagan. Dinhambal diri ang mga panublion ta. Panublion nga kabuhi nga walay katapusan nga sa pagpahayag ni Kristo iya dalon iya tag sa aton. Amo na nga bangod sa iyang dako nga gugma aton man siya higugmaon, aton man siya alagaron. Amo na ang palanublion sa mga alagad sang Ginoo kag ang ila pagkamatarong gikan sa Dios nga aton nga Ginoo. So wala pa ang pagsulod sang sala sa tunga sang mga katawhan. Ang mga manugtunda, si Kristo ang pulong. Si Kristo ang bugtong anak sang Dios, siya upod sa walay katapusan nga amay. Isa ka ginaugali sa kinaiya kag sa katuyuan. Ang amo lamang nga tinuga sa bukos ng universo nga magsulod sa tanan nga laygay kag mga katuyuan sang Dios pagi kay Kristo. Ang amay nagbuhat sa pagtuga sang tanan nga langit noon nga mga tinuga. Amo na nga naa nga aton ginchapay sa salamatan dayaon. Ang aton ginong si Kristo upod siya sa amay sa tanan nga mga paagi kag paagi man kay Kristo natuga ang tanan dayon paagi man kay Kristo bangod kay nakasala ang kalibutan kita makabaton sang kaluwasan. Kuna mga tao nagasalikway sang pinapanaksihon sang inspirado nga kasulatan na hanungod sa pagka-Dios ni Kristo, wala sing pulos ang pagpakigbae sa punto upod sa ila. Kay wala sing argumento bisan ano pa ka patod ang makakonbinsi sa ila. Ang punto amo nga, kun lalison gid, kun may mga tao nga hindi magpati nga si Kristo Dios, pabayaan sila. Kay ila gid na siya. Kay nakabaro na kita kung ano nga grupo nga hindi magpati nga si Kristo Dios. Diris ka, Pilipinas, damo na. Hindi lang isa ka grupo, kundi damo nga grupo. May nagapati man nga si Kristo, gamay nga Dios, amo na nga kamakaluluoy. Dayon si Kristo nagapati nga tao lamang, isa lang ka propita, ilaman na. Amo na nga bayan ta sila. Pero ang kinaugali mga tao,
wala nagamaton sang butang sang Espiritu sang Diyos, amo lang na ang problema. Kaya kung hindi na magbaton sa Espiritu sang Diyos, ang natural o kinaugali nga tao, kay para sa ila, kabuangan ini sa iya, kag hindi niya ini mahangpan, kay ini mahangpan paagi sa Espiritu, nga paagi. 1 Corinto 2, versikulo 14. Wala sing isa nga nagahupot sini, nga sayop, nga makaangkon sang matuod nga paghangop, sang kinaiya o kun ang sang misyon ni Kristo, o kun sang dako nga plano sang Dios para sa pagtubos sang tao. Mananga, ginlaragway dere kung sino si Kristo nga nagpakatao nga ginasaulog sa bilog kalibutan sa sini nga manginadlaw. Ang Ginoo si Kristo, ang Dios nun nga anak sang Dios, nagluntad halin pa sa walay katubtuban. Isa katunay nga persona, apang isa kaupod sa Amay. Siya ang labaw nga himaya sa langit. Siya ang commander sa langit nun nga mga intelihensya. Butumbalon, sa tanan nga mga pumuluyo sa langit, halin sa mga anghel, pagkantos tanan nga mga hindi nahulog ang kalibutan, si Kristo ang bilang commander. Kag ang pagsimba sang mga anghel, ginbaton niya, subong iya kinamatarong. Hindi ini pagpangawat sa Dios. Mananga, importante nga mahangpan gitani kung sino si Kristo sa wala pa siya magpagkatao. Sa paghambal na tungod, nanungod sa iya pagluntad ante si Kristo, nagdala sang hunahuna pagbalik sa wala pa sing pitsa nga mga dagun. Ang butambalon, sa wala pa ang mga katuigan nga walay katab, wala pa ang mga katuigan, wala pa ang pitsa nga mga dagun, ara na si Kristo upon si Amay. Ginapasalig niya kita nga wala ginsing tion nga wala siya sa suod nga pagpagigupod sa walay katapusan nga Dios nga Amay. Siya nga sa iya tingog ginapamatian sang mga Hudyo, sadto kaupod sang Dios, subong isa nga ginpadako upod sa iya. Manang diri ginapakita sa ila si ni Kristo nga bisan pa nga mahimo nila isipon ang ila iya kabuhi nga kubos sa 50 katuig pa lamang sa panahon ni Kristo nga diri sa kalibutan, kung masahon ta ang kapitulo 8 sa Roma versikulo 58. Ang hambal dito, sobra ka palang wala pa gani kung 50 katuig ay dani Kristo. Naghabal na si Kristo nga siya na. So wala pa si Abraham, ara na siya. Sumana nga. Kaya wala magin sila makijende. Kaya ang iya Diyos nun nga kinabukabuhi, hindi mahimo nga isipon paagi sa tawhanon nga pagkwinta. Ang pagluntad ni Kristo antes sang iya pagkatao, wala ginatakos paagi sa mga numero. Na, gikan sa bukos nga walay katugtuman, si Kristo na hiusa sa Amay, kang sang ginkuha niya sa iya kagulingon ang tawhanon nga kinaugay siya isa gihapon sa Dios. Aton basahon kung ginabasa naton ang Pilipos 2 mga bersikulo 5 hasta sa bersikulo 10. Sang si Kristo nag-agi sulod sang langit nun nga mga gawang, siya naglingkod sa trono sa tunga sang pagsimba sang mga manugtonda. Sa gilayon, natapos ini nga seremonya ang balaan nga Espiritu nagkunsad sa mga gintutunan sa manggaranon nga mga sulog. Kag si Kristo ginhimaya, bisan pa si Himaya nga iya, yara sa Amay gikan sa tanan nga mga walay katukusan. Apang samtang ang pulong sang Dios naghambal na nungod sa pagpakatao ni Kristo, sang yari siya sa sining kalibutan, naghambal man inising patud na hanungod sa iya pagka pagluntad sa wala pa ang tanan nga mga tinuga. Ang pulong nagluntad bilang isa ka Diyos nun nga tinuga, bisan bilang walay katapusan nga anak sang Diyos. Sa paghiusa kag saya nga pag-ulog pag-upod sa Amay, halin sang wala sing katubtuban, siya ang manug patunga sa sang kasugtanan, ang isa nga paagi sa iya
ang tanan nga mga nasyon sang duta ang mga Hudyo kag mga Hintil kun batonon niya sila nila siya dapat pakamayohon ang pulong kaupon sang Dios kag ang pulong Dios antes gintunga ang mga tao o kun mga anghel ang pulong kaupod na sang Dios kag Dios man ang pulong nga ginasiling diri mga kuturan magkabyanan hindi ni pulong nga birbo kundi isa ini siya sa mga pangalan ni Kristo. Kung basahon ta ang 19 versikulo 13 sa Pinadayag or Apokalipsis or Bukna. Kamo na ang pulong. Isa sa mga pangalan. Kay may iba nga naghambal nga ang pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Word of God is verb, an action word. Pero hindi na siya amo. Kay ginklaro sang Biblia na ang pulong gali is isa siya sa pangalan. Suno sa ato nagili mit lang a bersikulo. Ang isa ka tao na kabuhi apang isa ka dinahatag na kabuhi. So, ang isa ka tao na kabuhi pero si Kristo siya ang managhatag sang kabuhi. Isa ka kabuhi nga pagapatyon res kalibutan. Amo, ano ang ining imo nga kabuhi? Ha? Ano ang imo kabuhi? Isa ini ka alisngaw nga nagapakita sa malipot nga tiyon kagdayon nagakadula. Ang kabuhi ta subong hindi ka angay sa kabuhi ni Kristo. Si Kristo napatay pero wala pagali mataon gani matapos tatlo ka adlaw na banhaw. Kaya sa sulod lang sa tatlo ka adlaw na banhaw siya. Pero ang aton kabuhi ka angay lang sa alisngaw. Diba? Muna nga dumdumon ta na pirmi. Manggaranon ka man, ikaw man ang pinakaalam sa bilong kalibutan, kay suma cum laude ka, o ano man ang imo natapos ng kurso, dumdumon ta ang imo kabuhi alis ngaw lamang. Hindi dumalayon. Nagakadula ka ang ilang sang alis ngaw nga nagapakita sa malipot nga tiyon, dayon, nagakadula. Apang ang kabuhi ni Kristo, hindi isa ka alis ngaw. Ini wala sing katapusan. Isa ka kabuhi nga nagaluntad antes pa ginhimo ang mga kalibutan. Gikan sa mga adlaw sang walay katubtuban, ang Ginoong Jesucristo isa sa Amay, siya ang larawan sang Dios. Ang larawan sang iya pagkadako kag pagkahalangdon. Ang pagsilak sang iya himaya. Si Kristo amo ang Dios. Kag sa pinaka mataas na kaulugan kaupod siya sang Dios gikan sa tanan na walay katutuban Dios sa tanan ginpakamaayo sa walay katutuban ang alan sang Dios nga ginhatag kay Moses sa pagbutyag sang ideya sang walay katapusan nga presensya ginangkon nga iya kaugalingon sining Galileanhon nga rabi ginpahibalo niya ang iya kagulingon nga amo ang isa nga nagaluntad sa kagulingon. Siya nga ginsaad sa Israel nga ang iya paghalin. Halin pa sang una. Halin sa mga adlaw sang walay katubtuban. Mikiyas 5, versikulo 2. May tatlo kabuhi nga persona sa langit nun nga pagka nga kahimtang. Sa ngalan sining tatlo kadalag ko nga mga gahom, amo ang Amay, ang Anak, kag ang balaan ng Espiritu. Ang mga nagabaton kay Kristo paagi sa buhi nga pagtuo, ginamunyagan, kag ining mga gahom, magakuperar sa mga masalundon nga mga sakop sang langit sa ila mga panikasog nga magkabuhi sang bagong kabuhi kay Kristo. Ang pagka-Dios ginpukaw sang kaluoy sa rasa, kag ang Amay, Anak, kag ang balaan ng Espiritu naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang kaluwasan. Pagi sa pag-abot sa pagpuyo upon sa aton, ipahayag ni Jesus ang Dios sa mga tao kag sa mga anghel. Siyang pulong sang Dios, ang panghunahuna sang Dios, ginhimo nga mabatian. Si Kristo mismo nagasiling, ang tanan ginhatag sa akon sang Amay magkari sa akon.
kag ang nagagresa akon hindi ko gid pag subulon. Kay nagkari ako gikan sa langit, hindi sa paghimo sang akon kabuton, kundi sang kabuton sang nagpadala sa akon. Juan, Kapitulo 6, mga versikulo 27, kang versikulo 28. Saya pangamuyo, yara sa iya, magitutunan siya nagasiling, ginpahayag ko sa ila ang imong ngalan. Juan, 17:6. Maluluyon kag mahida iton, mapinasinsyahon kag bugana sa kayo, kag kamatuuran. Exodo 34, versikulo 6. Nga ang gugma, nga imo ginigugma sa akon, mangin yara sa ila, kag ako yara sa ila. Juan 17, versikulo 23. Apang hindi lamang para sa iya dotanon nga mga anak nga ini nga revelasyon ginhatag. Ang aton gamay nga kalibutan amo ang libro sang leksyon sang universo. Ang makatilingala nga katuyuan sang Dios sa grasya, ang ministeryo sang pagtubos sang gugma, amo ang tema nga sa diin ang mga anghel nagahandom sa pagtanaw. Kag ini mangin ila pagtuon sa bugos nga wala katapusan nga mga ragon. Pareho ang gintubos kag ang wala mapukan nga mga tinuga makakita sa krus ni Kristo sang ilali sinsya kag sang ila ambahanon. Makita nga ang himaya nga nagasilak sa naong ni Jesus, amo ang himaya sang masakripisyohon nga guma. Sa kapawa gikan sa Kalbaryo, makita nga ang kasuguan sang gugma nga nagasikway sa kagulingon, amo ang kasuguan sang kabuhi para sa duta kag langit, nga ang gugma nga wala nagapangita sang iya kagulingon, may ginahalinan sa tigpusoon sang Dios, kag nga sa isa nga mapinubuson kag kubos, ginapakita ang kinaiya niya nga nagapuyo sa kapawa nga wala sing tao nga makapalapit. Sa ginsuguran ang Dios ginpahayag sa tanan nga mga binuhatan sang pagpanuga. Si Kristo amo ang naghumlad sang mga langit kag nagbutang sang mga sansaran sang luta. Ang iya kamot amo ang nagbitay sang mga kalibutan sa kahawaan kag naghimo sang mga bulak sang latagon. Ang iya kusog nagapalig-on sang mga bukid, ang dagat iya kag siya ang naghimo sini. Salmos 65 versikulo 6 kag Salmos 95 versikulo 5. Siya ang nagpuno sang ruta sang katahom kag sang hangin sang abahanon, kag sa tanan nga butang sa ruta kag hangin kag kalangitan, ginsulat niya ang mensahe sang gugma sang amay. Karon nidagtaan sang sala ang himpit nga binuhatan sang Dios apang ina nga sulat kamot nagapabilin. Bisan karon ang tanan nga gintuga nagapahayag sang himaya sang iya pagkahalanggod. Wala sing bisan ano lawas sa makagud nga tagipusoon sang tawo nga nagakabuhi para siya kagulingon. Wala sing pispis nga nagapihak sang hangin. Wala sing sapat nga nagahulag sa luta, kundi nagaalagad sa iban nga kabuhi. Wala sing dahon nga sang kagulangan o kon manubo nga dahon sang hilamon apang may iya nga serbisyo o bulaton. Ang tag sa kakahoy sa kakahoyan kag dahon nagabubo sinang elemento sang kabuhi nga kun wala ang tao o kun sapat hindi mabuhi, kag ang tao kag sapat sa baylo nagaalagad sa kabuhi sang kahoy kag kahoy sa iya kapwa kahoy kag dahon. Ang mga bulak nagaginhawa sang kahumot kag nagabukas sang ila katahom sa pagpagkamaayo sa kalibutan. Ang adlaw nagapasanag sang iya kapawa sa pagpahalipay sang isa kalibo kakalibutan. Ang dagat nga amo mismo ang ginalinan sang tanan naton nga mga tuburan kag mga tubod nagabaton sang mga sapagikan sa tagsa kaduta apang
nagakuha sa paghatag. Kabalo kita nga tanan tubod sa tubig, halin na dagat, amo na ang kamatuoran. Ang mga gabon nga nagasaka gikan sa iadughan, nagatupa sa mga ulan. Sa pagbunyag sang buta, agod nga ini magtubo kag magdako. Amang hil sang himaya, nakasapo sang ila kalipay sa paghatag sang gugma kag walay kakapoy nga pagbantay sa makalag nga napukan kag indi balaan. Ang langit nun nga mga tinuga nagaganyat sa mga tigitusoon sang mga tao. Nagadala sila si sa sining madulom nga kalibutan sang kapawa gikan sa mga kurtis ibabaw. Paagi sa malulo kag mapailubon nga pag-alagad, nagahulag sila sa tawhanon nga espiritu sa pagdala sang mga nadula sa isa ka pagpakibuubod kay Kristo nga mas malapit sa sang sa ila kaguringon nga may balan. Mga kauturan, amo ni ang ginlaragway kung ano kadako ang nahimo sa aton ginoong Jesucristo, bisan pa nga perti na ka makasala ang ini nga kalibutan. Muna nga kita pirmi nga gingiyahan ni Kristo sa mga anghel, sa mga nakita ta sa kinaugali or sa nature nga naghambal nga may ara gid nga Dios nga naghimo sa tanan nga mga butang. Lamang ang aton nga tion, hindi naman magatugot aton tapuson sa noo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit sa mga sandali pong ito. Kami po'y numurulog muli sa inyong banal ang luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming napakinabangan at nawa aming munawaan ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa inyong kalagayan na mag-ama at ang kalagayan ng makasalanan ng tao. At sa inyong dakilang pag-ibig, ay aming pinasalamatan ang pagkataon kung saan kami po ay nabigyan ng pagkataon. Nawa mo nawaan namin ang inyong banal na salita, lalo tigit ang inyong plano ng kaligtasan. Pagpalain mong ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines at ang Siro Camiloy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Nanawa, kami ay maging tapat sa inyo. Munawaan namin ang inyong dakilang paniwal, panukala at pag-ibig. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesyos.

0: Sakali Buatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakats, mangabuti ka. D3 Bio.
2: At po si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakats, mangabuti ka. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Ganagapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalikan. Epektibo. DTX.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: UTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Kay inom ko may TC alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: May TC. Mabaka sa mga butika.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
7: Kapoy.
8: Rana! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea! Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
7: Tama na nga palupok!
5: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: TTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.

pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: Aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Oh, naku galing si Aital Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
5: Wow, my puso.
6: Ang kampyon na istasyon,
7: K5 News FM.

0: Mil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Storyan ta karon, ano bala ining alcohol related liver disease. Matuod giman bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sila ako ng diskusyon si Doc Ramil Uy, ang amon nga CEO, Doc Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Indi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no? Kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matabo Sir GP kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong gabla gulay, pala kaong prutas, pala inom ka DTX 500 gag mighty C, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan si Muatay sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na Sir GP sang janitor ang aton atay. Si antig silig, si antig hugas, si antig paninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iyan ang tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
2: Kapuyon.
4: Kapuyon. Kapuyon. Labi na akong permi atubang mga ano, mga higgo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala kag gainom DTX 500 kag Mighty C, syempre, dara ginapakadto. Guba, ginimo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imo lawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan? Kaya na siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubok. Sang imo blood sugar. DTX 500.
3: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So, correct ni Dr. Ramil, no? Basic kid lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano pala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
4: Simple lang sabat si na Sir GP, botulingon guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ERLD, botulingon, severely damaged na sang alcohol. Nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ERLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon guba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo.
3: Oh,
4: tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok ng tiil, ang tiyan, tapos may confusion ng katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
4: Probably Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo nakalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta Sir JP. Subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C. Nga grabe niya amligan ang imatay.
0: May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, it's 7 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Relive the golden days. Oh.

Oras natin 7:17. Siyempre pa isa magandang gabi. Metro Calibo, probinsya ng Aklat, Western Visayas. Welcome naman sa ating programang Tambayan sa Kalye 5. On a Sunday today, August 16, 2026. Lagpas na tayo sa kalahati sa buwan ng Agosto. Ano bang meron ngayong August 16, mga ka-K5? Abang ngayong araw pala na ito ay ipinagdiriwang ang National Tell a Joke Day. Para sa lahat ng mga joker dyan, labas! At ibigay nyo na ang inyong mga pinaka-tinatagong mga jokes. Ito ay araw para mag-share ng jokes at magpasaya ng ibang tao. In fact, ang study ng laughter at humor ay tinatawag na gelotology. Oh, may ganun pala. May pag-aaral pala. Ah, patungkol sa laughter at humor, mga ka-K5. Again, ha? The word is gelotology. Pinag-aaralan kung anong mga facts at kung ano pang mga kwan. Ano pang mga pag-aaral patungkol sa biyaya ng pagtawa. Bakit biyaya? Kasi biyaya naman talaga, mga ka-K5, ang makatawa ka, makahalakhak. Pero make sure nga kung naghahalakhak ikaw, naghihibayag ikaw, ay may rason, ha? Bukunit bigla-bigla kalating mong maghinakak, gain nyo taron. Pero yung blessing, awa natin mailaan, ha? Pero kung may mga rason matana kung may naghihibayag ikaw, hi, that's very good. Sa Milog Ron, sa mga dapat nga ipagpasagamat. Nga sa kapihak kong, o sa pihak kong kabigaduhon at aton karon nga kabuhi. Sa pihak kong mga problema, sa pihak kong mga uncertainties sa aton karon nga kabuhi, mga ka-K5, sa pihak kong mga balita at korupsyon, mga pagbaha. Kung nano-nano pa, mga ka-K5, nga mga gadugang stress sa aton nga pangabuhi, hay at least hay may mga rason sa gihapon kung hamat nakakahibayag kita. Ang simpleng pagtawa ay hindi lang basta reaction kapag may nakakatawa. May mga tunay din itong benefits sa ating katawan at pakiramdam. Kapag tumatawa tayo, maraming nangyayari sa katawan. Gumagalaw ang muscles sa mukha at katawan. Nagbabago ang breathing natin at na-activate ang iba't ibang physiological responses. Ito ang ilan sa mga benepisyo lamang ng mga pagkakataong tumatawa po tayo, mga ka-K5. Number one, syempre, nakakatulong para mabawasan ang stress. Kapag stress tayo, tumataas ang ilang stress hormones gaya ng cortisol. May research na nagpapakita ang laughter ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng cortisol, mga ka-K5. Yan, sige, Gon. Ano lang kita? Mag-nginirit lang kita, ha? Ito ay merong epekto rin sa circulation. Kapag tumatawa tayo, maaaring magkaroon ng temporary changes sa heart rate at blood circulation. May mga pag-aral din na nag-uugnay sa laughter sa improved blood vessel function. Marami mo sa circulation at ton karon nga dugo. Nakakatulong din ito sa mood. Eh? Laughter can trigger brain processes associated with pleasure and positive emotions. Kaya pagkatapos ng isang magandang tawanan, kasama ang barkada o pamilya, madalas mas relax at mas maganda ang mood natin. Diba? Nakakaugan it pamatsyagan after nga makahagak-hak ka mo, kaibahan rin nyo karon nga mga family and friends. Mamaya, pag-usapan pa natin ang mga dagdag na benepisyo ng pagtawa. Again, ang ating reminder, ang pagtawa po ay hindi ginagawa ng walang dahilan, ha? Dahil kung tumatawa ka ng basta-basta, baka meron ka ng malaking problema. Ang programang ito din po sa atin ng paboritong kape ni Papa ay walang iba kundi ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Subukan na, ha, ang healthy coffee, mga ka-K5, mga kapatid. Ito ay makakatulong para mabura or maialis natin, mailabas ang mga toxins sa loob ng ating katawan.
Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito lamang sa ating programang Sunday Golden Flashback, ang inyong mapagbabati sa ating pagbabalik. Tuloy-tuloy lamang pagtutok dito sa kampiyon na istasyon. Ako po si Papa A.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstore

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: DJX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DJX 500. Mamali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa likas epektibo. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: DTX.

0: apoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tiga, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
2: Kidia?
3: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sa gan nga driver, extend love.
5: Extend Supplement for Men.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neuro

0: ng ating memorya.
1: Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: Memory Advance Serum.
3: Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
13: Mighty C.
14: DTX Coffee Mix.
15: Free Bio Coffee.
16: DTX Beauty Soap.
17: DTX Herbal Oil.
18: Clinica Deo Fresh Roll On.
19: And many others.
20: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: may free checkup ka pa.
22: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
23: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: You're listening to 94.5.
25: 94.5.
26: K5 News FM.
27: Sunday Golden Flashback.
28: Come on, baby.
27: On K5 News FM.
29: K5 News FM.

0: Si Papa ay na!
1: $7.50 ang ating oras. Kapiling pa rin ang inyong Papa ay sa ating programang Sunday Golden Flashback. Ngayong araw na ito ng Sunday. At syempre ang programang ito din po rin sa atin ng Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Para healthy ang body, huwag kalimutan mag Mighty C. Ay, shoutout muna tayo sa lahat ng mga nakantabay sa ating programang ngayong gabing ito. Batiin natin ng happy pamati si Precious Beng Beng, Nanay Lita, yes, Pulobanga. Nga naka-monitor ged sa aton karon nga programa karon nga gabi. Hello po sa mga taga-Pulobanga. Sana may na-enjoy ninyo yung ating mga flashback music. At syempre batiin din natin, nakatutok din sa ating programa si Mamelda Baez, first honor gumata imaw ah. Mamelds, good evening ah. Kay Ma'am Nerna Taplara Cerudo, chat-cha na naman, magandang tugtugan. Sigamat gid aga na-enjoy mo Ma'am Nerna ro aton karon nga pa-chat-cha. Kay Claire Hanson, good evening. Kay Mama Bibing, una karon sa Alta Vasa. At syempre sa tanan yung mga taga-Udyong, magandang gabi! Si Ma'am Norma de la Rosa Alba ay nakaantabay din sa ating programa, nag-e-enjoy sa ating mga musikang pinapatugtog. Dumduman ko among tiyempo anay kato sa mga kantang ra. Thank you so much, Ged, for the support sa ating programa kay Ma'am Norma. At syempre nakantabay din sa ating program si Tristan Wyatt Vigulay. Happy kadayawan sa Davao City. Wapag na kado sa Davao City, no? Anywhere sa Mindanao, ha? Ako, pangarap ko man nga at least makaadto man mana ako sa pila ka mga lugar sa Mindanao. Kapin pa sa Tawi-Tawi, there are a lot of beautiful destinations sa Tawi-Tawi, mga ka-K5. Very underrated place. Agpo na sa Tawi-Tawi, abo ang mga lugar sa Mindanao, no? Manami nga explore rung southern part kad aton nga nasyon, mga ka-K5. 7:53 is our Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito lamang sa Kampiyon Estasyon. Ako po si Papa A, at ito ang K5 News FM.

0: coffee. Sunday Golden Flashback. On K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa TTX 500. Taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa TTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makap.
4: Anong advice mo sa wife pa nakatry sa TTX 500?
3: Itry nyo get kay naamigid ang epekto, hindi ikaw mong ginulisol, proven and tested.
2: TTX 500.
5: Istoryahan ta subong nga adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sina karong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO
6: sang nanligad nga Tuig Sir GP, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million
5: grabe
6: nga bag-o nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer, Sir GP, sobra 600,000 halin sa Amerika. Amo na ka prevalent sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta ko anong mga pagkaon sa Amerika, Sir GP. Wait, us lagi inom di TX 500 ya.
5: Amogid.
6: Wait, okay, no my TC. Nga man, siyempre, plakaon carne. Kag ang ila diet, kalabanan, highly processed foods. Amo na, Sir GP, nga, kung dito ka sa Amerika, amo nang nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay kulang sila.
5: Dito.
6: Gulay kag prutas.
5: Of course.
6: Kaya nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent
5: sa cancer.
6: Oh, wow. That's why nga sang sagay nila ka-research, agud may baluan ang pinakamataas ng antioxidant na diskubrihan nga ara man galanggali sa panit sang tubo.
5: Dok Ramil is talking about DSE sang DTX 500, sir boy. Ang desugared sugarcane extra kalin sa mapait nga bayin sang tubo. Nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
2: DTX 500!
7: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka capsule, morning, oo, dua-dua ko, dasun inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, git, so buong gimintinans ko, nagit, sir, ka naminamit, nagit sa akong mata.
2: DTX 500!
6: Strata, Sir GP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang DTX 500, kag may TC, kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer, isa na kabalatian kun diin, ang selula mo, nagatubo, hindi mo makontrol, kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, partes lawas mo. Siyempre, ang aton lawas may ara trillion of cells. Kung hindi ko magsala, Sir Boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer, ang pwede makasugod lang, bisan isa lang. Sakit lang mga corrupted cells, kag mag-mutate siya. Pag once nga mag-mutate, the abnormal, then it will divide faster than normal cells. And it will making another copy of itself. Now, take note, wala ini nagkakapatay through apoptosis. Or cell death.
5: Wala siya. So, continue sa katribe.
6: Swerte ta, kaya nakilala na itong DTX 500 kag may TC.
5: Of course.
6: Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato ng mga cellulose lawas. Imagine kung wala gigayag akaun utan. May lang may DTX 500 kag may TC, Sir Boy.
5: At least makasupplement sa, no?
6: Hadlock kita sa cancer, Sir GP. Especially kung ara na. Pero, wala kay ginahimo para likawan ang cancer.
5: Amo na.
6: Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi magkaon. Sana magkaon utan yung prutas, may cancer na. Sana mainom DTX 500 kag may TC, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na may TC, inom ka Pure C. So, makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kaya ang free radicals, amung nagaguba sang genes kag DNA. So, ang DNA amung nang instruction kung ano ang seal ang iyang obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masabapos, libro ang genes, pages ang DNA.
5: Doon isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
6: Sila niyang gamando sang klase sang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply, Sir GP. Kung wala ka gainom DTX 500, wala ka gainom ITC kag Pure C, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo selula sa sulod sang lawas mo.
5: Husto!
6: Ako yung advisor, GP, ha? Advice lang na mo. likawanta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer.
5: Ikamatay
6: mo gid na ya. So, join the fight against cancer. Start it with your family. Kag siyempre, sa kagalingon mo. DTX 500 kag may tisik kada adlaw and be cancer-free.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Sunday Golden Flashback.

0: Si Papa ay na!
1: #8:22 ang ating oras, second hour nating programang Sunday Golden Flashback at ipo sa atin ng Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Ito po ay merong ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract na tumutulong upang maprotektahan ang ating mga cells laban sa cell damage. Para sa healthy na pangangatawan, Clinica DTX 500 ang ating kailangan. At dahil ngayong araw na ito mga K5, na pag-usapan natin kanina, ay ipinagdiriwang po natin ang Tell a Joke Day. Ibig sabihin, ito po ay pinapahalagahan ang importansya ng pagtawa sa ating mga buhay, sa ating well-being, 'di ba? Lalong-lalo na sa ating mental health, ha? Nabanggit natin kanina na ang pagtawa ay nakakatulong para mabawasan ng stress. May magandang epekto rin ito sa circulation ng ating dugo at sa pag-regulate ng ating heart rate, mga ka-K5. Nasabi rin natin kanina na ito ay nakakatulong sa mood. Ang sunod naman ay nakakatulong sa social connection, di ba? Magandang bonding talaga ang pagtawa, mga ka-K5. Laughter is an important part of social bonding. Kaya sabay-sabay tayong tumatawa, maaaring itong makatulong sa feelings at closeness at connection. Pwedeng makatulong din ang pagtawa sa pagharap sa mga difficult situations. Hindi naman ibig sabihin na dapat pagtawanan lahat ng problema, pero ang humor can sometimes help us look at stressful situations from a different perspective. Diba? Gaano man kahirap ang iyong pinagdaraanan, gaano man kalaki ang problema, aminin natin talagang gumagaan ang ating pakiramdam kapag tayo ay nakakatawa. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagtawa ay nakakahawa. Diba? Kung magtanaw kita at video ko amat, nga grabe ro hagak-hak itawo sa video, madya, bisan wa kita natagbo, na hibayag lang man kita. Diba ga? Dahil ro kabuo-buo, ay ro anang paghagak-hak. Sari-sari, abi ro aton nga klase it paghagak-hak, mga ka-K5. May una nga hagak-hak nga, medyo may silencer, baga? Ganginanga, gataro ba-ba. Wakat imot mabatian ngay bayag pero ganginanga kita ra baba. Puro kita ra. Diba? Punot at hangin ratian ka to. Agro iba-ibang klase pa nga mga hibayag nga kung amatay. Waka natagbugo sa sitwasyon, waka natagbugo sa joke. Natagbugo ka sa nagahibayag. Ag sa itsura, it nagahibayag. Kapin pa kung medyo kugang rungipon. Kapag may narinig tayo, nakita kang tumatawa, minsan napapangiti o mapapatawa ka na rin kahit hindi mo alam kung ano ang joke. Diba? Our brains are highly responsive to other people's emotional expressions, including laughter. Kaya naman, ngayong Tell a Joke Day, baka magandang excuse ito para magpatawa ng kaibigan o mga kapamilya. Pero mayroon naman nabi ko amat mga K-5 ng mga jokes nga kabagad tripped, ah. No, especially kung mga insensitive jokes. Nga hambagon ka man ng gabinaho ka ting mana, oh, mabaho ka pa ting mana sa baboy. Oh. 'Di ba? Joke ka ta, pero medyo magsakit ra imo nga baga tiyagon. Iba taro joker sa pasmadot baba, ha? Or kapin mo mga unsolicited advice nga ron mga ka-K5 nga pilaon man na rin mong edad, wa ka man nag-iapot asawa, or pilang dagon nyo man ako mag-asawa, wa ka man nag-iapot kamot unga. Mga ron ba mga unsolicited nga mga advices or questions or mga ginapaagi kong amat sa joke which is not funny and very insensitive in nature. Diba? Maging maingat din sa mga birong binibitawan natin dahil baka mamaya ang biro lang sana ay nakasakit ka pa ng damdamin ng ibang tao. Diba? Ang purpose ng biro ay hindi para makapanakit, kundi para magpagaan ng sitwasyon, makapagpatawa ng ibang tao, ma-lessen ang kanilang stress, hindi yung makadagdag ka pa sa stress nila. Enough of insensitive jokes, mga ka-K5. Ang simpleng tawanan ay hindi lang nakakapagpasaya ng araw, may benefits din ito sa ating katawan, mood, at pakikipag-connect sa ibang tao. Diba? Huwag nating kakalimutan, as cliche as it may sound, laughter is the best medicine. Diba? 8:27 ang ating oras, tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito lamang sa Kampiyon na Istasyon, ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM.
2: News FM.
1: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Nagapalang dunong pala ang imong panulukan.
7: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes. Diabetes ka na,
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Superman.
1: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to si kang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend food supplement for men.
3: Ga gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay ga. Kabasa na naman?
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang durable

0: base natin ang ating memoria. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: DDX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
0: Babakan sa mga butika.
6: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, may kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
6: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Biotics,
6: Mighty C,
7: DTX Coffee Mix,
6: Free Bio Coffee,
7: DTX Beauty Soap,
6: DTX Herbal Oil,
7: Clinica Deo Fresh Roll-On,
6: and many others.
7: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
6: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Joshua Darin de Lovion.
10: And easy Kirby John Panes Agravante.
8: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan.
11: You're listening to 94.5
12: 94.5
11: K5 News FM.
12: K5 News FM.
13: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
14: K5 News FM.

0: Si Papa ay na!
1: And you got their song coming from Victor Wood, Fraulein. Pero originally, ang kumanta po niyan at nagsulat niyan ay si Lawton Williams. At sumikat pa noong 1957 sa recording ni Bobby Helms. Siya rin yung singer ng Jingle Bell Rock. Ah, si Bobby Helms pala ang original na kumanta. Pero ang sumulat ay si Lawton Williams. So ito ay cover version o revival ni Victor Wood, mga ka-K5. Again, ang awiting Fraulein. Ano man abo, jinghanan pa pa it Fraulein? Or sino man na si Fraulein nga ron? Fraulein! About? Ang salitang Fraulein ay German, ha? Na dating ginagamit para tawagin ang isang dalaga or young lady o unmarried woman na parang kung sa English, bagaro, equivalent is Miss. Doyon. So sa kanta, ang Fraulein ay tungkol sa isang lalaking nangungulila at nagbabalik tanaw sa babaeng minahal niya sa Germany. Kahit malayo na sila sa isa't isa, dala-dala pa rin ang memories at pagmamahal niya rito. Diba? Talagang napaka ano no, napaka makata ng mga awitin dati. Sino mag-aakala na ito ay para sa isang babaeng kanyang kinakasabikang makita muli. Yon. Fraulein! 8:50 na ang ating oras, mga ka-K5. Oras na rin para ako'y pansamantalang magpaalam. Maraming salamat sa pagsama sa akin, ha? At sana naman ay kita-kits ulit tayo bukas, same time, same station, sa ating programa naman na Tambayan sa Kalye 5. Again, that's 7 to 9 in the evening. Atin po sa atin ang The Power Trio, ang Clinica DTX 500.

Kisa-kasama ang ating mighty C, ang alkaline vitamin C. At syempre, hindi rin magpapahuli ang D3 Bio, the power of vitamin D3 and cold pressed extra virgin coconut oil, mga ka-K5. Follow na kayo sa K5 News FM Kaliba 94.5. At syempre, i-follow nyo rin ako si Papa A at si Angelo Cortez. At ngayong Sunday na gabing ito, alam ko na marami sa inyo ang medyo mabagal ang galaw. Maraming iniisip kasi Lunes na naman, babalik opisina na naman, babalik eskwela na naman bukas. Marami pang mga gawain hindi natatapos. Pero hindi talaga yan matatapos kung hindi mo ipagpapatuloy o kung hindi mo sisimulan in the first place. Kaya huwag ka nang ma-stress. Imbis nga ma-stress ka't ilinisip ro na pagkatugog, agudo makapahuway ka, hindi ka man late. Manami nga Lunes ay temprano ka mga magsugod. Diba ga? Para mas set ninyo ro momentum. Ay kung Lunes siya, gi-absent ka. Ay base, hasta undayot Birnes ay late ka undayon. Kung Lunes pa ang, ay late kagagi. Okay, base sa stat Biyernes ay doon yun doon. Ginatamad. Kung tamad ka agit Lunes, daga mo doon na stait Biyernes mga ka-K-Fab. Dapat inaga full of energy kita. Magkape kita Klinika DTX Coffee Mix para mas mabugtawan kita. Diba ga? Ang kape na healthy, wag kakalimutan DTX Coffee Mix. Nakakape ka na nakadetox ka pa. I'll be leaving you this song. I'm from Marco Season. Adios, see you around. God bless us all. Enjoy the rest of your Sunday. Ako po si Papa A. At ito, ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback.
1: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
5: Siminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag-alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. No?
4: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Gakuan na yung panghabal na yung panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form siya ng allergy is ang respiratory attack. May pagan ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos paluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs, kaya isang hardjack pa na.
4: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
5: Wai ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
5: Gusto.
4: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sa gusto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
1: TGX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na.
1: TGX 500.
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na, ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation kay indi makompleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pamatuo na Sir JP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na loyans ginoway man. Kaya ang sikreto dais palakaong ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero may natura ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom lang ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imo tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
5: Tuod no?
4: Because of antioxidants.
5: Correct.
4: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa ato.
5: I-transfer sa imo. Husto.
4: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsig kaon na ng mga bark.
2: That's why the DTX 500 lang ang may tisiyan.
4: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay ngayon na.
5: Correct.
1: DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sang una?
7: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
7: Sobra na lang 100.
1: DTX 500.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the land.

0: istoryahan ta, Sir Kevin, ang hyper acidity. Mm-hmm. Siguro, Sir Kevin, wala isang tao nga way kagi hyper acidity, no? In some point sa life nila, kagigiguro. Ano ang rason, Sir Kevin, you think? Why nga naga abnormal ang release ng... I think hyper acidity, the words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecret nga acid. What makes it?
1: So, ang function na sa natong stomach, Sir JP, no, is to produce acid every time we eat, no?
2: Hydrochloric acid.
1: So, the term itself, hyperacidity. So, there is excessive production of acid. Mm-hmm. So, anong gakosin ni Kis, ah? It could be binge eating, no?
0: Sobra-sobra
1: nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige... pasulod pagkaon. So
0: do ay na timing?
1: Oh, wala na timing. Isa pa gid Sir JP, no. Kung gasaka ng imong acid, no, na ginatawag nila nga acid reflux. Basi naghina ang imong
0: sphincter.
1: No. So ang tendency na nga kasunog ang imong throat. So muna, that's why mas masaburan mong
0: pait nga laway,
1: pait nga sensation nga daw sabor abdo. So muna siyang ano, Sir JP.
0: So iban man siguro mga food nga irritant sa stomach, may ara man nga sa inom, no, labanan sa inom,
1: alcohol,
0: no? Panigarilyo,
1: soft drinks.
0: Soft drink isama na.
1: Or may underlying cause ka, Sir JP, no, ang ginatawag nga ulcer.
0: Ulcer, araman. Now, engineer, ano ang atong likawan? Kung naka-experience na kamo sini, likawan gid ang mga high-fat kag fried food, no? Hindi gid manami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo. Kung may hyperacidity ka, kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate, mga energy drinks, bawal man, engineer, kung ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic, siyempre nga food. May hyperacidity ka na nga daan. Dugangan mo pa sang mga citrus na nga palakaong ka na bi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na, anay.
3: Bawal man?
0: O, vinegar. Likawan mo ang langgaw. O, langgaw. Likawan mo na, anay. Kaya hindi naman namin isa yung mga hyperacidity. Ari pa, mga spicy nga food.
3: Oo.
0: Oh, ining mga tamaan na bla, may mga chili powder, may raw garlic, raw onions, mga muna. Sobra nga mga ano ni hambal padrio, mga pungent, mga pangsot bla nga klain bla baho nga mga spices na sibuyas, Bombay. Oh, likawan mo na, na engineer. Ano pa? Tiyan mo ni carbonated kag-alcoholic beverages, bawal ka na inom soft drinks, bawal ka inom tuba, bawal ka inom whiskey, beer, kaya nagakos pag inasang hindi maayo nga ipikto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals, kwan man eh, imo man nga likawan, inabalang gabi na makaong ka pang inugtulog na. Adin pagtulog mo, full content ang stomach.
3: Uh-huh.
0: O tiga saka pag inangin mo nga acid. Now, diri kita.
3: Sir JP, nang dasig lang magkaon.
0: Oo.
3: Inanay,
2: nag-trigger man sa hyperacidity.
0: Oo, gusto na. So, ano, paano makabulig si DTX500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant, nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX500, ako ang mabulig, engineer, para nga ining mga na-damage nga tissue sang imong stomach bangod sang acid, tisiling tanan Sir Kevin Kaina, it could cause ulcerations. Kay ti base ang imo da mucosal covering
1: lining
0: sang imong stomach na it na sang acid. So ang acid, engineer, kita mo bisan ano nga pagkaon mo, tunaw ya gani. Oo, tunaw. Ang mga kapayas mo, mga Indian Mingo nga hilaw nga malabal, ginakaon mo, tiga na bay?
2: Tunaw ya.
0: Oo, matunaw ya. Ti, engineer, kung wala covering sa mucus ang imong lining sang stomach,
2: pati tinai, tunaw niya?
0: Magka-ulcer. Magka-ulcer,
1: Meritate ang imong stomach. In addition, Sir JP, no? Example, nagkaon ka cake. Cake lang man imuging kaon, pero nga adog nagsaka imo acid. So ang reason dira is ang sugar, no? Even though sugar indirectly maka-contribute sa imong hyperacidity, pero ang sugar nagapahinay sa ginatawag natin nga stomach emptying. So, gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach. That's why nagasaka ang imong acid, no? So, ang sugar, ginakumbine ta pa ini sa fats, no? Lalo na pag nagapangapi kita, meara kita kung kape, may sugar, may fat, no? Amo na ang mga dairy products, amo na ang deadly combination para sa ginatawag nato nga hyperacidity.
0: Nakarelate ko na siya, bali Sir Kevin, nga ang cake, makapasid kay nag-ingos si Joanne sa akon, nga makaon kami sa Lacson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag-order, okay, pang kaon namon.
2: Pagkatapos?
0: Pagkatapos ang waitress, nga manukot na, ginaasid ko sang kamahal, ay, sa 300 sa hiwa. So ang gig passing. Hindi kahit ang presyo.
2: Hindi kahit ang presyo?
0: Oh, presyo. So engineer, pa. Kung nag-detox fiberid ka, ang plant-based antioxidants abi nagapanubo ini sang pepsin, no? Kag acid secretion. So meaning gina-control ya. Kay ang mga antacids ang yung trabaho in-neutralize ang acid, pero ang antioxidant works in a cellular level. Gina-address sa gidya ang problema. Kag ini pa ang nag-accelerate sang tissue healing. Kung sakit na tong imong atyan, kay may ulcer ka na, mabuligan gid kay balok ka kung grabbing acid engineer, it causes a lot of production sang free radicals kung may inflammation na.
2: Correct.
0: That's why kinanglanon mo mediator, mapaganhagan, mag DTX 500, no? Kag ati ang number one ginya corrective action sa hyperacidity, imo gid jan jitay. Minaano pa niya kainom DTX 500 kung sige ka man niya kakaon sang bawal. Oh, hindi gid marami.
2: Ina magtig-up ka bala tapos nagabalik and as long bala dayo nang batyag mo.
0: Kung may uyab, may upod kang uyab-uyab mo, gaba na tawag. Oo.
1: So sa hyperacidity damo underlying cause be digestive problem, no? Or syempre ang imo gid nga diet, no? Especially ang timing sang imo nga pagkaon. So to address that, you need to have a balanced meal. You need to eat on time, no? Timing mo gid ang imo nga pagkaon, hindi kay
0: kunsa mo lang gusto,
1: minuto-minuto, no? Oras-oras, hindi sige kuyam-kuyam.
0: Ang junk food, Sir Kevin.
1: It could also it could also trigger because ang ambako gani gina Sir JP, no, ang stomach emptying nagahinay kung amo nang imong mga klase sang pagkaon. So dapat ang imong mga pagkaon is whole foods. Mas kung ga-crave ka, kaon ka na lang whole foods, no? Di ka na magkaon mga junk foods. Kung syempre partner nyo na sang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C, kay kung ga DTX 500 ka, makakas na mga inflammation sa digestion nyo. Hapos ang pag-empty sang stomach, no? Mas hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach, kaya hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity. Kag makontrol pang inyong sugar, blood sugar level, kay may ara sang charantina nga aton nga DTX 500.
0: Sige. Alright. So that's it, engineer. Ang aton nga informasyon angot sa pag-manage sang hyperacidity. Kanto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP. No, sa mga daton anta, what ano bala ang imong pancreas? Nga ginatawag ni sang organ with split personality. Nga duwa ko nang personality.
1: Bipolar?
4: Bipolar ni ko nang ginatawag mo nga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini, amo ni minagkihad. Amo ni matagapuntod sa mga ginatawag nga mga sources of food. Might it be your carbohydrates from your rice? Might it be your meat, your protein from your meats, or ginatawag naton mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no? Ano alin man sa avocado, alin man sa maniyo, alin man sa D3 bio, igina help na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two function, no? Number one, it produces those what we call this enzymes needed by your body to digest food. Temo na tungin ang balkugin na amylase, which is for your carbohydrates. Okay. Protease, which is for your protein. And of course, lipase, which is for your fats. Without your pancreas, you could not absorb this, what we call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
2: So nagabulig siya sa digestion.
4: Digestion. And here is the other thing. The next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy. Again, mentioned talin sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? Insulin and glucagon. Din yung malagi na produce ang insulin kag glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imo niya mga protease, ang imo niya, ang insulin naman niya, gina-produce niya sa islet of Langerhans, ang imo B cells, no? Mm-hmm. So, kita ta na nga ang aton pancreas is, kumbaga, amo ni siyang parte sa aton lawas, nga gadidikar, ang, sa iya obra, nga ma-absorb na talang nutrients, kag mausas ang aton lawas. So, it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic, basi diabetic ka na. Cause your pancreas could not produce insulin, no? That, which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
2: So, so ang pancreas, nag-control manis ang aton na sugar level?
4: Oh, tungod sa insulin.
2: Okay.
4: Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike other organs, why ni siya sa ginatawag nga, jutay na niya support tayo sa ginatawag naton nga endemic sources of antioxidants. Hmm. Ang aton liver yung pinaka-spoiled. Uh-huh. Kaya liver tayam has its own factory of glutathione. Ha? Kaya nga, ha? Kasi jutay malang ubras ang liver, 500 functions.
2: Grabe,
4: ginayon.
2: Jutayan ka pa na?
4: So, kinalanagid niya sa ginatawag nga pangtapna sa oxidative stress nga ginatawag nga nga gakosag pagguba sa cells. Ang pancreas taya, once ma-abuse mo ni siya, paano ka mag-abuse ang pancreas mo? Simple lang. Ha? Kaon ka every 2 hours. Uh-huh. Inom ka. Kaon ka sa mga ginatawag ng mga ulauntat ng kaon. Ha? Kaya kung ulauntat ang kaon mo, siyempre, pas mo na sa balay mo, bala kung pala kaon ka, way man untat ang kusina mo, sang kihad to. May so, mumuntat sang luto to. So, amoy man ang aton pancreas.
2: So, pwede iguon ka sang pancreatitis?
4: Pancreatitis is a different thing.
2: Lain pag
4: pancreatitis, it's an inflammation of your pancreas because of infection.
2: Uh-huh.
4: And of course, it could...
1: Hyperactivity.
4: Hyperactivity. You're also correct, engineer. Hyperactivity of your pancreas. Pancreatitis, ganto ni Jutay nga chimpo. Di niya usually kakatabo. Mas damo ang instances ng pancreatitis diri sa Asia. Cause we are carbohydrates-loving people. We love our rice. Huh? We love our rice. The rice overloaded. That's why uso din sa ito ng unrice. Anong nilunggos ang pancreatitis?
1: Bangungot. Ang reason behind Dragali Sir Boy no, nga may pancreatitis mostly sa mga Asians because of carbohydrates. Remember, ang carbohydrates is long chain triglycerides no. And magambag ta long chain triglycerides, it basically needs your lipase no nga ginaproduce sang imo pancreas to digest.
2: Lawig, so, lawig nga panahon.
1: Imagine nagbutang ka workload sa imo pancreas
2: okay.
1: No? So heavy workload. Ang matabo, imong pancreas is overwork.
2: Mm-hmm.
1: So kakatabo gaka pancreatitis ikaw. So ang ambaltogin na ni Sir Boy, ang pancreas ko no has two split personality. So muna to ni highlight no. Pancreas is a gland no, isa ka gland nga nag-a-act as exocrine kag endocrine. Mabalta exocrine nag-send inisang enzymes para magbulig sa aton digestion while it sends also hormones para like insulin and glucagon para maka bulig sa aton nga energy expenditure or energy oxidation.
4: Amo nga tawag no, that's why your pancreas is really important. Coming from Sir Kevin no, tikon ang kanon taya. Ang tawag nga long chain triglycerides or long chain fatty acids sila. Ang D3 bio ya, ang muna din ay kasulod ang D3 bio. D3 bio will also basically provide energy by the body but it will be basically absorbed directly by your small intestine. From your small intestine, this medium chain fatty acids gadiritso ni sa portal vein. Ginahimay-himay, talang ko din siya gagi. From your portal vein, it gives your body the energy it needs. When it goes to the liver, no, it basically gives ketones to your body for your body to use as a source of energy. Ano lang buot silingon sini? When you take D3 bio does not only helps in your digestion and absorption of fat soluble vitamins and minerals, but it also helps your body have that energy that you need
5: para mag-usasang lawas mo, depende kung ano mo, saron mo energy mo sa pagtuon. O saron mo si Sir Kevin, o saron ni Sir Kevin sa pagtuon kaya sa pag-gym. O saron mo ang imo energy para sa ginatawag nga digestion or repairing yourself. Going back to the pancreas, your pancreas is really important. Sa ulo talang permi pa sa pancreas, diabetes, of course, no, kitungod kadamo, gisang diabetic sa atin. Kung guba ang imo lapay,
2: pancreas, oh.
5: Kung guba ang imo lapay,
2: wala na pancreas, wala na ga-produce insulin.
5: Na yan, no, nasa type 1 diabetes na.
2: Okay.
5: Ang type 2 diabetes niya, ga-produce ka insulin, but there is may insulin sensitivity na, no?
1: Insulin resistance.
5: May insulin resistance na because ang imo cells, why nag-accept sa ginatawag niya insulin. Might it be may dako ang fatty composition sa imo cells, or might it be pigaw na ganyang kalidad sa imo insulin.
2: Hindi na makarecognize, ha?
5: Hindi na makarecognize. So, all in all, da mo makita nga ang imo nila pa, ha? Is the key to your nutrition. That's why and the mantagin ng aton na pay, no, mag D3 bio ka. And D3 bio does not only provide your body energy without stressing your pancreas, it basically also protect your pancreas from microbial attacks, no, yung pancreatitis kisa cause man isang ginatawag mga
1: infections
5: no? Ang ginatawag pagin ng oxidative stress, you might take DTX 500 with D3 bio, but D3 bio has also gallic acid, ferolic acid, and picomaric acids. These antioxidants from D3 bio works together against ginatawag naton nga oxidative stress nga gapapigaw sa aton lapay.
1: If I may add up, Sir Boy, para mabalaan sa aton mga tigpalamati, ang difference ang long chain triglycerides, or which is ang carbohydrates na makuha naton sa pagkaon sa nga tinapay, miki, bihon, tanan pa na nga pastry kag dairy products, Sir Boy, no? So amo na siyang long chain triglyceride sa kanon, arama na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha naton sa D3 bio. So ining long chain triglycerides, para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements, no? Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce sang imo nga pancreas, kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder. So amo nang iya nga kinanglan, engineer, para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
2: So ang gallbladder kag ang pancreas gibinuligay pati
5: yes,
2: ang
5: atay, yes,
2: pati ang atay.
5: They work together, no? Kung when it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through your bile, no,
1: ang
5: bile acids kung gatago sa atong gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile. Okay. Ang gatago gallbladder.
1: So here's the catch, Sir Boy, no, ang medium chain triglycerides, imagine medium chain triglycerides, pareho sila fats sang long chain, pero ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, hindi kinanglan sang lipase.
2: Okay.
1: Hindi kinanglan bile acids. Mapuslan siya insigida sang imo nga lawas.
2: So simple so, na activity ta, ma
1: yes, engineer, kung ga-diet ka, nami ang D3 bio, kay nga it lessens the workload of your pancreas, it lessens the workload of your liver to produce bile acid, and it also lessens the work of your gallbladder to pump bile acids.
5: Dahil makikita, no, lain naman ang factor, no, but overworking your gallbladder could also produce gallbladder stones. Lain naman na siya.
2: Okay.
5: No? So, dula mo makita, because our health is like a tree. Konektado ni tanan, may branches ni tanan ng aton body, no, they basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that part of that tree or that system wala go obra, no, so that's why we need to take care of our pancreas. Bulls eye to see Sir Kevin sa giyat asaya punto nga kung long chain triglycerides ka, damo ga release ang pancreas, biskan carbohydrates lang, ha. Kung magkaon ka carbs, ang for energy, ma-release pagid ya insulin ang imo lawas, ang imo pancreas. Ma-release man isa glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon ya. Taguon ya sa imo atay, no? Kung baga or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While kung D3 bio yag na usar mo, ang iniya, ang source of energy mo be D3 bio or medium chain fatty acids, wala na iya insulin. Inaabsorb na sa lawas mo kag mausar na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Ha, damo-damo na gindi diabetic subong. Ha? Ang type 1 diabetes, hindi ito na iya masagan.
1: Mga diagnose pa lang na, oh? Sir Boy, no?
5: Oh, why pa
1: na about ang mga undiagnosed kayo na nadlock magkanto sa doktor, nadlock magpa-check up, no?
2: Hmm. So, arin na, Sir Boy, like for example, ang kondisyon na muna, ang pangpias nag-produce na sa insulin, normal na. Ang problema lang, kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize, kag hindi na ma-acceptar ang imo mga silila.
5: There are different, anong tawag nila, no? According to research and studies, no? Damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin,
2: okay,
5: level mo.
2: Okay.
5: Pigaw, ganyang qualities ang insulin mo, or your cells has the inability to use your insulin. Hmm.
1: Nag-build resistance.
5: Nag-build the cell resistance, okay, insulin. Pero, kung medium chain fatty acids siya, kumbaga, iungit mo sa imo cells, ginakwain niya dayon, ginausali niya dayon as a source of energy. So, amo ni importante sa tanan. Importante, let us basically protect our pancreas. No, guys, agi kan o kaon tam-an kadamo carbohydrates, iwasan ang tamis, ha? Iwasan ng sobra pag-inom. No? Remember, pag-inom. And of course, avoid fatty foods. So, updan mo ni isang ginatawag ng pag-inom sa D3-Bio. D3-Bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect, and of course, sa ginatawag nga antimicrobial properties ng D3-Bio. So, kung gusto ka mag-ayo, ha? Kung gusto mo kondisyon ang imo pancreas, mag D3-Bio.
2: Okay, okay, nami, no? Kinanganta healthy, pero dapat ang aton aura, ang aton skin, healthy man. Adlaw-adlaw, dapat maligo kita, Sir Kevin. Paano naton mapahilti ang atong skin, kinanglan ta mag-take sang DTX Beauty Soap.
1: Yes, Engineer, the second time na kay paiguon ta nga aton nga time, no? So mag DTX Beauty Soap para layo ka mo sa skin diseases kag hamis ang inyo kutis, no? Sa DTX Beauty Soap, tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tap naon. Sa DTX Beauty Show, sa Beauty Soap. Siyempre, partneran ina naton engineer. Sang klinika, Dio Fresh, ang natural Dio roll-on. Wala siya nag-puti-puti kag nag-mantsa sa inyo bayo. Hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So, 48 hours of freshness with Clinica Dio Fresh.
2: Okay, may partner pag hindi na, kung gabaho lang imo nga ilok.
5: Ato na, Clinica Dio Fresh.
2: Oh, gani. Oh,
1: Namba ko ng Clinica Dio Fresh, mga pinata.
2: Okay, mga pinata.
1: Sa Clinica DTX Coffee Mix, no, bugana sa antioxidant. Kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may aras ang chia seeds. So, nakakape ka na. Naka-detox ka pa sa Clinica DTX Coffee Mix. Kag syempre, kung gusto nyo ya, kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener, plus duwa pa ang iya source ang antioxidant, Ganoderma mushroom kag D-sugar sugarcane extract. So para sa gusto mag-enjoy sa pagpangape nga guilt-free from sugar, no, mag DTX Premium Coffee, Stevia ang sweetener. Pero kung gusto nyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee. Kaya ang Prebio Coffee meron sa probiotics nga nagaproduce ang happy hormones sa inyo nga tiyan para mahandle nyo ang stress nga tawhay, no? So para layo ka mo sa stress, kaya nga akin ang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag Prebio Coffee para stress free. Pero kung nga problema ka mo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection, or may digestive problem ka mo, pero may ka mo ginadiarrhea or ginaconstipate, or even may ara ka mo sang ginatawag ning nutrient malabsorption, no, mag Clinicas Probiotics. 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon, no, nga ginakaon para hindi ni magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imo nga good bacteria sa tiyan, mag Clinicas Probiotics.
2: Okay, no? Pero kinanglan taman, Sir Boy, sa mga tigulang bala, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sang ilang ari bala, ilang armas sa nagaloyloy kag nagalaylay na. Kag gusto niya maguntay, ano,
1: may resistance o kinanglan na assistance.
2: Oo. Kinanglan na, no, extend food supplement for men para gid ini sa mga lalaki. Of course, sa mga babae pwede man. Rinami ini ang dalo yung mga dugo ya Sir Kevin kay may nitek oxide ini siya nga flexible yung ugat.
1: Yes, ginapahitad ang kaugatan no para nami ang blood circulation halin ina sa makarot kag klabuwas ka mga Peruvian nerves nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess no or nagapasaka sang inyo nga libido kag syempre nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX liniment oil no saktong sakto ang hagod or ang init kag lamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax mag DTX liniment oil may aromatherapy pa ini Sir Boy. Kung pigaw ila mata no or nagaburon anong ila dapat
5: mag eye care gold no para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung health sang imo mata no. Eye care gold available niya sa capsule imnon tani adlaw-adlaw may pangtinlo mata sang aton mata. Eye care drops no every day take care of your eyes dapat may eye care. And of course kung gusto mo yan nami yung imo blood flow pwede ka man kapamasay adlaw-adlaw mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan kampiyon ng hagod ginatang sa tired muscles mo sa mga kasukasuan mo nami man ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo lalo na kung gabyahi ka or you simply wants to relax your brain mutsimutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil no isa kabilan nyo sa mag DTX liniment oil lang sana oil lang bayan
2: ang pinaka bottom line nila kinanglanta maging healthy adlaw-adlaw.
1: Yes,
2: wala tang timpo no? Sir Kevin,
1: so sa tanan nga gusto magbakal sang aton nga produkto available ini tanan sa branch sang Klinika de Alternativo Clinics nga lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ang amon nga clinics, magbisita lamang sa Facebook page sang Klinika de Alternativo. No, kag syempre available man ini sa mga selected pharmacies nationwide. Kaga syempre engineer dapat naga DTX 500 gid sila adlaw-adlaw para layo sa balatian no, layo sa ginatawag nga premature aging. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya kag syempre para layo sa anuman nga sahi sang impeksyon tugas sang mga mikrobyo dapat naka D3 bio gid sila kag syempre kung gusto nila mas ginpabakod nga sahi sang probiotic food supplement mag Clinica Sport Biotics. So ako si Kevin Bigay nagamba sa inyo nga lawas amligan balatian likawan.
5: Correct. So boy, hindi ka magdipat mag DTX 500 para protektado ta kunta sa aton mga bisyo, layo ka pa sa diabetes kay may Ampalaya extract no. If you want to simply to feel young and look young mag DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system? Mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, Eye Care Gold, no? And of course, Eye Care Drops para sa aton daily kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course, kung tatlang kaso ubos ipon kagilanat, kagkampyon ang imo overall health mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless and stay healthy.
2: Okay, hindi up ni Dr. Ramil Oy nga itong pinalaga nga CEO kagsang aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
5: May ano ko ha, pahabol ha, belated happy birthday Doc Alcazar no sa Palawan no Doc. Happy birthday.
2: Okay, belated happy birthday man sa akong yes, pinalangga Doc nga may pinalangga nga kapitan dira sa Barangay 36 John Marie Biasca. Mm-hmm. Mayong kaadlawan. Belated na kay kahapon to Sir Boy. Salamat sa inyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton mag-ayo sang tanan aton nga balatian. Bye-bye!
6: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old.

mas epektibo nga kombinasyon. Magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair follow, hindi manami
2: ako na kutis.
1: Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
4: Mabakas mga butika.
0: D3X 500.
5: Ako si Albert nga taga-dumagiti.
6: Nahupong ang akong mga tiin o mga panakit.
5: Ilis na pagkadungog na ko sa D3X 500.
6: Akong gindubol dos.
5: Mga kapsul sa buntag.
6: Mga sa gabi.
5: Wala pa'y bulan.
6: Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
5: Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500.
4: Mabalik sa mga butika.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. D3X 500. Asal rika. Epektibo. D3X 500.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Usi Junita Gabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga kabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kapoy.
6: Rala! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Bahato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advance.

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Forbiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DDX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikodang nagamit ko sang DDX Beauty Show. Naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Show.
4: Mamakang sa mga butika.
2: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinicon DTX 500, Clinicon D3 Bio, Clinicon Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinicon Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinicon Alternativo Medicine and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinicon Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ini si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darin Villavior.
7: Ini si Kirby J.

0: 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kadwana.
2: Subong kamusta?
1: Huwain ni ko ginabatsya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga wipe na katumaras ng DTX 500?
1: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, gusto. No?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag MyTC or Pure C? Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos nabulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sa magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gi doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX ug may TC, pero wala man nugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
6: May budget sir JP sa tamis pero sa DTX why isang budget?
4: Amo ginang tao no? Doy, bakal na mo na DTX pure sick at by TC.
3: Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
4: Kung may kumpisa na bakal ka bag umata ka islan mo.
3: Islan mo, no? Wala na chance
4: wala na mo na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na pero amat-amat ang galito ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlokan.
3: Sugod na buro na, no?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo actually, Doc, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gid niya DTX, inom MyTC.
3: Bisan hindi pa dok diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So good ka na.
4: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid, inom gid DTX 500 kag MyTC, para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo sir GP ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500, nga nakontrol ila blood sugar.
3: Agree ko da dok.
0: DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, ang din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpapawid
8: pinagpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Sakha Libwa Clan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay.
2: DTX 500.
0: Masaligan,
2: epektibo.
0: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes!
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto!
5: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!
6: DTX!

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mabakas sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: kanilang ating memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: You're

ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganit carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin tayon ang akong ulo.

0: kaayong lawas.
1: Mga sukin na ito, nga tagpalamati, mga ka-ISIL, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, mga ka-MITC, how are you? Kamusta na kamo? Kabay pa nga ang inyong pagtulog, nangin mamuok, bangod kamo ang nag-inom sang DTX 500. Manami nga nagapa-encourage sang quality sleep ang DTX 500. That's why sa mga way pakatry, ha, gusto niyo magnami inyo tulog, mag-DTX 500 kamo. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon, ano bla ining carpal tunnel syndrome? Nagapalaminhod bala inyong nga palad, inyong nga kamot, ano bala ang kosina? Kaupunta sina nga discussion karon si Dr. Ramil Oy, aton nga CEO, si Sir Boy Solueta, kag Engineer Ronnie Albao. Ang pagpalaminhod sang aton kamot, no? Especially sa mga babayi, kag mga tambok, ginatawag ining carpal tunnel syndrome.
2: Uh-huh.
1: Bangod nga ang aton bala nga tudlo, hindi limata ka tudlo, ano? Kamalag ko, thumb, index finger, middle finger, ring finger, and pinky. Ining kamalingking, ini lamang ang kamalingking ang uay ginakontrol sang median nerve. Ano blang median nerve? Amo ni siya ang halin sa aton nga spinal, halin sa utok, sa central nervous system, makadto sa aton nga spinal cord, makadto sa nerve, and then ining median nerve amon isang gasulod sa aton diri nga wrist, no? Ang aton nga wrist, di ba may tul-an, may buho na da siya, kay ining aton nga carpals and metacarpals are made up of bones, no? Nga actually ang imo ni bala nga back of your hand, hindi ni siya isa lang ka bone, ha, kundi damo ni nga mga bone. May ara na buho, ginatawag natong carpal tunnel, dira na dagasulod ang median nerve na nagakontrol sa imong mga tudlo except kamalingking. Kung kaisa, nagasakit ining imong nga kamot, nagabiring, nagaalay, usually isa lang ka hand, either right or left, nagabiring, nagaalay, gapalaminhod, o hindi ka batyag, ina siya kosang carpal tunnel syndrome. Nga ah, ining median nerve nga nagalabay sa imong carpal tunnel, kung kaisa nagaka-irritate, kung ma-irritate na siya, ma-inflame, magakosang numbness, tingling sensation, pain, halin sa palad, halin sa mga tudlo, nagasaka pakadto sa imong butkon. Ano ang rason nga gaamo ini? Number one nga reason, again, is nerve irritation. Base na kwan ka, na bali ka. O pagkabali mo, natukod mo ni, na-irritate ang nerve, nagka-carpal tunnel syndrome ka. What else? Ang imong paggamit sa mga tools, nga vibrating tools, ga-sander ka da, ga-jackhammer ka, sige-sige nga uyog, basi ma-injured ang imong median nerve, magka-carpal tunnel syndrome ka. Pero may ara pagid nga mga causes aside sinang mga nagakosang pressure. What else? Inisya ang diabetes. Kung may diabetes ka, taas ang imo blood sugar, palakaon ka tamis, engineer, palakaon ka kanon nga puti. Tanan nga puti, engineer, hindi nami, no? Kisa nami ang itom, especially sa kanon. White rice, pinakaputi nga mga bread, ining mga loaf bread naton, mga noodles, pasta, miki, bihon, pansit canton, ini ang nagakosang inflammation. So inflammation, that's why ka pala nakit in siyang imong nerve. Nga again, too much glucose will cause too much oxidative stress. Kag ini ang magakosang inflammation. That's why kinanglanon, magkaon kasang prutas nga mataas antioxidant. Kun mahal man ang prutas, hindi kita kakaon permi, you take DTX 500. So that ang imong inflammation and nerve irritation madula, ilabi na nga inisya ang manami panguntra sa ginakaon yung tamis.
3: DTX 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, oo, dawa-dawa ko, dason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, namin, nag-exer ako nga mata.
3: DTX 500.
5: Isa sa dapat ato i-consider sa carpal tunnel syndrome ang ining gitawag deficiency sang B complex. Once nga kulang B complex mo, ang mga nerves mo hindi ma-stay healthy. Pero sa ginasiling naton, ang nerves nagakinahanglan sa mga antioxidant para hindi sila dali ma-damage, no? Siyempre, sobrang nga gamit mo sa iyong kamot mo.
1: Isa man na.
5: Na computer, ka,
1: mouse.
5: Typewriters, kung ano pa. Siyempre kang cellphone pa gani.
1: Mm-hmm.
5: Pwede, pwede ano, mga problema. So, to stay nga healthy ang imong mga nerves, kinahanglan siya sang taas-taas gid nga antioxidant. Pirmi na mo na balik-balik di. Wala sang iban pang taas nga antioxidant nga pwedeng gamiton nyo. It's DTX 500 combined with Mighty C or Pure C. Amo lang pwede nimo gamiton. Kaya ang DTX 500 dako nga bagay especially sa may mga problema sa carpal tunnel syndrome. Muna siya, Sir Boy.
1: Kag ining mga diabetic ha, kung diabetic ining obesity, kung tama ka katambok, magkalabutangan fat ang imo dito nga kamot, kita mong kamot sang tambok pala, Sir Boy, do gahiting-hiting man. Ina will cause sang imo nga carpal tunnel nga magamay ang alagyan, it will irritate as well ang imo sining nga nerve. So again, ano gani? Obesity, diabetes, inflammation, kayang-kaya sang DTX 500.
0: Of course, kaka hindi Sir GP, ining kwan bala, ining hindi tanan nga sweet mayo.
1: Aha.
0: Ay, atong inambal mo lang kagina, di diabetes medyo na. Pero may mga sweet man nga daw amo nang mahilig mo kag itom. Ah, hindi. Kagaina, gambal.
1: Okay, last time, ang sweet ko bala puti.
0: Ah, puti.
1: So, white sugar. Ang sweet ko, white sugar.
5: Atilain na.
1: Pero, why ko na naiyagin sige. Kaya di mayo ang mga sweet.
5: Oo.
1: Makaguba. Munay makadaot, engineer.
5: Mga sweet. Alkaline nga vitamin C sa mga number 2, number 3 nga kinanglan sa nerves mo. Couple with DTX 500. Gusto ka mangin healthy ang yung mga nerves. Actually, hindi lang dira ang mabuligan sa kwan mo, sa DTX 500 ka, Mighty C, sa yung mga nerves. Damo pa kaya niya buligan. Especially ang mga organs mo nga ginatiro, ginaguba sa mga oxidative stress, mata. Usa ginas, grabe na nga, grabe ang mata ginaguba sa oxidative stress. Kurason.
1: Ay, ma'am,
5: brain.
1: Ko, ha?
5: Brain. Amo na gani nga importante nga magsige ka inom kan. Liver. Kaya mo na importante nga magsige ka inom sa DTX 500.
1: And Mighty C, kapadamo sa collagen, no? Tikon ang imo, ang tunnel syndrome, usually, kung sige na repetitive ng imo task, sige ka type, sa imo computer, sige ka was imo tab, ang imo na mga tendons and ligaments sa imo na sa imo the wrist area, which are made up of pebble bones, no? Mga bones is lang gagmay-gagmay. Damo na sila do, sham, I think. Or 12, no? I may be wrong, no? Pigaw na ko sa anatomy. But, kailanan na siya, tendons and ligaments. And, collagen is basically the precursor of those things.
5: That's why number 2 ang from B complex, number 2 ang vitamin C. Amo na kinanglan gid siya. Now, aside nga, ginom ka vitamin C, ginom ka DTX 500, which is the powerful antioxidant, you need also magnesium. Magnesium, importante gid sa mga nag-suffer sa carpal tunnel syndrome.
1: And magnesium.
5: Perti ang pain na, Sir Boy.
1: Oo. Perti ng pain, no? Kapit pa bago ka mata.
5: Hindi mo arthritis, hindi gali arthritis. Sa nerves, gali ang problema.
0: Kaya siguro, Dok, ang exercise, isa mo na, para circulation, eh. Circulation. Exercise. Ang extend.
1: Aha.
0: Ang unang nami bagay.
5: Tingala ko, engineer, wala ka sang ano.
1: Wala sa carpal tunnel syndrome. Kasi sa tuo, Dok. Tuo ang overuse. Tuo.
5: Palainang. Wala gani siya.
1: Wala gani.
5: Wala gani.
1: Hala.
5: Kaya extend ko na yung sekreto.
1: Extend. Oy, by the way, madula ginaya sang DTX 500 ang carpal tunnel syndrome. Pero ang baho sang ilok, lain yung makadula, Sir Boy.
0: Of course, no. Lain na yan.
1: Klinika di euphresia kung baho ang ilok. Kung with VCO, no, tapnaon, tanang yung mikrobyo, ang aga pabaho sang imo balas. Remember, ang balas mo, ang di aga pabaho sa lawas mo, once nga ma-ferment na siya, kidugay na, amuna na gabaho siya. That's why you need a good deodorant. Nga makaprotektas mo, nga makapanamit sang imo reputasyon. Klinika ka di you fresh.
0: Actually, balaan ko ang regimen, engineer, kung maglakat mo, magdulog, bisa south.
5: Da, maligo na siya kan.
1: Maligo sa na Santon Plus Herbal Soap.
5: Gamitan niya Santon Plus Herbal Soap.
1: At din mag-di you fresh siya.
5: Maklinika di you fresh
1: siya. Malaki ang lulo siya, abida yun. After sina, ma-DTX ni siya. Pero, ang extend, hindi pwede kay may mga galantaw mo. Karoon lang na iya. Pag abot ito sa stopover niya, mga pisa sa, ay premium na ni Subong. Sugod nagwa ang premium. Kay big time na premium coffee nga DTX.
5: Kagulpi ko.
1: May isikrito gamay. Gingkakas na to ang daw kwan na blan. Sulod lang gaga-fold. Pula na nabilin. extend na yun, gamay-gamay yung
0: ang gusto ko lang ipamangkot kaya daw hindi ko black aqua na na-relate gusto ko lang ipamangkot kay Sir GP kung pila ka oras before it take nga para epektibo gid
2: dapat 30 minutes 30 minutes ikaw na ya pamangkot na mo ikaw na ya gainom ha lain na kay Sir GP ya.
6: Gusto yung mabal ano recommend
2: ang ako na balaan ako kay engineer
1: oo
2: nang before fight ganun lang siya after fight ganun pagidliwat
0: hindi dok na obserbahan ko hasta sa 4 days ang isa lang ka kapsula hasta 4 days
2: aperte
0: ang epekto
2: see gusto gi kami no hindi ko para
0: sirkulasyon sa ikayong labas
2: kilala ko engineer ang tsura mo sang nagkilala ta mo Japon tsura sa kong ang sekreto ni engineer gapamasad na gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
6: Amuna ta dali mo noon ko. Kay pag tumanis ang extend, dahil niyo na pagwa sang iya Santon Plus Herbal Oil. Pwede niyo na kumabanyosan.
1: After banyo sa na all,
6: after 30 minutes, banyo sana
2: ina. Mas stay yang gika nga may manog banyos, may manog hilot, tapos gainom pag i-extend.
1: Good sir.
2: Stay gana. Tapos pangapingapi da yon sang DTX Premium. DTX Premium.
1: Healthy lifestyle. And then ang iadok na kwan nga sa lakyan, puno ina sang Rayo Coffee. Kaya mo nang ginapangatag kay medyo bulubarato para sa DTX Premium, at least gabulig.
0: Gabulig.
2: Basin mo, talang taga Barangay 35 mga ayon ni Rayo Coffee.
1: Uy, promote mo to. Baligyan ka to kami.
0: Okay, okay. Isa pa, nagkakwan, naging subong, ang Barangay 35.
1: Oh.
0: Anami, naging diya sang kwan. Sang atmosphere. Kaya do lapit na lang.
2: Musta to imo ano? Imo nga pagupitan to?
0: Oh, ay, medyo ang barbiro ko.
1: Medyo mag-intain kayo.
0: Kaya kabalo ka, nag-obra to sa SM. Hindi na aga lang sa gasulon. Pagka alas 10.
6: Si Kirby, ano mapalantin?
0: Oo, libre. Oo.
1: Siya ko lumang kunting.
0: Siya ko lumang kunting.
7: TTX 500 Gina Cano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginibatsa ko sir ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500 sa pilmero katatlo sa subong kaduan na
1: subong kamusta?
7: Huwag ni ko ginibatsa at maskin gamay
1: anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton
8: DTX 500. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Sir Boy, okay. Paano ang D3Bio makabulig sa imo nga immune system?
6: Okay, ang atong immune system has two parts, no? The innate immune system.
2: Masiling ka innate, built-in na
6: nga. Built-in na siya.
2: Pero, wala pa experience siya?
6: Wala pa experience siya, pero okay na, no? For the meantime, no? Ang bali pagbata mo, amo ginengeng nataganay si imo. Innate immune system plus monolaurin and lauric acid from breast milk. Sufficient din ha. Mambata, why nagamasakit gani?
2: Wala pa siya, kwan, train or experienciado nga immune system. Innate lang anay,
6: no?
2: Kag may paman nga monolaurin kag lauric acid.
1: Sige, sir boy.
6: So, going back, no? Paano balag nabuligan ni D3Bio ang aton innate immune system? Una-unahon tagit. Ang sikat, ang master, ang pinakakampyon nga individual sa aton innate immune system, si macrophages. Si macrophages, amo ni siya ang unang-una gid matubang sa imo gasulod sa imulawas, no? Ang nga macrophages ni alin sila na yung monocyte ni sila, simple lang na sila na yung monocyte.
5: Amunin ka pangangon kagaw?
6: Amunin ka pangangon kagaw.
5: Kaya medyo, mas, da, mas dako pa sa kagaw.
6: Dako pa sa dako.
5: Kaya bodlay man kung gamay ka niya, manungkaon ka dako.
6: Okay. Uh-huh. One of the biggest cell in found in the body are macrophages, no? Mm. Ini mga macrophages ni, kung hindi ka non-self, anong non-self? Kung hindi pamatsagan niya, hindi ka party sang lawas, kanon niya ka.
5: Lantaw niya ka, kanon ka niya.
6: Kanon niya ka. Hindi ka di, ay, hindi ka di, takadiri, kanon niya ka. So, ini siya macrophages ni, usually, okay na ni siya, no? But, ga-evolve ang mga pathogens, mga virus, mga bacteria, nga kailan nangin support sang aton adaptive immune system.
5: Pero hindi lang sila manugkaon, sir boy.
6: Hindi lang sila manugkaon.
5: Manughimos pa.
6: Manughimos pa. Mm.
5: Grabe, no? Mm?
6: Doktor,
5: multitasking?
6: Multitasking si macrophage. That's why, ang macrophage population sa lawas ta, dapat talagaan, eh, paano magpadamo sila?
5: Tiyan mo na gali rason, sir boy, nga padidion mo gid ang bata, gali, no?
6: Correct.
5: Tungod kay dalawrik asin nga ara sa didi sang ano nanay ga promote nga magdamo ining mga imo nga innate immune system.
6: Correct.
5: Dali kay naguntat ang bata, sir boy.
6: Ka?
5: Naguntat hasta lang 3 years old, 4 years old, 5 years old.
6: That's what supplementation.
5: Kung alam ka nga Eloy, painumon mo ditribayo.
6: Ditribayo.
5: Para padayon ang
6: ano. Padayon ang protection nga alin sa Eloy through ditribayo, no? Okay, may may monolaurin, may lauric acid.
5: Pero ang point natin rin, sir boy, ang ditribayo is, amo na kakinahanglan, tungkol kayo wala naman taga-didi sa nanay na nanay natin. So, kung gusto nato ang aton nga immune system, padayo ng ilang trabaho, padayo ng ilang pagdamo, it's ditribayo. Nga hindi mo na makita sa plain lang nga ditri, sir boy.
6: Correct, no?
5: The lauric acid.
6: The lauric acid.
9: Ditribayo. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
10: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. Ditribayo with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gid ang resulta subong normal na gid.
10: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio.
8: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumpayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
5: So, kung ang vitamin D3 gapa strong sa mga immune system, gapa alam, mas nagid ang D3 bio sa
6: correct. Mas nagid.
5: Mas nagid.
6: Mas nagid.
5: Kaga ako nakita, sir boy, sa D3 bio, medyo hindi masyado kapoy ang imo immune system kung gainom ka D3 bio. The reason why, the monolaurin of D3 bio, siya na tumaprotekta sa imo selula para nga hindi makapadamo ang virus. Kag may posibilidad nga hindi gidya ka-replicate ang virus, especially kung puno na sang monolaurin ang imo selula.
6: Wala chance.
5: Pero hindi mag-expect nga isa ka kapsula o isa ka soft gel mapuno na dahil ang imo selula sang monolaurin. No.
6: There should be daily supplementation. Damo kini ka pamangkot sa akon. You take one in the morning, you take another one before you sleep. 3 soft gels in the morning sa pagka katalo ka, gaubo ka, na feeling mo virus. 3 soft gels.
5: Akon sir boy, wala pa ko ubo, wala pa ko sipon, wala pa katalo. Tag tatlo, tub-tub, lima na ang ginainom ko kadaga.
6: Kadaga.
5: Iway naman ko kapamaho,
6: engineer. Amo pagid na.
5: Ang question, kaya ba nga makaabot ko sa untong wala ko kapamaho, inom lang ko di tribayo? Kayang-kaya. Pwede pa alauna, alas dos, di pa ka maanyaga, sir boy.
6: Hindi ka kabatya gutom.
5: Hindi ka kabatya gutom because you have this special fuel from the tribayo.
6: Okay.
5: Ang ketones.
6: Ang ketones. Gabi, no? Gabi ang effects ng extra virgin coconut oil nga may paaman ng vitamin D3 sa lawas. That is that symbiotic relationship gakadto sa imo gut, gakadto sa imo brain. Tanan-tanan nga parte sa lawas ang apektado, even your immune system. Because if your immune system them goes haywire, kit may kontra siya, example no, kontra niya respiratory viruses, mga bumbagi na siya. Baluka nung ginaobra ni macrophage before siya magkaon, kung dako damo na niya kontra ga release ni siya ginatawag nga, ginatawag ni siya ga release ni siya reactive oxygen species. It's a kind of free radicals para patyon si bacteria kasi si virus.
5: Armas
6: ni siya
5: sa mga immune system.
6: Oh, armas ni macrophage, no?
0: So hindi kinanglan nga makadog siya to, kundi habuyan
6: niya. Habuyan niya lang, anay. Pagkabuyan niya, luya na na, pangkaon niya na, pangkwaon niya na. But nag-release na siya free radicals. And kung damo-damo ka macrophage, kagunta niya damo-damo man, damo-damo ka oxidative stress. Meaning to say, ang free radicals, ang accumulation sina, will lead to oxidative stress. Amo na ginalikawan, takong mamasakit ka. That's why galuya ka. Kung mamasakit
5: so, amo na, sir boy, kung nakaditribayo ka, ga-efficient,
6: controlled,
5: kabalo mag-control, healthy, alam ang imo nga immune system. Amo na nga maditribayo giko kumparar sa mainom lang ko plain day 3. Kag hindi kapoy, hindi overfatigue, hindi mag-overwork imo nga immune system kun may BCO ang imo D3. Pero kung ang imo nga D3 wala BCO, wala gid. So ditribayo ka na lang. Checklista, sir boy.
6: Okay. Checklista.
5: Engineer. Nga ditribayo ka kaysa vitamin D3.
0: Hindi kinanglan gid. Parang pa-reactivate or ma-double. Double the quantity effectiveness.
5: Asa to pa. Ang imo rason nga ditribayo ka para mas doble ang epekto.
0: Oo.
5: So lain gid man kung Batman and Robin.
0: Oh,
5: lain din kung may partner. Lain din man kung may partner.
0: Oh, may synergistic effect.
5: Synergistic effect. Tarzan kag si Juan. Lain din man kung Romeo and Juliet.
0: Correct.
6: Makamensyonal ni nga lang yun yung hindi abot.
5: Dara ng point number one. Double ang effectiveness. Nakaditribayo kaysa plain D3.
0: Correct.
5: Check.
6: You know what? Naga D3 bio ko, kag wala na ko ga plain D3 lamang. Kay bangod sining maghamot ang akon nga
0: hininga.
6: Ang Streptococcus mutans, isa ini ka klase bakterya nga nagakause ang gum disease, plaque sa unto, kag iban pa. Kung nagainom ka D3 bio, hindi bangod sa D3 bangod sa iya VCO. Ini ang makabulig sa imo gum health. Mahamot ang ginhawa mo, hindi ka baho baba, especially kung may extra kanga
5: oil pulling ka
6: Buson mo kag ibutang, labi pa engineer kung maging kaon ka nga priska
0: abaw
6: kag hindi mo sigurado ang sources. Oil pulling ka. Wala na iya engineer sa D3 nga
0: plane. Ginaambal mo nga mulo maaslom nga ma-upload. Yogurt na iya,
5: oil pulling na kugit sa oral health.
6: Wala na iya sa D3 nga plane. Ara iya sa D3
5: tungod kay may BCO ang D3 bio. Ang plane nga D3 wala siya BCO. Point number two, sir boy,
6: gusto ko ang D3 bio over ordinary
5: gusto
6: vitamin.
5: Gusto ko maging happy ka.
6: Gusto ko maging happy ka, no? Gusto ko D3 bio over ordinary vitamin D3. Kilayo ko sa ginatawag nga fatty liver. Nga, mag-inom ka sang D3 bio, ang iyan ni medium chain triglycerides, instant energy dayon. Pataaso niya dayon ang imo ginatawag nga core temperature. Once mataas ang imo core temperature, mataas ang imo metabolism. Usaron tanan nga tambok sa imo lawas, pero unahon gid usar ang tambok nga stored sa imo liver. So makaiwas ka sang fatty liver kung mag D3 bio ka, hindi mo na mahimo kung ordinary nga vitamin D3.
5: May dugang ko na, sir boy, hindi lang fatty liver ang tanan nga mga HIPAA virus nga ara sa imo atay. Kaya himoson, kaya patyon ni BCO nga ara sa D3 bio. So HIPAA B man na, HIPAA C, kag iban pa nga litra sang HIPAA.
0: So maalikawan, Dok, ining ginahambal nila nga liver transplant.
5: Kamahala ng liver transplant na
6: makakapagita donor na engineer.
5: So at least siya, kung may HIPAA B ka, HIPAA C ka, matamat nubo ang mga viral loda, sir boy.
6: Correct.
5: Kung gainom ka D3 bio, perdi da ang kuan, plain nga D3.
6: No.
5: Akon. Amo ni kuan ni kuan ni Sir Kevin. Namo ni na discuss namo kapon. Nga mapili ko D3 bio over plain D3. Tungod ang lauric acid sang D3 Bio.
6: Which is a medium chain
5: triglyceride. Wala na sa, no? Sa plane niya D3 sa board. Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio. Pag abot niya sa cancer cells, i-promote niya ang stress fibers. Ang stress fibers daw siminto na. Siminto ho niya sa engineer ang ano?
6: Ang selula.
5: Ang selula sa cancer cells. Pag siminto, hindi na siya kapagawa sang toksin. Hindi naman kasulod
6: ang magkaon. Hayla ka namin.
0: Correct.
1: So hindi siya magdako, hindi siya magdamo.
5: Mapatay na lang siya. Kasi siyempre wala pagkaon mo sulod kay siminto niya mo.
0: Correct.
5: Nagtawab lang, simintohon kayo mo bala, ito kasulod.
0: Atiw eh.
5: Patay ka. Di ba? Amo na matabo sa cancer cells, simintohon niya ang kwan. Kay hindi man to niya kaunon ng lauric acid. So maamatabo, matambay lang to. Madamo, masiminto. Hindi na siya kapagawa toksin.
6: Hindi naman siya kapadamo.
5: Hindi man kasulod ang glucose. Hindi man kasulod. So matambo, mapatay siya.
6: Dead siya.
5: That's why nga ang D3 bio ko kaysa plain D3. Kaya nga man, kung D3 ka lang, makadto ang D3 sa imong ano, sa imong immune system, siya to ma-fight sa imong cancer cells. Diriya, wala fight ya. Simintohon ta kaya?
6: Correct.
5: Amo na siling D3 bio, simintohon ta ka? Ang lauric acid nga dala-dala ko, siling ni D3 bio, amo nang masiminto sa imo, hindi naka makapadamo. Kag hindi kaya makapanghalit.
6: Doging quarantine gali dok?
5: Correct.
6: Defensive wall.
5: Correct. So, san o ka mainom sa ano, sa D3 bio? Damo-damo na cancer cells mo.
6: Correct.
5: Milyon na, bilyon na ang cancer cells mo. Di pa gulata, subong pa lang wala pa cancer cells.
6: Maintenance na.
5: Inom ka na daan. Para nga kung may makita si lauric acid nga aras D3 bio, simintuhon na niya daan.
6: Hindi lang to 1 point, dok?
5: Ha?
6: 20 points to? 20 points About.
0: Na. 20
6: eh. Points.
0: Nah, your question is 20 points, no?
5: Dapat niya be wise sa pag-inom sa ang D3. Ang D3 nga may BCO, gid. Kaya ang D3 nga may BCO, siling ni engineer, grabe ang epekto. Sobra pa 10 times.
0: Correct.
6: Kumpinsado si Sir Filamo, ang balya, ma D3 bio, kaya layo, gid. Kapin mo kung gaitan, edad ka na? Gusto, gid.
0: So, nalangid, may mga misconception na ako nabatihan.
6: Anong nabatihan mo?
0: Sinimila ko, no, pag dapat hindi ko no pag impunan ining D3 kay
5: ano man di na sa makaw kanon
0: amo kanila hindi ko no
6: so meaning to say ang bata mapainit lang hindi magdidi sa nanay
0: gani
6: hindi ko mapainit ka may D3 ka
0: so misconception ina
6: that is a misconception. Let me clear that out. No, ang vitamin D3 is a fat soluble vitamin.
5: Giliwat na to nila ya.
6: Giliwat na nila.
5: Oh, may extra virgin olive oil. Ang extra virgin olive oil wala MCT. Take note, wala na siya MCT.
0: Ang virgin ang coconut
5: extra
0: oil,
5: virgin coconut oil lang ang may MCT, may lauric acid, may monolauric.
6: Ito lang nila. Ang D3, dapat may oil gin nga. Kaya patsubyobol siya mo.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: sipon.
1: You might get ubo.
0: You might get trangkaso.
1: Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon,
0: i-Mighty C mo.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doon ha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Bionics,
13: Mighty C, DTX Coffee Mix,
14: Free Bio Coffee,
15: DTX Beauty Soap,
16: DTX Herbal Oil,
17: Clinica Deo Fresh Roll-On,
18: and many others.
19: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
5: may free check-up ka pa
10: every Sunday and Wednesday
7: from 9 a.m. to 12 noon.
12: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
8: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein,
2: vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
13: Isa ka herbal medicine para sa mga mata
6: nga may mataas nga anthocyanin.
1: Isa ka potent antioxidants
20: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
21: Eye Care Gold, ang superior eye formula
22: para sa epektibo nga kombinasyon.
23: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
24: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
25: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: You're listening to 94.5.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, ratong oras, alas 4.39 na tagahon. Good morning, mga ka-K5. Good morning!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, mga K5, good morning. May din niya gahon kid sa atin yung mga suking, ang mga tagpagamati, mga ka-K5. No? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Pidaya niya gahon mga ka-K5 sa ating mga suking, ang mga taga-pagamati sa atin karang Kabilugan niya probinsya Takan. Ag Kabilugan makaroon niya Banwa ita Kalibo mga ka-K5. Good morning sa ating ginyo mga suking, ang mga taga-pagamati. No? Oy, makita kita sa Biluga Kalibutan, pagi sa ating karang official Facebook page, live programs, that's K5 News FM Kalibo. Follow, like, and share para maging updated sa mga balita, lokal, mga balita, national, ag Kabilugan karoon niya. Kabilugan sa mga balita international.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Good morning kids, ating mga suking, ang mga tagpagamati, mga ka-K5, and then niya, gawin kayo tanan-tanan, nagya siyempre pa niyo, anchor man, K5 Michael Silory. Sa ating karoon nga pag, iliiba makaroon mga balitaan, nag-information para kayo kinyo. Good morning, Lunes, makaroon nga adlaw, ay August 17, yung tanaw, kadasig na mga ka-K5, no? Kadasig na rin adlaw, pero, ano, daya karang, pero dayang pag-abot it daya karang sweldo dasig man maubos. Oh. Good morning man sa mga negosyante sa Kabanit Tuting Reyes ug daywang ka mga temporary market natin mga ka-K5. Good morning kyun tanan-tanan. Ano aton yung managapaw na mga balita ug nagapaw nang headline. Para makaroon sa ating mga nagapangon ng mga balita at sa ating mga nagapangon ng mga headlines, mga KK5, mauna na kita sa ating mga headlines sa mga balita lokal. Atong yung mga balita lokal, mga KK5, no? Atong kapulisan suportado ro Unified 911 Program, Itaklan Provincial Police Office. Islight Boracay, gapakita ro kanami sa Regional Travel Fair dito karon sa Mindanao. Aga bakuna sa measles rubella nagapadayon sa mga mall, mga ka-K5, kada Sabado ug Domingo raw. Dayang nga mga involved nga to sa bomb threat, asipot sa nadakop in police. Dato pangat sa may altabas ito, madakpan pag ito, hindi ito magbuhay siguro. Mirise. Oh. May aton man karang mga police report mga ka-K5 ha. Samtang asang ka senior citizen ka na salbar sa sunog ay matapos nang nasunog tra nang bagay ka rito sa Banwat Banga mga ka-K5. Sa ilo kita makaroon sa ating mga balita national. Balita National, DPWH na pasagawan sa di kalidad ng infrastruktura. Uy, makala niya napansin. Samtang 20% ng diskwento para sa mga estudyante sa load ng internet, kinasugong sa Senado. Dugang po natin makaroon niya mga headlines. Ay, look at sa rin mga headlines sa mga balita international. Headlines.

0: Balita International, mga kape, mga Amerika agamas, mag-istorya para sa katawhayan. Uy! Masugot ay hando Israel. Russia inatakit ginatos nga mga drone. It daya karon nga nasyong Ukraine, mga kakay-vibe, no? Pilang rosa rin nga mga balita, information makaroon niya agahon, no? Agda yung mga balita, ginatod gaton makaroon dito, ay ex-coffee mix ang kahelting a classic, ka pinaka-copy ka o naka-detox ka pa. May anang chia seeds, may ampalaya, may anang po nga DSU, the sugar, sugar cane extract, ang kamapait karon nga party itubo. Para masukan do aton karon nga mga diabetes, mga kakay-5. Mabakayron sa aton karon nga klinika de alternatibo. Medicina and Wellness Center, iyaron sa aton nga Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente ang dating Garcia Khalid sa of technology ang mga pitman. Sa aton karon nga ABL Sports Complex.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ag sana makarinya pagpadayon mga K5, no? Ay, siyempre, ano kita mauna kita, bisan sa madali, mauna na kita makaroon sa aton nga mga, ano ra, sa aton karang mga balita international mga K5.
1: Balita K5 sa umaga.
0: So no, sa report mga ka-K5, mag-istorya makaron, rondaya nga Amerika, aga rondaya makaron nga leader itamas para sa rondayang planong pangkatawayan ito karon sa dayang Middle East mga ka-K5 lang siyempre. Ay, so no, kay President Donald Trump, agraana karang Middle East, imboy ng si Jared Kushner. Ay, medyo anang ani, bugarang ako, ano, umaga do. Ay, magkapatingin karpambihira nga pag-istorya, sa tunga karon ni Tamas aga magadiskas sa pagpatuman ita daya karon niya ginasuportan it Amerikang Gaza peace plan mga kakaiba. A Palestinian official told Trump's son-in-law made a delegation led by Hamas new leader Khalil Al-Haya in Egypt on Sunday. Oy, kita mo gid lang ron ni Mayad oh. Ano ko no? Yeah, mag-a-istorya sa daho. Then si Al-Haya nga ragradaya nga si Kushner mga kakaiba. Last man Trump's Board of Peace said he had reached agreement for the complete disarmament of Hamas and other armed group in Gaza. Last week, Israel rejected Trump's 15-point plan, which also calls for Israeli troops to withdraw and for Gaza to be rebuilt under the new civilization, under the new civilian Palestinian administration, mga ka-K5. Ay, ang bagarat Amerika, may ano ra mga ka-K5, naghambaw sandang kumplito, tama na rupaga, di rupaga bugarat armas sa mga Hamas. Oo, ang iba po yung armado sa nga grupo sa Russia pero last sa Gaza pero hambang nga nit Amerika last week hambang it Israel ay anda ka naging basura ro daya karon nga 15-point plan nga sambilog abi sa nasambitan nga ron nga plano hay pag withdraw it tropa it Israel igto sa Gaza ag patindugon it umando Gaza mga ka K5.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ay tao yan kung matigayon doon ay aron di Israel kon ay hindi sana magsugot nga. Nano abe, rodaya nga mga terorista ay kung maka-rebuild sa naitanda karon niya makapabaskog sa naitanda grupo ag mga armas ay bumbaho niyo matanad daro Israel ron doon na yun at katapusan ay gusto Israel makaroon sa mga report nga nagguwa sa ako niya pag-analyze nga pulbuson tas anday bisan kanyo man matabo hindi ko sana pagtawa chance di ba ka?
1: Balita K5 sa umaga.
0: Dahil mga balita mga K5 baton-katon makaroon ita rodaya nga extend food supplement for men magranon sa amino acids ug phytonutrients kinsa kapan man it makarut ag klabo waska nga makabulig para masolusyonan no dayang nga frigidity erectile dysfunction nagapataas pagdit potensya ag passion mapagaki man kon mapababayi nagatama extra enerhiya ag nagapataas man it libido nagatama it extra performance mabakay sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center Refender Building as many have in Calibo Aklan mga sa prente ang dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa aton karon nga ABL Sports Complex mga KK5.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Sana makaroon nga pagpadayon niya kita sa mga headline balita nasyonal.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Kanamiton ginigup kape.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Good morning, Anay kay Sir Daya. Karang isagani retiro mga ka-K5. Oh. Ay timprano pa karimo ka ito nag-chat. Ay nagapamati, no? Kay Sir, isagani retiro. Good morning, kid. Oh. Nagapahaom rin mo ita bagon ko. Anang, ano ray? Anang karang dagaga mga ka-K5. Balita nasyonal. ginasugid makaron. So no, sa report, ginapaboran ka rin ni DPWH and Secretary Vince Dison na pagpahig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga napasagawan do. Hayan siya nga magtao di kalidad nga prosaktura dahilan nga mas paboran ita ro daya karon nga public-private partnership o PPP para sa nagapangunang nga project it gobyerno.
1: Balita
0: K-5. Nga ni, hindi nagsuluhon it gobyerno kundi may partner ng pribado mga ka-K5. So meaning hay less do gasto it gobyerno pag PPP, less do gasto it gobyerno. Pero siyempre, less man do kitaon it gobyerno mas kapin ko sa dayang nga mga income generating project. May hugay tarong do dayang pribado, siyempre kay bansa na sa naggasto.

0: time na ikaw, naghambay ro kwa, naghambay ro daya, karon nga, ano bagar, daya, karon nga siyang kananay. John, to! Ya, tama on man ang sinelfon nun pa, umaw man na rin mga daya ko ninaga sa eskulahan. Isugod dyan man na maro mga notebook, pati man na rin mong ID, importante man na ro ID nga, hindi kating manakasugod ka sa eskulahan kon wakat ID ay mugayon ka man ni manong guard. Hambay na sa anang unga, baga nga elementary. Sabat ko nga, ay, pati man ma, si Papa ko, tabahala ka akon karon. Toto, ang baga ng nanay, hindi takasarang si Papa mo kay manong guard. Ay, no, in, no ID, no entry. Hindi, tamanay mo ka, pasugod kay mo ito. Basta pag hambay it guardya nga, hindi ka kasugod, ay wakat ID. Hindi ka kasugod, man na karon. Toto, John, sinan, agama na pero nga. Sabat ko nga, ay, pati man, batihan ko, abimana si Papa manag, si Yaya manakabi, hambay man na ni Yaya. Sir, pasod lang on mana si John. Kasugod na si John, karabisan what ID ron doon ay. Ay, good morning, Ana. Yes, kay Mr. Jex Okati Terrazona, mga kakaifeb na kapamatay mo. Plano pa makaroon balita, national, 20% nga discount sa rondayang mga mobile prepaid loads aga postpaid plans ang mga internet package sa tanan nga mga estudyante sa nasyon ginasugong pagi sa Senate Bill 2275 Student Load Discount Act suno kay tulpo pag ginatawag nga Senate Bill ay sa Senado ron mga kakayfay.
1: Alita King K-Fi sa umaga.
0: Ay mayadrake din wang gidat ibang mga iba pagin nga mas dahil takuntak panaban taro tuition. Oh, doon, takunta. Ay, ginasung, tangan ni Macau niya sa aton ay may mga eskwilan tang na gustong magpanabay at anda nga buwi sa ginabayran niya ta. Oh. Pero no tuition, sige, saka. Misang ka eskwilan nga ni Manaraya nga kung hindi ka man nakabayad sa anang exam. Ah, aga promissory note ka, nadili ang rimong padaga. Ah, sos naman ang magsubra ka pa man sa naganubina, magmag naman ang official eskwilan, hingin na agto na good-good, gaman na subra pa man, Santos. Nakasugid, nakakonkon, ho. Sir Jack, sa kati terason na kay Ma'am Jonaline, good morning. Kapamati ko nimo sa program at K5, sa kampiyon yung mga balita. Regards man na. Thank you, ha. Aga, dugang pa natin yung mga balita. Hugod yang ba ni Sir isa gani retiro. Oh. May premium doon sa uli. Yun yan ni Sir. Importante makatapos doon mga unga. Kung hindi katapos doon mga unga, kikagoid sana sa uli. Isang bilog sana sa mga butante, karon niya premium ginauto-uto kung eleksyon. Iabi sa Pilipinas, siging siningit, corruption. Ah, grabe man, corruption man. Ah. Wah, man ako man akong konsensya. Sos, man ang grabe. Ito man ang panakaw man. Sos, pag kandidato, ibuto man, yapot uman. Nga ni Wot, ang kapati ko, namat sa managapaninggitan nga rasakwa, no? Daya nga rang korupsyon. May una, pagid man nga mga, ano rang mga kakay-five, nga mayadaan nga, may tinindugan patabaga. Ugaling ron, hay, mostly, abi, sa daya nga nagaboto, hay, bulag, oh, na madali, madaga baga sa daya, karon niya mga pambubula ag PR kara ipilang mga nagakandidato. Sorry to use the word, ha. Baga. Ay, kita, ginatawan kita chance, nga magapili it may daad niya kandidato sa ang magpamuno sa ato niya nasyong Pilipinas. Ano rin ginahambay ito ato niya? Constitution ay the Philippines is Democratic and Republican State. Pilang beses kung na ginahambay. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Gusto ng bagong tanan nga poder sa gobyerno. Ngayon nagapugong ko mga ilihadong tawo, ay halin sa tawo. O, mga ilihadong opisyal. Hinano nga ni, kung makapung ko, sanday, sandaw, then may isog. Pero kung nagkakampanya, sanday, daya man na rin yung mangin, daya man na rin yung karang mangin sugugonag mo yung servisyo, manaramang itaw kinyo. Okay, takon-takon sa bisis kati yung mabudol. Halimbawa, nabudol ka man na sa yung binutuan. Nag-aamot ni may mayad gali ay corrupt na baga. Okay, lataro sa bisis. Nanay, after election, ibuto mo to man. Ay, bukon nyo taanarot na budol. Kung itoliran siya taron. Ha? Mas kapit po pakitaan ka. Manami, matinahuran. Naman ang unga, arang gabisa. Naman ang kay lulaki, ha? May una nga sa utang sa nagbudots na buto dayon. Sir, siningit kamot korupsyon.

0: Pagkatog lang kamo. Alas 4.55 na ratong oras, mga ka-K5. Gising na. Nga niron doon ang ginahambag pa eskwilahon, ginaanaro dayang ang mga unga, mga ka-K5, para mangin maagam sa nasa ulihi. Oo. Ay, sige, tabi raton nga. Bisan gakalisod kita, paeskwilahon doon mga unga, ginaana. Ay, yan, sa Pilipinas, batunon tag sa indi, no? Ay, kung naman tayo, ginarespeto ka base sa imong status. Kung may kwarta ka, medyo may status kang, medyo maligon na imong trabaho, may status kang ginatagutan o tao, magrabe yung respeto. Pero kung mga ordinaryo ka ki, nasika-sika, kabisan yung membro pa ni mo at pamilya, kung natanaw na ng uwa ka, ay ki, kaguoy ka sa nang pamantawan. Diba? Ang baga to at mga magugang, antigong magbasa man nagmagsugat, ay okay ko na, pero hindi ta pwede rin. Sa bakaron, hindi ta pwede rin. Yung tigong magbasa man na magsugat at maghuyap. Hindi, ta pwede makanan. Ay, dapat tigo kat imutanan eh. Kanya ni Hambay ka itong, Hambay nanda ka itong mga ka-K5, tigong maghuyap man ay okay lang. Ay, may unga kung pinahuyap ay 1-2-10, di nga ni mo kantigo. Dali ang K5 da. Di mo kantigo. Hina ka galing mana. Mana ka galing mana kay tatay mo. Mahina mana samat. Na. Mana galing mana kay tatay. Mahina mana samat ang magkanang nanay. Ay, kwan mana to? Konduktor, may daman na mahuyap to, masinsilyo. Hina man na to, ay. Ako nga naman, nakabot pa ako 1-7 maguyap. Pero hamba man, ni papa, ni tatay man naka-BE, ba dyan ko man na kay Marin ninyo, ay. Mari, hasta lang man ako sa tatlo, ha. Sa atin niya pagbalik, rulugang pagin niya mga balita, no? Tapos at mga reminders, standby.
1: Balita K-K5 sa umaga.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Ma-checklist na ta?
3: Ma-checklist na ta, no?
4: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamo daga bulutoy, punggod gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May study so ginalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
2: Antifungal,
4: antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
2: Pangkuan la overnight.
4: Buhuan mo lang gamay kag ikuan iduot mo lang sa sino sininga acne, kampyon
2: una bes.
4: Natural
2: pa.
4: Natural pa. So ay ka problema, hindi ka
2: mag-aside sin ang ibutang niya, inom gid siya.
4: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya Sir Boy.
2: Siling ni Sir Kevin amo ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio. Importante gid sa mga immunocompromised individuals.
4: Correct
2: nga Sir Boy. Number one. Ang mga immunocompromised individuals ni blang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kay that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
4: Correct.
2: May forces na nga gauna before ang immune system mataki. So, nakasiling ko nga, kung kinanglanon sa bata, may edad, mas kinanglanon pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
4: Correct.
2: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
3: Himos na lang.
2: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
3: purpose.
2: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. They have also a group
4: engineering battalion.
2: Engineering battalion. Ang ilaobra ya, hindi pang tira. Gasiminto sila ya.
3: Same
2: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na to mauna.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Ang namihan ko is, ginapromote niya ang production sang imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
6: May plima.
4: Naputos na tong bakterya to.
2: Ginputos na to, pagwana.
6: Ginapagwa niya.
2: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kay man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
4: Sa baba pa lang, ha?
2: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
4: Correct.
2: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imo lawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
4: Mansa.
2: So once a good man siya, patay. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct makanto sa iyong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa iyong mga kwan? Wala stress ang
6: hindi na sa mga active
2: kung ng cancer cell. D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in

0: sa umaga.
1: Alas 5:02 sa gahon datong oras, balik kita makaroon sa ating pag ililiba mga ka-K5. Ag, sa ating pag padayon mga text messages na ibawasan na natin makaroon mga ka-K5 ba. Sa ating pag ililiba makaroon nga agahon. Daliang. Kay Valerie Tolio Mabinay, watch, good morning, watching from Saudi Arabia. Shout out sa taga-barangay Humarap. Ay kay ano ra? Ma'am Valerie Tolio Mabinay, good evening siguro ina mong Saudi ra, no? Norming Placido, good morning ka K5X. Tanang nga nagpamati sa programa mo sa K5. Shout out man sa amon nga Bibi Sophia Eldesa Placido nga nag-celebrate ko na ika 5 dagon makarang adlaw. Happy birthday kay Monak. Bahay kwan doon, mga 5 dagon nga ni mga dapat mga kwan gidaron. Mga daywag ang ka mga litson doon eh. Gani Elias Cuartes, good morning ka K5X. Pagrit lang kami sa sitio Tabayag, Barangay Arcanhel. Always gin nagpamati sa imo karon nga programa. Ag, iya sa atin karang personal nga account. Good morning ka K5 Mike. Ask ko lang, may classmate abis si Mr. nga rang Siman, barkada na ta since high school, no? Ag, kada abot na, may ginatao karakana nga tao kapi siguro, right? Ginabutang sa minute nga tubi, ag, imnon sos pagkainom ta ko ni Mr. Hey, grabe ko taan na raan ang pinangablit sa edad na ng 58. Abo ko nami, tabo ko nami, nanon to. Sa edad ng 58, medyo 25 ang performance. Aba, abo, aba. Galing kalisod na kako ni. Siyempre, may edad yun man na kami. Naugot ang nga niya ako. Ginatinawaan tayo mo kaana nga. Barkada nga Rakipay Michael. Oh. Ginanirbius. Tagagi ako kung mag-inom mo kaano ron. Kung kapi ron o kung ano. Oh. Tapos, abihay, hindi pa gina makontento. Mangayo, patpaaman. Ah, may yandara to. Ah, may yandara to. Ikaw, ang tao nga ranga. Ngayon nga ni ay wata, ikaw taro wata, ikaw taro bukod ginop kape, ikaw taro ginanerbios. O iba ta dapat nga ginop kape mo tanan nerbios. Agwa kating nailat paaman kon ako, nailat ako paamanan. Abo, di ba magbakay ka sa tindahan, paaman-aman ni manmana. O, ay kung ikaw taro pangayo at paaman, wa kating naila, o oh, naila. Base may una matakaron maton yung mga ginabakay abinanda sa abroad ang ano. Tawa kat ang kita kasayod karon abi man na. Kun maron nga pinangayo ti mot paaman ni bahay. Sasa ka man maton. Pwede maton hinaga man, bo hinaga man. Medyo uwa ang gid maton it pagkaaga man abi kimo man ni mo makaron na to. So kwa na pumugaya gagi. Iniinom ko ting maton lagi. Anyway, balikan tagaling ron. Si K5 Romy sa kampiyon nga mga balita K5 Romy. Standby.
0: K5 News FM live report.
1: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning sa itong karang mga tagprogramatik, sa itong karang tipon ng mga balita, K5 Mike. Makarap, K5 Mike, no, presente pa nga nakakulong sa gihapon, kaya nga pito ka mga tinugang rakdakpan sa rinday karang paghampang na itasakla, K5 Mike, kaya sa may Sikim Street, sa Poblasyon Talibo, sa itong karamatan, K5 Mike, aga makarang adlaw ra ga-inquest sa tun karang korte magud gani sa pagabag karon sa illegal gambling law kay pay Mike kunat nung karang ma-recall kwadlaw kara itong day karang ispado mga bandang alas 4 ng oras kara ita aga-aga ay nagpatagayin kara ita simpre intro kay pay Mike ya sa aton karang publasyon kalibo nagrubing ra tung karang mga otoridad aga agent ni karon ni korupsyon itong day karang si Kimbo Street ay dito tanga ni maagyan kay pay Mike ando taging kaon do sang ka karasada kay pay Mike ag
1: may mga dagan kita karon sang kadagan ni ginakupahan tananda
2: ko kupahan tananda kay pay Mike aga sempre una una gin sita sunda ko aton karang nga PNP kon may ano bar no nang ginobra karon ano na nakita ta kay pay Mike nga naghampang tanit sa class sang kanamatyan ag aron nagpakilala ta kun karang nga police nga sanda kar otoridad naghadakpan na yung pito pero nag-abo-abo ta karang nagagan kay pay Mike pito ang karo kadakpan ang sabilog ka rin ako itrunday ka rin nga namatsan kay Pai Michael agwa it din presentar ka rin nagkakigok ang mga permit halin sa ton ka rin nga otoridad particular sa barangay agkama naman sa ton ka rin nga PNP nga nag-request ang kay Pai Michael ay simpre kung mga namatsan nga ay hindi balikawan doon ka rin mga pagpagsukusuga dahil nga simpre ay kuatas na gatito ka rin nga permit at kumaka permit nga special ay during yung duration itrunday ka rin nga namatsan ay pagdakpon ka kay Michael at pamanggapon no in consonant sa aton karang republika 9237 anti illegal gambling law kay Mike na recover sa mga sa anda karang nga control og position una mismo sa runday karang lamisa mabaho tay 46,000 pesos karang kwarta aga mga baraharon kay Pai Michael, no, mga sakla board nga lang ginagamit, aga makabuli ko rin matakunta sa damatsyan, kaso ang abihan medyo nang-invisible sa kay Pai Michael, lagarang tangani, nagtuga pa itong dahil karoon nga trapiko o mga pagsabgag no, sa mga motorista na nag-agir karoon sa area kay Pai Michael. Makarapta sila sa nakarang nakakulong nagpahuway yapon, makarang adlaw ay delit Sabado, ika-inquest makarang adlaw karang Lunes sa aton karoon na tunggan nga 4K5 Michael.
1: Oo, napasanda hadakpan sa nagbaton malita nga to.
2: Awa kay hapon to kay Mike.
1: O tatakasuhan. Oo. Oo hauna pa yung kasuhan ng mga Marines nga to.
2: Oo. Icon ang nakapiyan sa sanda. Ngani mga Marines to.
1: Daya nga rang sakla nang daga K5 Romy, I mean ko 30,000 man piyansa. Gam antay illegal gambling abiraw.
2: Oo. Galing icon makaabil mas nakarait niya tawag ng certificate of identity kay Pai Mike ay makulog na sa dismail.
1: Ngani.
2: Rada karang kan, andang bills, no?
1: Tama.
2: So makarapresente na kakulong kay Pai Mike is kung nga kalibo pin station. Samtang gudugang ihapon ng balita na huwag na kay Pai Mike sa ginatawag karang regular filing lang nung kaso mara nga supposed to dapat ay carnapping, no? Or motor carnapping. So, na tagayang 21 anyos karang si alias sa Jordan nadapan sa kipatigay karang operasyon karang kalipupin. May base man doon sa bulik itong tayo karang mga sensitive mutates no, naging imo bilang kaparte itong tayo karang intelligence drive and operation. Ito kalipupin. Pagkaroon taliwan karang August 13 ako sa SIN na nagpanakaw nga rin kay Mike iya sa itong karang panway sa kalibo agar nasundan doon sa itong karang suspitsado ang na-identify ang nakita kung sinag-uli kay Michael. Ang karoon nga sa pagkatakob ka na karakana ay may nasaran pagid kung may mga previous kalikan ng mga kaso pa nga pagkawin ng kawan iyaman sa panawad kalibo. Ang karoon ang pinakaulingan ng hataka karoon dahil karang motosiklo kay Pai Mike. So, since nga medyo ugang na siguro get sa mga requisitos no, sa rundahil karang mga ebidensya, mga papel nga posibleng nga magsuporta sa paglubok sa rundahil karang suspect nga sa rundahil karang kaso. Si pinabutabutan at kinatawag nga reglimentary period kay Pai Mike sa nanday ka rin kaso. So, ginpagawa sa rapat o autoridad ang ipailang nanday ka rin sa regular ka rin filing niya kay Pai Michael. Samtang sa dugang ihapon ka rin balita kay Pai Mike, iyon makaraman sa autoridad ko aton ka rin WCPD at aton ka rin DSWD, no? Nanday ka rin sangka 16-year-old ka rin minor edad. Aga makonsidered nga children in conflict with the law matapos nga kay Pai Michael ma-identify yung kaanang karon nga o mismo itaton karang nga otoridad particular no sa runday karang rako nga imo mismo rong responsable sa runday karang pinakauli karang nga bomb threat bomb joke di karang mismo sa may puok yung pagkipit school kay Pai Michael. So na-identify rin mo ang basis sa pagkasana karang nga cellphone na ginggamit ako sa sayin ay atong chimpong ato na suspended itro klase na tulog pinakaulingi karang nga pamtret nga aton karang report iya sa aton karang panwat kalibo provinsya sa Aklan agarong na-identify man kay Michael nga resisting yung old demokra iga pilang gihapon na sa investigation aga siyempre may ginatawag karong discernment ay pagpatay nun imo nga pagpailan at pagpakasaan pagpasakaan karang tayong kaso makarang kay Mike bukong yamang galiit na pamtret rin mo karang kaso nga 40 mil ay may igoon ka pagalik ka sa cyber rival pagay niya kaso.
1: So, ngani daywa.
2: Daywa bangin daywa ta permi kidra dahil
1: manaba ut actually ngani kay Febromiro daya nga 1727 nga presidential decree sa bam joke ug mga bam threat nga manaba 1980 patabi na ipasa dapat ngani amen.
2: Kuwentra kay Pai Mike kon gadto ka sa lugar pag agasinggit ka tito yon sa mga airport dito pa rin tamil ni mga piyansa.
1: Oo.
2: Aga 6 to 8 months nga pagkakulong. Since yung gagamit ka, bet nung dahil karang mga social media at internet, arisal pataki 5 mic na 30 mil pesos.
1: That's gino.
2: Pero yung mukhang suga, total kita kalit mga 70. Ngayon kung gagamit, ngayon yung mga nagpapagyo para makagamit pa ako ng social media, 70,000 ki 5 mic pasaka rin makarong kaso. Ay dubli yung bomb threat at the same time rin kaso pag inyanon sa cyber libel makasod ni hapon ki 5 mic. So, rero, kanina 70,000 da, aga kuning kaso, kaya aga result, medyo taiwan kay Pai Mike niya sa aton niya probinsya Taklan. Rong kapasakaan ito doon ka rin kaso. Kabay ko na maubos na tanan niya ay abu nga iskilaan kataon na kanggin ugagan si Michael itong dahil karang mama aton bukot pa namin po yung buhaton na nagtugagit it alarming sa bilog ng kalibo ang bilog ng probinsya Taklan. So si Kitas karang pag pamtreta pamtreta K5 Michael. Samtang sa dugang gihapon karang balita K5 Mike. Sangka panim amaton kita K5 Michael sa guaman ko aton karang panuwa ita sa kibo. K5 Mike sangka panimoy ka na sunog. Ikaw mismo sa may sitio daha sur sa manwa karat banga.
1: Ah barangay taron do daha sur.
2: Daha sur banga K5 Mike.
1: Oh.
2: Kahapon da ita mga alas 12. Dali K5 Michael makasubo at try nakabatan na report ko aton nga para sa partit banga ay mga alas 4 tat hapon.
1: Ah, ay, what at naka-report? Daw,
2: kugdaw aton nga kuya nga kay Michael K. May light material.
1: Ah, ulihit ang nag-report?
2: Ulihit na kaabot to report to sa atong fire.
1: Ah.
2: Ay, 82, 86 kani kara yun old droga bantay. Ag, imo malang sulumintay nga nag-histar sa nakarangapan ni Magay.
1: Mm.
2: Agin buligan pa nga narimok mga anang kagapit ay hindi hagos makagwat masyado agarong naga dab-dabot rin na karang panimoy kay Michael.
1: Oh, okay.
2: At sunod ay karaki nga aron ay karang sunod sa investigation ko aton karang nga fire it banga ay nagtugon na kay Mike nagahay mo ka na karang ilabas kahapon. Aga sana karang pagkat ilabas ay siyempre nagilabas, nagpupuhuway, nagkatugog.
1: Oh.
2: Kasi ko na karang mapakda nga may mga kagayot at may mga baga patas siguro kay Mike at sa'yo makarabahangin at may inilip patong chimpo.
1: Oh, like ngayon materials na bagay siguro.
2: Okay, kung siyempre, kumain mo pa ang mga, kumain mo pa una ang mga pambaga, mga kahoy una, mga gatong sa kilid, kumain mo karon nga bagaha ay nag-up-up kasi pa yung mic ag, wata matabangi ra, isang magabakit prepaid ang ayaw mo sa parte ko mga ibang hudatong nga, anong kagapit, at kung balik kita nga, nasunog kita yung mic. Nung base, ano yung initial karang investigation, itatong karang fire, ay nag-aabot siya mga ita 7,805 araw anak karang anong spot sa sukat kara kwadrado kay Pipe Mike na ginassess no 52.5 square meter agwa pa man ita gin buian karang danyos sa part of the kunday karang senior citizen kung pilagid ro anak karang kalitan base sa mga gamit sa sulod ka ng karang panimagay no ag rin kay Pipe Mike nilikaran niya kaso itanday karang pagkasunog niya kay Pipe Michael. Samtang sa lugang gihapon niya balita kay Pipe Mike, patay pag gihapon makaraman ginaimbestigahan. Itaton ka rin niya Boracay PNP. Kung ano gitaro nangin tunaan kung dahil ka rin nga pagkamatay, kung dahil ka rin nga sang ka gagaki kay Pipe Michael matapos ka rin ka rin nga magumos, di ka rin mismo sa may sakop in parang ipalapag Boracay kay Pipe Michael, no? Kasiin, pero nga biktima nga rin nga taga Negros Occidental kay Pipe Michael, karon nga na report nga nagumos no ang pag-respond kay Matpato ni mga katabog kay Diaz sa Boracay ay what again mahingapot even despite sa pag-apply karon dahil karang nga cardiopulmonary resuscitation ang gindaya sa tanong karang nga Siriaco Hospital ay gindiklara sa karang nga patay kay Pipe Michael. So hindi pa matupod kung paano mo nagumos ra no sabitan karon nga biktima kay Pipe Michael. Sa katapusan nga balita kay Pipe Mike, makaroon man karang adlaw pagkapasakaan man karat kay kaso sa pagkabag man gihapon sa runday karoon nga illegal gambling law, runday karang asang ka senior citizen kay Pipe Michael ng babae, matapos ng malakpan nga nagpataya sa runday karang ano ba? Kayang STL nga kay Pipe Mike.
1: Bukis?
2: Bukis, so ang ina sa may Latin Banua S naman siya yung mga takpan na kay Pipe Michael. Pero imutan na guys katara sa may Banki Old Buswang, iya sa panuwa karat na kalibo. Sa pagpatikayin ko aton kara nga operatiba, na siyempre may intel doon nga pan, na aktibidades, garon kay Pipe Michael no, sa pagpewatan at paghimo transaksyon ay nadakpan din sa akto nga nag-operate ito dahil karang illegal bookies kay Pipe Michael. Mabaw-baw, tanabosan ang karat posisyon, nagabutapot at mga 19 mil pesos kay Pipe Mike na kwarta, may mga siyempre mark money, rong printer, may printer machine ang ginagamit. Tapos may printer paper pero okay pa yung video ko yun ay nag-develop kung dahil ang mga bukis dati kay Pipe Mike pero mga bukis ka na ay resibo ang kulis-kulis ang nakarangin is yung resibo makarangin printer sa nakibay na yung resibo may mga kutiyo pa at ipapagayin yung mga gambling proper na yan kay Pipe Mike kasi ipitan ka nga suspect ay presente na kakulong sa tondero nga naman sa nakapsel at ga-inquest makarangadlaw saka sa karon nga illegal gambling. Mga inisyal nga balita, report halinya sa itong karang area. Ako si K5 Romy Kahilig para sa kampiyon nga balita. Nandiyo sa publikong kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Abang salamat kay Feb Romy sa kampiyon niya mga balita aga mga informasyon. Good morning, alas 5:17 na tagahon da oras na yung mga balita ginatudgatan ni Clinica di Tribayo. Ginibaro ka basko git cold pressed extra virgin coconut oil like vitamin D3 sa isang kasobjel capsule. Rodaywang ka mga sangkap di Tribayo nag-obrat ng pakaimportanting papel sa pagkontrol ng hindi magbaho rin silyula at cancer. Agbisan do pagbuo mismo ko silyula ko cancer. Dong Clinica di Tribayo bukong nyamot manggaranon sa vitamin D3 ginapanami madong absorption at mga vitamins magaling sa ato niyo ginakaon. Rong fat soluble ng vitamin ng asambilog sa nagapaw ng sangkap ay kinahanganon para makaobrat mabasog ng klaseng protina nga magasuporta sa atong immune system para masukwan do cancer mga ka-K5. Babakay ron sa atong klinika de Alternativo Medicina Nuevo Center, Refender Building, Osmania Avenue, Caliba, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Bawasan tani mga mensahe nga ra mga ka-K5. Kay Miss Gracia Libanez, good morning. Arnold Dachica, good morning gid. Kapamati ko nimo sa Lina Buansur sa Banua Itadaya karon nga banga mga ka-K5 no. Kay Miss Tessie Sokgang, good morning ha. God bless everyone mana. Irene Fuentes Kinisio, good morning. Oh, thank you for watching gid ho. Yaram sa Barangay Arcangel Balete kay Ariel, ag Ariel. Quatres Tatay Joselito, Quatres Ma'am Suzel Shane Ningalia, ag Sir Bobby James Ningalia ag sa Barangay Morales Balete. Ag kay nung Alvin Kinisio ag si Antilane Ricardo always listening gid kay K5 Michael. Good morning gid ha. Kay Claire Eaton, good morning kay K5 Mike. Here in Morales ko no pa shoutout kanay Jovi Patricio og Jan Christian Patricio og ay Auntie Aida si Buana ang Uncle Tick Boy si Buana ag Auntie Lani Ricardo ng Bibing Ambrosio og sa tanan nga nagapamati sa imong programa. Miss Colin Maming Fernandez, good morning Sir Mike, pa shoutout lang gali kay Cinder pangayot kape ho na nato. Ah, oo. Kada tong ginatawan it kape pero mira asawa kape o kun hindi kanina masayang kung kape ginatinaw ko na sumilin nga tubig pagkainom ta ko na susta nagapinangablit ang ginatao ko haling ko na sa abroad dyan ng classmate. Ngayo pa bimanat pa aman na ikaw pero well, si Mr. mo tag-inop kape ikaw tanan nervyos. Ayos tayo na pangayo pamanat pa aman na ihuo gilang rundun ay sen mo taro mga tatay ngayon kung sa mga hindi taro ni mo mabot sang timpla ay baw sang timpla mga dayawang timpla gitaro ni anyway, good morning. Uy, sa mga estudyante, gising na. May klase, may opisina. Mahayong kita mo kung mga buhakon, mga ka-K-Fan mo. Kasi may mga estudyante nga rakunta mo sa mga karinderya. Ay, bubaratuhan man din yung sang order. Ay, mga estudyante, baka galing mahambag sa daming kamahag. Tabi man mo kung gasolina. Ay, gaya ko man at manami. Taragaha, sa karinderya nga to, may halo. Tagali man ang gasolina. Oh, sa ano pa man mga ka-K-5, oh? Salamat makaroon niya pag padayon, mga ka-K5. Dayang, harapagi daw. Good morning, Nano. Tagalinaban daw, magasakla nga ron. Bukon tarat, mga taga-sikimpo, tarasan daw. Kaya sa namat yan. Taga-igto man lang ron sa aton daw, magasakla nga. Ay, tao, basi. Ah, dali yang text Mr. Jessay. One time ko may isang ka-estudyante nga nagbakay mo pilaman asang order man na itsuga ay manay 70 ko tama na to. Oh, may mahagabi man na gasolina. Ay pabakay man natunga. Mahina gid man sa mat do nagbaligya ka to kakon mananay na. Haman man na 70 man na kilo it ano ra day. Ay 70 man asang order nga suga. Bumakay man ako tunga ay 40 ta. Tuturo, tama na kamon, katunga, it's 70, it's 35. Pero kung sa karinderya ka bubakay, 40 ta. Nga ba, katingka, ano? Baka man at half nga suga. At imbes 35, eh, 40 tay. Bukong taanero, kampiyon yung mga balita. No? Mga balita sa Newsom Department. Namatay sa linog sa Indonesia. Nagsaka kung sa 48 mga ka-K5. Kabasog tabi, 7.7. Ag... Seoul, South Korea, bukas sa dialogo kay Bahan Karundo, Pyongyang, para tapusun yun do dekadang atensyon. Kampiyon niya balita ni K5 Teresa, good morning.
3: Nagsakagon sa 48 rong patay ag masobra sa 64 rong naninahan matapos tumama rong magnitude 7.7 nga linog sa isno sa Tenggara sa Indonesia. Maabong mga kabagayan ag mga building rong nagkagaguba bangod sa linog nga may kadagumuan nga napuong kilometro. Bangod sa kahadlok sa tsunami ag serye at mga aftershocks, masobra daywang libo ka mga residente rong temporaryong nagapabilin sa mga evacuation centers. Bangod sa mga landslides, naputo rong linya ay komunikasyon pati manong kuryente. Rason nga malisdan rong mga rescue teams nga maabot abot ro mga remote communities nga magapit sa epicenter it nasambit nga linog. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, nagpahayag it kahauman ng gobyerno it South Korea nga makipagnegosasyon sa North Korea para dagayon nga matapos rong tensyon o kinagamo sa tunga it daywang ka mga nasyon. Sa isigang kaopisyal nga pahayag, ginhambag it South Korea nga bukas rong anda mga linya para sa sangka diplomatikong dialogo. Tinutuyo sigon it nasambit nga tika nga talakayon rong kalinong ag pagpanaba sa tensyon sa militar ag pagbilog it mga programa ag siguridad sa rehiyon. Rong tanyag ay isa yung kaimportante nga tikang para mapunggan o mas mabaho nga krisis sa Korean Peninsula. Nagasalig man rong nasambit niya grupo nga mangin positibo rong sabat it North Korea para maumpisahan rong negosasyon para sa pangmabuhayan niya kalinong. Balitalin sa K5 News Center hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, ang nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka K5 Rio Tri ko para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Apo si Amat, K5 Rio Trico sa kampiyon nga mga balita.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Sige, salang nga pagpadayon. Dahil mga datong mga balita ni K5 Rio Trico, K5 Teresa Igid, dahil ginahatod gaton makarot DTX 500 ang superior antioxidant supplement nga bung binipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapangon ang epekto ginasukan do oxidative stress ang kaproseso kung sa siin nagkakasama do sidlula bangon sa sobrang mga free radicals sa mga molecules na nagataot premature aging ang nagkasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content nga nabado inflammation nga nagabulig sa regulasyon it blood sugar level mga K5 ag pagkatapos ginaproteksyonan para sidlula para hindi ra masamad no. Pagkatapos ay bangon sa DTX pebanid nga mataas ang nakaroon nga antioxidant ay kayang may potential nga masuportahan do tawo nga may type 1 type 2 diabetes. Sa kabilogan ng DTX pebanid wala man nagabulig sa pagdetoxify itiawas kunin nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolismo malimpyo nga gawas sa matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kaparehas ko diabetes. Of course, Roana, karoon yung partner is vitamin C. Kailangan man do vitamin C bilang nagapabaskog resistensya sa kagawasan pero mas na-recommended eksperto sa medisina maburo mong ibulig it alkaline niya vitamin C which is makita nimo sa Mighty C. Mas pinabaskog ang klase vitamin C. Protektan do ratong tugan ng kasuan. Pagkatapos sa ginadugaan ng collagen production katon nga gawas mga KK5 na napabaskog ratong immune system para kontraunda anuman niya masakit. Mabakay sandaron it DTX 500 sa atong klinika de alternativo medicine and wellness center. Defender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia, Khalid, sa Teknolohiya ang magapit man sa IBL Sports Complex.
0: Little K5 sa umaga.
1: Dali yang may mga mensahe pag ito. Sa daya karon nga pag padayon. Dugan natin yung mga text messages. Tag sa Multicab pag ito nga ron ho. Nga nagabalig at ubas 120 ro karatula. Abi mo kilo gali ay 1/4 pagataana. Mabaho pa siguro 1/4 kaysa original price. Dapat akaroon ay ay galing ron ay siyempre gagson mo ay maka mo nga one pila gataro 120 gatara kilos yung kating kakita matoday o kon amat man iuna karo sa mga magagko karang mga establishment malabo da presyo gam tanima ay 100 gali 400 da pag pansyo ng daig dos andang aron niya dayang computer ay 400 naman na rin siya ay kon ako takaw na ginam panisgan ko dayang ko doon natin yung mga text messages. Ay. Oo pre, hidalik at ing ay hatungtungan mo unit ubas o kiluhan. Mauya ka man nga bawion mo pa eh. Kunding kwarta ay maisod asang kiri malatay. Bawion mo taron maton gaam ko tabi maton maurat taro kilo. Galit na maton ay bilang maton at sang hakop. Ubeo sang hakop. Oh, sige dugan natin yung mga mensahe makaroon mga K5 no. Grabe taro linog sa Indonesia nga to. 7.7 taan na mga K5 no. Gabo taan na 48 taro namatay no. Agkabo-abo tagalik karon niya ano ra. Nagkaguba nga mga building. Oo. Pagkatapos ay nahadlok para iba sa tsunami. Ag sa mga ano ra. Daya sa tsunami nga bangon sa sunod-sunod nga aftershock. Ag sobra 200 ka mga pumuguyo man na temporaryo. Nag-silo anay sa mga nag-tiner anay sa mga evacuation. Grabe ta kabaskog taron eh. 7.7 kabaskog taron mga hipay. Tapos doon ta na. Ding linog, di tabi ni Moron makuhan. Hindi ta ni Moron masairan kung ninuno gaabot. O ata kita karon it mga equipment ng mga detectan. Daga in ta kubagyo ang mga pilang kilometro pata linibo pata mga 1,500 kilometers sa bago magsugod sa ato niya Philippine Area of Responsibility. kay ano masairan mo ta na masairan dat pag-asa. O di ba ga? Pati ro sukat ita nang ugan masairan nyo ta nat pag-asa nga ni makaano ta kita makapahaom. Ay dulinog nga wa tara wa at equipment pa karang wa pa ta may inventor o equipment kara mga ka K5. Ngayon na ni manang linog nga ron nga kung buksan ko tariwag nagapundo. Ay gain tang linog ro nairo linog ta nang linog tang actual tang linog. Ay kabaskog ta imoron no tapos amat-amat ithinay no doyon ta na rulinog nga matuddod baskog ta na ronda nang pagtayog tapos maamat-amat hinay mayo na matang ibang klaseng linog nga mahinay ta na tapos uli gabaskog na no kun ano tang klaseng linog to balaon kamo. Sunod sa report mga K5, may iyaman karang report nga ni makaroon. Nagapanawagan ni ta madasigan ng investigasyon do Panay Bukid nun ati tribe matapos sa natabo karon niya pagbaklas at pagwasakit ang mga tarpulin at mga kural ng mga butong sa may 30 metro karon niya kural nga anda karon niya ginakabing nga self-delineation process. Sa incident report karon ni Bitino Berioclan, Indigenous Political Structure, natabo ro insidente August 13, 2026 alas 12 pasado itaodro adlaw sa Sitio Airport Barangay Katiklan. Oo. Ay nakabutang sa ginasugid nga may 15 ka security guard ang sumugod. Aga nag-abot sa lugar agin pangbuog taro mga istruktura nga to. Ay ngawat nga niya mga security guard. Kara kasi kung may inyong court order, sheriff, dapat. Naano manabi ko naman mga security guard nga rahay. Nga mga agency ay katrabaho at sheriff. Isang na taga-obra ay pakulong pa ninyo yung secure ron. Ay ginasugid mga ka-K5 nga ano ra gin report ni Mr. Magno nga may umanang nakipag-istorya sa mga representante ita tribo sang adlaw bago rin insidente gagi matang nag-responde ro Aviation Security Unit matapos ang makabaton itatawag alin sa 911. Ay ginabag ra ni Police Master Sergeant Darwin Rabino nga dapat man nga iagit sa maayos sa pag-istorya sa tamang proseso. That's why nga ni dapat sheriff ta naron ko may court order sanda. Sa tama tang proseso ron sheriff ta na bukod na security guard. Oh. Ay no mga security guard bago kung ta mag-action man mga security agency nga ratan awo nanda. O kung may court order kan baga ipapreso pa ninyo yung mga security guard. Masir iba pangani karon hay wa ta kasay doon nga mauron tagali ro proseso agke sugo man lang masandara. Ginabaw makarot pa na ibukid noon ate according sa reporter ano man nga wa pag inindihan may kang tanang sigugta ag mga boundary ay dapat i-resolbahon man sa may daid garon nga pamaagi samtang ina protektahan do anda karong kultura pag kilaga ag kinamatarong it indigenous people mga ka K5.
0: Little K5 sa umaga.
1: Alas 5 media na sa ating nga pagbalik dugan natin yung mga balita pagkatapos at mga reminder standby.
0: Little K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo na nga akon ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang

0: Laser Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asa rikas, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabakas sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay

0: sarap ng ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Balitang K5 sa umaga.
2: Alas 5.36 na tagahon na itong oras sa inyo karang anchorman K5 Michael Silorio sa programa.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Dahil mga balita, ginatod gaton makaroon ita DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease sa mga ka-K5, no? Tapos ay raan na karoon yung pampatami sa Stevia Natural, mga ka-K5. Mananam nga klaseng kape. Mabakaroon sa itong klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refender Building as Manny Avenue, Calibo, Aklan, sa Frente Dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
1: Ay
2: doaton karang Measles Rubella ay kada ano raw sa code ko August 15 ag 16 hay iya sanda sa Gaysano ag sa UNITAP, no. So sa August 22 adlaw ron nga Sabado guman ag August 23 Domingo ay sa Gaysano Capital ag UNITAP Calibo man sa nagyapon. Alas 9 at alas 5 tagahon. Yan ni Haikon, halimbawa, working mother ka, ag ikaw man, ero tatay, may trabaho man. Nagwat gadaga sa unga, no? Ay, rugabantay, abi man, ay maura-maura, may hindi man hagos ka panaw, ay abong trabaho sa bagay, no? Di, Sabado, Domingo lang, kamo lang magdaga sa inyo unga. 6 to 59 months, taanang edad, nga ni, below 5 years old, pwede rin mapabakunahan, ha? Buligan that information dissemination data niya provincial health office nga raw. Sa August 22 ag 23 guman may anda karon nga vaccination City Mall Calibo guys ano capital ag UNITAP, no. Sa August 22 ay City Mall Calibo ag Gaysano Capital Calibo ag sa UNITAP Calibo. Sa August 23 City Mall Calibo ag Gaysano Capital. Basta kung siin yang kamo makapamasyara igto ang kamo paturok o para ra sa mga tipdas. O ay kami kata may mga tipdas nga ni gihapon nga vaccine kami kata yung ginatipdas gihapon mga kaki 5. Bakit mga magang pakanaman at itlog agad maggataw man naraan ng kuhan ng tipdas agad makagawa man na yan mga mon baga sa sari ginapaligos kay mong anay kata sa mga barrio tandaan nyo ron kita anay kata no di ba sa mga batanon nyo taungan wow ta makaundo na siyempre sa hospital yun tadayin sanda kato nga ni kung gagnaton yung kita ginapunasan kahit ihi nga anay baga na may mga ginatuo man ay gato mga lampunaya agbut na asin nga no tapos ihian tawag man na si lula mo og pahian da gamayad gating gagiran ma ako mo ihi ni lula mo ay ihinaki kimo ni nanay mo di ka magmayad ko si masakit pa rin uwa ang baon mong mayad ko tingko kundi mga ginabutbutan anay nga no pabutbutan ay tama ya bubuo matanga mga kahoy din niya rano, di ba? One time nag joyride kami kita ni Mrs. Agita kami kita sa taong sintangan itong banwa kita ko tata manugbot-bot sa itlog ko. Ay paano makon kundi imot anang masakit ha iya gata sa imong alima ay sa itlog at imbot-botan. May nangutana ako, ay gali ay anang magbot-bot magamit na itlog. Ay, mauron tabakon saga, taro karato lang ani gain tarang pag-intindi, manugbot-bot sa itlog. Gawin ko sa itlog, magabot-bot. Nga ni ay papuslan ko pag-idana ka taro instruction, anay ka mong during my elementary days, anay ka to. Ang pagka mong maestra ay, okay class, read the direction carefully. Kamang mga ga-quiz kami o ga-exam ka to. Ay kung saga ring direksyon, saga tanan ding answer. O, ay nga niya, in-analyze ko, manugbot-bot sa itlog. Magali itlog na gamit. Eh. Saga, ano pag plaster siguro. Jose Nelson Delphine, good morning man. Sa issue ba nga, nakatutok sa inyong programa. Sa Balitang K5 sa umaga kay Sir Jose Nelson Delphine, good morning. Ha. God bless man na Kimo K5 Michael, good morning man. Weda Inan, good morning. Ha. Good morning, Gido. Nga wa katimo matod yung mga ginabot-botan kami habubuoy mataan ang mga kahoy no tandaan ko anay kato may nagabot-bot kami kato sila siling anay nga toki anyway sa ato niya pagpading ko namad ka ni hibakog kaya nga raho hibakog kaya nga sos gravit at sakit sa tutunlan siyang mas kapin matod ko may hibubot ang kahoy nga tako matood dun ay may hibakog kaya nga ni nga rahay sambilog nga bakog nga sakit sa tutunlan one time ko may unga nga bakog eh mananay abakog ako kasakit. Alalala man na ayaw man na magpaghimong man na kaon. Ara man na kaon man na chaging. Agod maduga man na. Kiro nga magmang man na kaot chaging. Pagbalik ni nanay na, eh, sakit agapon man na nanay. pilang bilog man ang hakaon kalaton dayay ano mo taman na kisakit agyapon ang bakog ay sakit naman sin man na sa waga man na sa tooking liog wa man na sang siki tapakan ko ta bisan sambulig para hiubos gali sa siki matatapakan at arong bakog pinakaw mo ta chugging anyway, sana makaroon nyo pagpadayon. Dugan natin yung mga balita. May iya man nga rang, ano mga K-5, dayang hadak pa nyo dato galing nag-bomb threat bago ko ilipat. Daya makaroon mag-serving leksyon sa mahilig mag-bomb threat nga raho. Tangan ng mga kalukuhan ba? Kutanon mo makondominor di edad nga rang nag-bomb threat. Sabat na nai-trip kat ako nunana. Huwag mo kasayad kung ano. Taro anak rang nga gintaw nga perwisyo sa eskwilahan, sa ginikanan. Halimbawa, eskwilahan. Kasi may ginasunod rin mga eskwilahan nga rang calendar of activities nanda. Mga school days bagay, maka mo isuspend rin klase bangod sa imong katarantaduhan. Dugangan pa ko 27 anyos nga rang tagatangalan, no? Nga si Daya karon nga, ano rin, Van Aldwin, ho? Iba kung taro may buot-buot da. Yung kuta naman, iman kung ano, durasong interview ni K5 Reds, yung tanaw ko. Trip ko, no? Tama, tabo ron. Ay, daya nga 27 anyos, sira ginda ko, premo, itakalibo, PNP, pagi rin sa warrant of arrest, na-identify rin ng cellphone, na ganang SIM card. Yan, to K5, kumustahan? Mga bomb threat nga rin. Mirisi, K5, Western Visayas, good morning!
3: Ito na ng antike sa siling mga tinon, antike, tambalang ni Smar, Sir Nestor Ansel Melmar.
4: Good morning, Daddy Babes and Sir Robert. Good morning, K5 Boss, Sir Visayas. Manaya-naya ang amon nga adlaw kang Lunes. Nakapuro pa nga pirin kami sa kang DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon ng signal, balik ka ninyo, Bacolod.
3: Salamat, good, Sir Melmar, sa antike mga K5. Gato ang tanang atong sininga kapis, Sir Jobert Lago, kapis.
5: Good morning, Sir Babes. Sir Robert, kasi tara itong mga kaopdanan na nag-upo sa ito sa pagpangalagaan ang sitwasyon sa probinsya sa Kapis sa Sunod Rojas. Pakanay-kanay, kagmabugnaw nga mong kagahon matapos ng ulan kahapon. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na ang grupo. Back to you, Negros and K-5 Babe.
3: Salamat, good antike. Ako na Kapis, Sir Jobert Lago, kato ang tanang kalibo, mga K-5, Sir Michael Celorio, kalibo.
2: Good morning, K5, Sir Visayas, Negros Island Region, Sir ABP. Good morning, Antique, Rojas, Kagbakulod. Kampiyon ng signal, manayanayang Chimpo de Samon. Naka-DTX Coffee Mix na kita, kag naka-Ditribayo. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Daddy Babe, Sir Robert.
3: Salamat, good, Sir Michael, Sir Lorio, mga K5 sa Kalibo. Kadtuan tanang aton Iloilo, ang Iloilo, Sir Ray Espia, Umalay, Iloilo.
6: A pleasant morning, everyone, and we would like to greet you a blessed Monday morning. We are okay here in Iloilo City, and we're just done drinking our DTX coffee mix. Back to you, Mr. Babes Gantalaw.
3: Kapiyon. Ayaw! Sige. Arreglado, salamat, good, Sir Reyes Pia Umalay, mga Kaki 5. Una-una to ng antike. Sa pila mga mga balita din sa antike, Sir Melmar and Sir Nestor.
7: Our latest news and event here in Antique are the following.
8: Sa mga telepang, dunamon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Bao nag-viral ang sangka barangay kapitan dyan sa may barangay Udyong sa may Sibalem. Matapos kinbidyuhan nga nagabit-bit kag ginapayag ng hanaknok binangon sa highway sa mga sukit at kag pinalangga nga mga kasimanwa o garing sabat ni Kap ginapamahog na lang jakay bangod nga tuman kagahod ang mga naga racing drag racing sa highway alas 11 pasado ron kang kagabihon pero ga pinaburhot pasanda kang motor diya sa may area kang Sibalem, Bilison, kag San Jose nga highway. Ginguaan ni Kap kaging hunusan kang atalibang gahining-hining. Nagpuron tatman sanda ka racing sa atin ng mga kauturan kag mga kasimati. Ang bal ni Kap, sigihan nyo pa, isturbo ang obra nyo sa mga tawo kag sa akin ng mga pumuluyo.
9: Kun sa Sibalem, si Kapitan Iscares may talibang, sa Hamtik, may isara ka bata ginbuno na ang anang kaugalingan ni amay kang nagligad nga Sabado kang gabi sa may barangay Mapatag Hamtik. Ang amay nagaedad kang 56 anyos samtang ang suspect 29 anyos. Sa taladura pa mamanaan ang rason kung andat gin buno kang batang anang amay samtang dyang naga pahalay-halay na igo ang dyang amay sa anang nawala nga alima kag sa talad padayon nga ginabulong sa ospital.
2: Amora, so far mga balita na munja sa probinsya kang Antique. Back to you, Daddy Babes.
3: Salamat kay Antique. Tambalang nismar mga kaki 5. Gatuan na to na ang Capiz. Sir Jobert Lago, Capiz.
5: Good morning once again kay ABP. Aton mga nagapangunang mga balita kag informasyon diri sa probinsya sang Capiz mga KK5 duha kasi parado yagin patigayon nga operasyon sang aton mga katapos sang kapulisan kalakip man ang regional mobile group mga KK5 sa amon sa probinsya sang Capiz sang tinilik ng adlaw masobra 3 milyones nga balor sang droga na recover sang aton mga katapos sang kapulisan sa banwa sang Panitan at the same time sa banwa sang Mambusaw. Ini ang ginhimo magkatuhay nga oras sang operasyon sa atong mga tapos sa kapulisan wherein nakakuha sila sang nagkalain-lain nga armas, granada kag kalakipman ining worth 3 million nga druga mga KK5. Inasambit nga duha ka mga persona nga ara sa listahan sang aton sa mga tapos sang kapulisan regional level na ni ang ila sining record mga KK5 na kinamonitor sa aton sini magkatapos ang kapulisan. Wala madakpan ang suspitsado nga aras sa search warrant mga KK5 dili sa banwasang Panitan. Parintini, nablos ang isang kakapitan dili sa barangay Bahit, Panitan Capiz. Samtang dugang pa mga balita mga KK5, bag-o nga pasilidad para sa aton sini nga mga PDLs diri sa Capiz, ginaumpisahan na. Hindi matapos ang problema namon diri sa probinsya sang Capiz nga ara sa Capiz Rehabilitation Center nga kadamuon sa amon priso, isaylo na ini sa management mga KK5 sang aton sini nga Bureau of Jail Management and Penology. Padumtuman nga ang amon sini nga probinsya hindi kaya na nga mag baton sa kadamuon nga mga priso mga KK5 pag si Wastery matapos nga talupang danman sang provincial government nga ang druga ara mismo sa CRC or Capiz Rehabilitation Center. Ibutang ining mga nasambit ka mga PDLs dito na sa bahin sang banwa sang Dumalag Capiz mga KK5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz sa siyudad sang Rojas. Back to you, Bacolod.
3: Madamo kay nga salamat KK5 Jobert Lago, Sir Jobert sa Capiz mga KK5 kadtoan na to ng Iloilo. Sir Ray SP Haumalay, Iloilo.
10: If you don't have brain, just fuck go away. Do you know the Filipino privacy law? You are not allowed to take pictures of me. If you do that, I will take you to the court of judge.
11: Mm-hmm.
10: I don't want neither. I don't want also. Then let's stop the discussion. Nag-walk out ang has nga Norwegian investor. Matapos mag-English-English sa public hearing, kagaging tawag nga wala sa mga utok ang mga pumuluyo, kagang mga katapos sa media nga nag-attento sa public hearing, sa ipatukod kuntani nga AI data center sa may banwasang uton Iloilo mga kakipipe. No? Munang hindi ka mo matingala, kinanag English-English ko na naubos ang balon kung nga gamay ng English sa discussion ko ni Kainaw sa aton mga kakipipe. Huh? Matapos mag-walk out mga kakipipe, ginlagas ang katapos ang media ining si Daniel Stephen Robertson. No? Sa to sa mga KK5 parinti ni Goroni KK5 Robert Pacardo kay Robert Stein ang iya sining apelyido, no? Taga Norway, ang investor sang Norway Green Energy. Kung madumduman nyo ang Paxilica, isa ina ka AI data center nga gina gusto nga matabo ni President Marcos nga ipatukod dito sa may Tarlac. Ni karon for the first time tani nga may AI data center diri sa may Iloilo. particular na sa may Banwasang

0: You, my friend.
1: Madamo kita selamat kaki Fibre. Ayo, sige. Katuan na to ng Kalibo, mga kaki Fibre, Sir Michael Celorio, Kalibo.
2: Good morning, ladies and gentlemen. My English is only good for 3 minutes. Doha kasuspek sa pag-bomb threat diri sa Banwa sa Kalibo kag probinsya Aklan, nadakpan na sa kapulisan. O ang isa ni ang 16 anyos ni hambal niya tripping lang. Amo ni siya ang suspect sa Pook Integrated School, nadakpan siya paagi sa pag-trace ang aton na mga kapulisan, mga ka-KFF kag ang isa agin papanaogan man sang warrant of arrest ang 27 anyos nga si Van Alduin. Pamangkot siya kung anong rason niya sa bomb threat, tripping man gyapon. Amo ni makasulubo kay kadako sang perwisyo ginhatag nila sa mga eskwelahan niya gin bomb threat nila kag sa subong nagapangatubang sila sang kaso mga ka-K5. Isa man ka masubo nga balita di kay nagligan niya adlaw may isa ka turista linda sa Bacolod da di Babe si Robert nampatay din na lumos di sa isla sang Boracay. Ang biktima si John De taga Bacolod City ni siya kagin na CPR man isang mga taga Emdera Rimo pero gindeklara ini nga DOA mga ka-K5 no sa hospital. Kaga nagpadayon pasubo ang investigasyon sang ato na kapulisan in connection sa nasabitan nga droning incident. Isa man ka balay nasunog di ang tawo 86 anyos nga tigulang, ginbuligan lang siya nga makagwa man sa iya balay nga nasunog. Ang sunog naghalin sa ila kusina ang bago naka-report sa Bureau of Fire alas 4 no sang hapon kay ang sunog natabo sa kuan mga alas 12 te sipot gid ang balay eh. Amo na mga balita di sa imo. That's all folks, balik sa imo Bacolod.
1: Salamat gid Sir Michael Celorio mga kakifab diri sa amon mga balita na amon diri sa siyudad sa Bacolod eh. Ining isa ka lalaki o pilason matapos maaksidente mga kaki 5 diri sa siyudad sa Bacolod. Ining biktima ang nagasakay sa yasin nga motorsiklo kag nadisgrasya sa bahin sa may barangay Granada kag Alangilan Road sa entrance diyan mismo diri sa may Charito Heights mga kaki 5 sa may barangay Granada. Siyudad sang Bacolod, mga kakibab. Ginkilala ang biktima kay alias Aiko, 31 anyos, kung sinin, back rider sini, amo si alias Alberto, mga kakibab. Base sa investigasyon, nadulaan sang control ang driver nga na-overshoot sa gutter kag biktima kag nakaangkon sang mga samad. Sa iya sining kalawasan mga kakibab. Galayon naman nini nga gindala sa hospital ang pilason nga biktima para sa nagakaigo nga pagbulong.
3: Tapya kabahin, most wanted person namon ika number 4 diri sa Negros Island region na dakpan didto sa Bukidnon kag ini siya ang may kaso nga rebellion. Nadakpan ini siya sa Malaybalay Bukidnon sa tuong Agosto 14 ining 57 anyos na si alias Gwen nga may kaso nga rebellion o insurrection sa idalom sang Article 134 sang revised sa Penal Code. Kag ini siya ang nakigbahin sa nagluntad nga engkwentro sang Communist New People's Army Terrorist Group kag mga otoridad sa Manhuyod Negros Oriental sang 2019.
1: Aha, muna mga balita lamang diri sa siyudad sa Bacolod. Di ko na pagibalik sa inyo, mga leader, mga gentlemen.
4: See you tomorrow. Ay,
2: boss naman. Mga K-5, inyo ko nabatid na kabilugan yung mga balita sa Negros Island region at sa Western Visayas. No? Mga balita, informasyon para gigin yung tanan-tanan mga K-5. Inaaga ko man, hilibati ko man kitat uman, 4:30 to 6, mga K-5. Nang kasalas pagkatod, karait mga balitaan, si Daya Karang K-5 Romy, kahilig sa kampiyon yung mga balita, halin sa atun karoon yung Kalibo PNP, Newsroom Department, K-5 Rio Trico, K-5 Teresa Igin. Sa Technical and Engineering Department, K-5... Fred Batoy, saan ka mo station manager, ma'am Gloria Villas Manio. At sa aton karon nga CEO kay Doc Ramil. Good morning. Sa gapon ako si K5 Michael Celorio para sa kampinyo serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
5: K5 News FM.
6: Shopping the lives of the Filipino.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
8: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check.
9: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
7: DTX 500.
0: istoryahan ta subong paano makaapekto ang dieta sa

0: immune system. Upod na itong sinadiskasyon si Dr. Ramil Oy, masamin na itong ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imo sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX-500.
1: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
0: Gusto.
1: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
0: Gusto.
1: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo, Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula. Aton cellula, galuya man. Di kung amo na ang Muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
0: Husto.
1: Hinay mo immune system. Amo na nga kapilan na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigi count tamis, hindi magsigi count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
2: TX500 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX500.
3: Pag kumar mo sang DTX500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
0: DTX500. What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
1: Correct.
0: Which is gaga...
1: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
4: Gakapatay sila, Sir JP. Ang good bacteria naton.
1: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
0: So, ang advice ganin nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
4: Correct.
0: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
1: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa atong appetite. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
0: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
1: healthy diet plus a healthy supplement.
0: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
1: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doktor na.
2: DTX 500. Si Catalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX. Inang pulo

0: Oras sa K5 News sa FM Calibo, alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Calibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
2: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal.
1: Headlines. Balita lokal.
2: 86 anyos nga senior citizen nagwasit kagapit bagay sa nasunog nga bagay sa Banwa Karait, Banga.
3: Mga headlines, balita lokal, suspect sa pagpanakaw at motorsiklo sa Calibo, pagapasaka ni kaso pinaagi sa regular filing.
2: Asang sa piyakabahin na Baby Ambo sa New Washington, luwas nga ginbunag sa bulig at mga responders at MDRRMO.
3: Ang senior citizen arestado bangod sa illegal nga bukis sa Numansha, August 20,000 pesos nga taya na recover.
2: Headline sa aton nga balita regional, babayi patay matapos ginbaril it anak karamismo nga asawa sa Carles, Iloilo.
3: Ang balitang regional, karera it motorsiklo sa Antique, mabuhay gon nga problema pagbitbit it kapitan it talibong isagagamang kapamagag.
2: Headline sa aton niya balita national, BBM ging kondenarong pagpang-ambush kay Barm Interim Chief Minister Makakuwa.
3: Dugang balitang national, dugang sweldo para sa special needs sa teachers ginaduso ni Representative Yamsuan.
2: Headline sa aton niya balita international, Iran gininsisterong kontrol sa entrap sa Strait of Hormuz sa piyak itpagag ni US President Donald Trump.
3: Ang balitang international, South Korea haom nga makipag istorya sa North Korea para matapos ng tensyon.
2: Headline sa aton niya balita sa patagit negosyo, sukot sa kuryente makaroon niya buganit Agosto, ginagauman niya magasaka bangod sa pagtaas ita transmission rate.
3: Ang balita sa negosyo, mga tinuganon ginpanghaboy gun lang bangod sa manubo nga presyo.
1: Headline.
2: Headline sa ato nga balita sa patag-itinampang, Justin Brownlee magahampang gihapon sa Gilas, Pilipinas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ag Asian Games.
3: Sa nga balitang sports, sa Ateneo Blue Eagles, Balikort, matapos rong hagos na iwambugan niya pagpahuway, matapos rong Aurora Tragedy.
1: Balitang Entertainment.
2: Headline sa aton nga balitang showbiz, dating PBB housemate Ralph Malibunas nakahakagampos rong ugo matapos gulping nga nagtindog pagkabugtaw.
3: Sa nga balitang showbiz, sa V8 BTS nagangkon it problema sa pagamatinan.
1: Gansan. K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
5: Wow, may puso.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Alas 6:08 nga oras. Mga ka K5 nyo, bati ano nga pangunang headlines kinahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, YTC at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa Ita Kalibo. May dahil niya agahon na probinsya Itaklanag sa bilog nga Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Lunes, bitsa 17 sa buwan it Agosto, dag undus me la 26. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Live lang sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Naman inyong mga newscasters, ako si ka K5 Rio Trice.
3: Ako kuman si ka K5 Regilin Tornino.
2: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
1: Balita lokal.
2: Was nga na iguwasa na sunog karang abagay runsang ka 86 anyos nga lola bandang alas 12 ita otro adlaw kahapon karang adlaw it Domingo Agosto 16 sa sityo Kalintaan Barangay Daha Sur sa Banwa Karait Banga. Sa impormasyon nga nabuod K5 News Team halin kay FO1 Ryan Abisan it BFP Banga, nagaisigahanon si Gonro nga nagakabuhi rung nasambit karang lola naging kilala nga si Antonia Ritasa nga maswerte nga nabuligan nga makagwa ana karang kagapit bagay. Bangod na mahina ang si Gonraya nga magtikang, nagwa sa inisyal nga investigasyon nga naghalin sa parte at kusina rong sunog nga nagtupok sa 52.5 square meter nga parte at bagaya. Gintinguha pa si Gon ipilang ka mga residente nga tapnaon rong kagayo, pero masyado ang rayang mabaskog bangod sa hangin ang himo raya sa light material sa rason nga madasig nga naggapta rong kagayo. Nasayuran nga late reported rong nasambit ka rong sunog bangod alas 4 gon ithapon nakaresponde sa lugar ag makahimo it investigasyon rong mga bombe. Pero nakaistorya pa si Gonro nga na sambit ka rang maguga nga nagagaha si Gon Imoit ana karang ilabas matapos nga nagkaon ag nagpahuway kung sa siin natabo rong sunog a posible nga may nabilin nga baga nga nagupanda at umabot sa mga compostable materials. Nagaiwan man ay kapin sa 7,875 nga haga ita kasamaran pero natabo ka rang sunog base man sa BFP procedures manual. Samtang nakatagana man yung magbalik sa lugar o mga otoridad para sa padayon nga investigasyon para matumod rong rason ita sambit nga sunog.
3: Ang detalye at balita lokal, temporaryo nga nakaguha sa kulungan ng 21 anyos nga suspect nga ginkalaga kay alias Jordan matapos nga wapang makompleto ng kinahanganon niya dokumento para sa pagpasaka ay kaso kontra kana. Magapangatubang imawit kaso nga motor napping nga ginpasaka pinaagi sa regular filing. Matandaan nga naresto si Jordan sa buligman ni CCTV footage ag sa ginpatigayon nga Intelligence Driven Operation ng Kalibo PNP ko August 13 pareho nga adlaw nga natabor ang insidente it pagpanakaw it motorsiklo sa Rojas Avenue Extension Barangay Andagaw Kalibo. Sunod sa impormasyon, una nga nadakpan si Jordan may kaangtanan sa pagpanakaw sa sangkasari-sari store sa Puo Kalibo. Padayon manong ginapatigayon yung investigasyon at mga otoridad, may kaangtanan sa insidente.
2: Samtang sa dugang pangaditalyat aton nga mga balita lokal. Isang ka-healthy man nga babae nga nga gapsag. Rumagawas nga ginabunag matapos ka nga buligan it mga responders it New Washington. Ang isang ka nag-labor kara sa sugod it response vehicle. Badasig kalmado nga pag-responder ang ginahimo kara it mga responders. Aga madinag-on nga nabuligan darong nasambit ka nga nabdos hasta nga gawas raya nga ginbunag rung gapsag. Natabong insidente samtang ginahimo it MDRMO it MDRMO team randa karang responsibilidad kung sa siin. Insigida sa nga nag-aksyon sa nagakinahangan it bulig nga mag-unga sano kay MDR sa MDRMO New Washington bukon dapat it bukon itanan nga response ay pagariho ag kung amata ay tawag raya it anda karang duty bilang mga rescue personnel rong pagguwas kara ita kabuhi it anda nga mga ginabuligan.
3: Hanggang Italia at balita lokal, ito di ay tuman siya PNP rong sangka babae nga senior citizen. Matapos maaresto sa ginkasang anti-illegal gambling operation, kwadlaw kara it Sabado, Agosto 15, sa Laginban Wais tuman siya clan. Nagagawa sa investigasyon nga nadakpan sa aktor ang wagon ginpangaganan nga babae nga nagapataya it illegal nga bukis sa lugar. Nabuog it kapulisan maghalingkana rong 19,655 pesos nga nakolekta nga taya, pati man ang 20 pesos nga mark money, agi pa pa nga makagamitan para sa illegal number games. Posible man raya nga magapangatumang sa pag-apa sa PD1602 o kon illegal o kon anti-illegal gambling laws.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
2: Ang 6:13 ang aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional kinahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa.
1: Balitang Regional.
2: Babayi patay matapos ginbarilit anak kara mismo nga asawa sa Carles Iloilo. May kampiyon nga balita sa K5 Reggie Di Mayo, please kami.
4: Patay ang 45 anyos nga asawa nga isa ka overseas Filipino worker o kun OFW sa Dubai matapos gintiro sang iyabana sa Barangay Bangkal, Carles Iloilo pasado las 11 sang aga, Domingo, Agosto 16. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Major Carl Jerome Tingala, hepe sang Carles Municipal Police Station, ginpahayag sini nga Agosto 11 sang nagpauli ang biktima nga si alias Rosella sa ilalugan sa sitio Kambalatong, Barangay Bangkal, Carles Iloilo, gikan sa Dubai. Sa diin, magasaulog kuntani isang birthday sang ila bata nga babayi, Domingo nga adlaw, Agosto 16. Samtang sang Sabado, Agosto 15, sa nagpadulong ang sospek nga si Jeffrey Labos Pacardo, ukon mas kilala nga si alias Ati, isa ka mangunguma, kagresidente sang sitio Kabasan, Barangay San Andres, San Rafael, Iloilo, sa Banwa sang Carles para sa kadla lawan sang ila anak. Sandig sa investigasyon sang kapulisan sang nagapadayon ang ila pagluto sang handa para sa ila anak, nagistoryahanay ang mag-asawa sa idalom sang puno sang kahoy sang mangga apang may natabo nga indi pagintindihanay asta nga naginitay sila nga duha. Ginpahayag pa ni Tingala nga nakigistorya ang biktima sa bana sini nga luyag niya kuntani nga makigbulag apang indi mabaton sang sospek rason nga gulpi naghu unos inisang caliber 45 pistol sa iyasling bag kagintiro sang makapila ka beses ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. May igo ang biktima sa iyaliog likod sang lawas kag sa iya kamota. Ginhingagaw pa inidala sang Carles MDRMO sa Jesus M. Colmenares District Hospital sa Banwa sang Balasan apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Nahibaluan nga ikaduha na ini nga bana sang biktima kun sa diin kasado ang mga ini kag maisa sila kabata. Samtang wala naman na recover sang kapulisan ang pusil nga gingamit sa krimen. Sa karon, nagapakigangot naman ang Carles Police Station sa pila ka mga istasyon sa kaiping nga kabanwahanan para sa hot pursuit operation sa suspect nga nakapalagyo. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
3: Ugang balitang regional, karera it motorsiklo sa Antique, mabuhay gon nga problema pagbitbit ni kapitan italibong isagagamang kapag pamagag. Sa kampiyon nga balita ka K5 Family Palanog, please come in.
6: Din klaro ni Purong Barangay Mario Escares kang Ojong Sibalem nga isa ra lamang kapamahag ang pagbitbit na kang talibang sa pagsaway sa mga motorista agad nga maghalin ang mga nagakarera sa dalanan nga anang ginasakupan kang Biyernes ti gabi Agosto 14, 2026. Sa interview kang K5 News FM kay Purong Barangay Escares, anagin payag nga permeren lang dyan nga problema kang barangay bangod maduro ka mga pumuluyo ang nagareklamo nga distorbo sa andang katurugon ang mga magahod nga motor nga nagakarera sa National Highway sa nasambit nga barangay. Sunod sa opisyal, nga pasado las 9 sa gabi kang nasambit nga petsa, anang nakitaan nga liwat nagatumpok ang mga motor, rason nga nagtawag dyan sa Sibalem Municipal Police Station, agad magresponde. Kag pag-abot kang pulis, nagharalin man ang mga dyan, apang kang nakalumbos ang patrol, liwat nga nagbalik sa karsada ang mga motor. Dukang napanga kang naguli tana sa andang balaya, maduro ka mga text kagtawag o kung reklamo ang anang nabaton, bangod may mga nag-test drive sa crossing aldeya pa ato sa eskwelahan. Sa aligasyon naman nga nakain ng mga opisyal kang nagsaway sa mga motorista kag may bitbit nga talibang, ginpayag na nga pamatudan anay kang nagbaal kang video sa diin, ana dyagi na engganyo nga mag-ado sa anang opisina agad maklaruhan ang natabo. Makita man sa video suno ka na, nga regyan sa idalam ang talibang kagwara tanate intensyon nga mang labo. Naman ang nga naghalin sa nagkalain-lain nga barangay kagbanwa ang mga nagakarera. Sa diin na ginaligar nga nagumpisa sa barangay Concepcion Bilison kag nagtapos sa parte kang irigasyon sa barangay Ojong. Matandaan nga katong Enero 28, may ginpanglagas ang opisyalis kang barangay Ojong imawang Sibalem MPS na angat sa 8 ka mga motorsiklo nga nagakarera sa nasambit nga lugar. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Alas 6:18 ra aton nga oras. Para man sa detalye aton nga balita national, ginatod gaton ni DTX 500 the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ug nagaregulate it blood sugar level. Ingkondina ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pag-atake kay BARM Interim Chief Minister Abdullah Rufa Macacoa. Ang iba pang kaibahan kara sa dato din sinswat sa Maguindanao del Norte. Sunod kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nagpanawagan ng Pangulo nga magpabilin o mangin matawhay aga pairalo ng respeto at tawhanong kinamatarong gabigon sa kabuhit kada Pilipino. Inmando man ni Marcos sa concerned government agency nga pabaskogon o seguridad sa mga komunidad sa Bangsamoro region at magpatigay nit maidid nga investigasyon na angot karam para mapatumod at mapanabat rong sa likod da itpag pang ambush.
3: Nga balitang nasyonal, kinaduson ni Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan nung hagna nga layi nga magataas sa sweldo it mga special needs education teachers para masolusyonan rong kakugangan it mga manugtudlo para sa mga estudyante nga may diferensya. Sa Idagamit House Bill 5574, igataas magaling sa salary grade 14 hasta it grade 16 ng minimum salary ita nasabitan karon nga mga teachers sa pampubliko nga eskwelahan. Kapareho raya it basic pay nga 45,694. Sa kadabugan, makaroon nga ragon nagigapasaka raya sa 47,829 pag-abot it 2027.
1: Balita International.
2: Samtang sa aton manya detalye ta balita international na ginahatod kato ni D3 Bio the natural antiviral antibacterial ug antifungal special. Gininsister it nasyong Iran nga magapabilin sa andang control rong Strait of Hormuz. Sa piyak itpahayag ni United States President Donald Trump nga posible rayang magdeklara nga teritoryo it Amerika. Suno kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Ghari Babandi, ginapanag-iyahan it Iran rong strategic route agarong tiran ngamang rumay kinamatarong nga magdesisyon kung hinonoraya buksan o kung saraduhon. Unagon yung ginhambang ni Trump nga sangka political rally sa New York City nga posible karang angkonon rong Strait of Hormuz matapos sigon nga pierdehon it Estados Unidos sa rong Iran.
1: Balita International.
3: Nga balitang international, haom nga makipagdayalugon rong South Korea sa North Korea para matapos ko ng bagina itdaywang ka mga nasyon. Sunod kay South Korean President Lee Jae-myung, nga importante nga mag-angkon it multi-layered security system para malikawan rong paglalait kinagamo sa tunga itdaywang ka mga nasyon. Sa igapatigayon nga pag-istorya, ginagauman nga mabuhin rong tensyon sa demilitarized zone nga mga nasyon.
1: Balitang negosyo.
2: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalyet aton nga balita sa patagit negosyo. Ginatod katon it Mighty Zero maskin pabaskog nga alkaline nga vitamin C. Ginagauman yung magasaka arong electricity bill it mga konsumidor sa Luzon, Visayas, ag Mindanao. Makaroon niya buwan it Agosto bangod sa pagtaas it transmission charge. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines, magasaka it 22.22% arong transmission rate para sa July 2026 billing period. Halin 1,000 or 1.4367 para sa 1.7569 na kada kilowatt hour. Magapanguna nga rason kararong 30.85% kay pagsakay ancillary services charges alin sa 79 centavos padto it 1 pesos and 4 centavos kada kilowatt hour.
1: Balitang negosyo. Ang
3: balita sa negosyo, nagtambak rong mga Chinese cabbage ug mga carrots nga ginhaboy sa kilid di karsada sa Tumlay, Benguet. Sunod sa pilang ka mga mangunguma, manabarong presyo ay pangatinuganoon ag kugang o kunuwagi dit may nagabakang. Pangod karagin piliun lang itibang mga mangunguma nga ipilakro ang dakarang tinuga kesa sa magasto pasanda. Ipamasahe para daghon raya sa trading center sa La Trinidad.
1: Balitang Sports.
2: Alas 6:22 sa aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang sports sa balita sa patagit hinampang ginahatod katon na Iklinika Diofresh. Nakataga na nga mag-abot sa nasyon si Justin Brownlee para magpreparar sa Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Aichi, Nagoya Asian Games. Ginkumpara ni Gilas, Pilipinas coach Tim Cohn rong pag-abot ni Brownlee kahapon ita ginkumpirma ni Gilas, Pilipinas coach Tim Cohn rong pag-abot ni Brownlee kahapon nga adlaw it Domingo. Kung sa siin nagaumpisa makaroon nga adlaw rong practice session ni Gilas para sa qualifiers. Nagapamayad si Brownlee sa anakarang hamstring, right leg, agwaga nga tuhod, rason nga uwa raya nakahampang, kat magsagupa sanda sa Australia kubugan na ita Hulyo.
1: Balitang Sports!
3: Dugang nga balita sa inampang, balik court won, makaroon rong Ateneo de Manila University Blue Eagles. Matapos rong hagos na imambugan nga pagpahuway, kat matabo rong trahedya nga ginkamatay, itaywang ka mga player it grupo. Ngasanday Rene Bobet Baterbonya ag Divine Adili. Adlaw karay Agosto 16, nakatubang it Blue Eagles sa rong Phoenix it Our Lady of Fatima University sa Pinoy Liga Collegiate Cup The Big Dance. Kaibaan man sa torneo rong team, magaling sa De La Salle College of St. Benil ag University of Santo Tomas ag Mapua University.
1: Balitang Entertainment!
2: Alas 6:24 ato niya oras para man sa detalye at ato niya balitang showbiz, balitang artista. Pinahatod kato ni DTX sa Beauty Show. Na-aksidente rong ex-Pinoy Big Brother Community Season 10 housemate at star magic artist nga si Ralph Malibunas. Matapos sa kagampos kararong anang ugo sa sudit anda karang bagay. Sunod kay Ralph, bago gamang imaw nga nakabugtaw, sa gilain niya nagtindog halin sa anak karang agugban. Ipahayag nga gulpi gamang nga nagdugom rong anak karang pananawan. At nadugaan it balansi ag natumba nga imaw ginutnaan ni pagkagampos ko anak karang ugo. Bawad karahin nagapadumdum rong artista nga hindi gulpi magtindog matapos nga magbugtaw. Mas mayad nga magpungko anay sa agugban. Maginhawa at madagom sa sudit pilang segundos at maghinay-hinay antes karang magtindog.
1: Balitang Entertainment.
3: Bukang balitang entertainment, kinpakigbahin ni Kim Taeyong o kon kilaga bilang V-IT grupo nga BTS nga nagangkon raya at problema sa dagungan. Sa sangka video stream, ginabay ni V nga halos dayong dagungan raya nga naka-experiensya. Itasambit nga problema sa anang tuong nga dagungan. Dugang pakarangarong anang wagang nga dagungan ay makabati 100% samtang ro anang nga tuo ay una sa 30% gamang. Ko December 2023, unagon nga gininlisted sa military ako nagtaliwan nga dagungan gamang raya nakaguwa.

0: 100 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:26 ng aton yung oras sa Baka K5 Nero Batiano nga paunang balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Monday edition, August 17, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 at live programs -K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Iban si K5, Leonard Viray. Kauman kami rin yung mga newscasters, ako si K5, Rio Trico.
2: Kakakuman si K5, Regeline Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
3: I care gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye care gold capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye care gold capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika.

0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag Klinika Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
12: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinica Deo Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.5

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: ang kampyon na istasyon K5 News FM.
1: Yonar Vibay,
0: puro Delos Polo.
1: K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
3: Wow!
4: May kusok.
1: Komentaryo nga patas. God, servisyo nga waga.
5: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
6: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang nga palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang nga Lunes. Oy, petsa 17 sa bugan itadaya karang nga Agosto 2026. August 17, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre, sa nakaangdan, rinyo ka ng anchorman, K5 Leonard Viray. Maga ililiba kita, daywang oras sa gatunga. Kapag atod kinyo, pila na ton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyo lokal, isyo nasyonal. Katon tawan it oras, aton ka ng apaga ililiba. Well, partner ko magkaroon sa technical side yes, sa studio, si K5 Fred Batoy. Nasa tanan, nagpabot na ng kamit pagkabiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Sa ton ka ng mga suking, mga listeners, na nagatutok magkaroon sa ton niya pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 na ton, na nagpupamati. Nasa ton ka ng mga tsindahan, o sa mga public market sa bilog na probinsya, Itaclan. Aton nga mga vendors, ha? Mga bulantero, bulantera, may nga pag-monitor kinyo. Nasa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, nagdikara sa may Juliana Market, ay nagatutok magaroon sa aton nga pag-ililiba. Good morning man sa aton nga mga suki, nga mga taga-pamati, nga mga driver sweet lover. Kuna sa mga terminal, nagamat-amat na tila, no? Aton nga mga drivers nga nagapagwa pasugod ko probinsya Itaclan sa mga nagabiyahe na. Agong kita sa pagbiyahe makarang adlaw Lunes, ha? Although nga waman hagos itugan, hindi man gid totally nga madanlog ro makarsada, pero hagong kamo sa mga batsis, mga buho-buho nga daw. Oh. Rumata sa karsada, alima sa manibela para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga listeners natin man, nga mga ginikanan. E nga po pamatiyo na sandang nga mga panimagay. Nag-prepare na't pampamahaw kandang nga mga estudyante. May klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Ganin, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw. Hoy! Bango na! Sa mga nagasugod sa opisina rin na. At sa mga may klase, ha? Bangon yun, ay 6:41 yun na ton nga oras. Diba, mga dapat before 7:15 or 7:30, nasa eskwelahan na, ay may mga flag raising ceremony, magkarangan loot Lunes. Tapos si malate ka mo, ha? Good morning sa mga nagapamahawon makaroon nga oras. Aga metro mga manamit nga pamahaw agro kape nga sikat sa Clan DTX Coffee Mix. Good morning sa ton nga mga listeners man abroad. Nga nagasubaybay pagi sa ton nga Facebook Live aton nga Facebook page. Pro K5 News FM Kalibo 94.5. Like i-follow aton daywa ka mga Facebook page. Rong K5 News FM Kalibo 94.5. Good morning sa mga listeners naton sa kabukiran mga mangungumata. Ang sa aton ka ng mga mangingisda nga nagatutok man sa makaroon ka ng pangurason. Ang siyempre sa mga migotang kusinero, kusinera. Na sa mga restaurant na nagatutok man. Na sa may shopping center, good morning. Tamay Jassy Catering and Services. Yan kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan. Bilog nga staff nanda, good morning kinyo talan-talan. Nga manamit nga putahe abay siyempre sa Jassy Catering and Services na yan. Good morning sa mga listeners daton nga nagapupamati man. Nasa may Pastrana Ubos kay Daddy Harley. Nasa may CEO Listansya sa mga naka-duty on nga pump boy ang cashier. May nga pag-monitor man kinyo. Ang na kay Madam Jean Yap sa may Crossing Vinturansa. Ang amigo, baugahon pa nag bukas kandang opisto man, ha? Good morning! Ag sa tanan nga kutob, kumabutan ka ton nga signal, makarang adlaw nga Lunes. Welcome ngon sa ton ka nga Monday edition. Ita ton nga palatuntunan.
0: Puro Delos Pueblos.
6: Ano ra ton mga nagapangunang mga balita? Aton tawan it oras sa ton nga pagga ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Ya kita sa ton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal.
7: Headlines.
6: Katon nga mga headlines sa balita lokal. Pamilya it estudyante nga ginsampok tot bato sa ugobyo. Itkapwa estudyante sa Puok o tinalikdan nga di Domingo, nagatubang sa daykara nga barangay. Bay kamo ay gina-follow up ra ko aton nga patrol. Iko naton balik-balikan ra. Kwanday, no? Hindi na mawaga man hambaw ko iba sa mga eskwelahan, pero hambaw ko nga ni, kaya ta nga ma-prevent ra. Basta raw mga estudyante, may una nga respeto, kahadlok, o sa mga, bisan sa teachers ta, sa barangay officials, o kung kanyo man rin na, may pagpanimbang ba, na maghimo, it na hindi man namin, nakon mo, matood sa liwan, it eskwelahan na tabo, pero, kapwa sa na estudyante ita sa kaskwelahan ni karon sa Puok, inabangan na rakontra, may batong abuyot, linampusa na sa ugo. Tira nanay, nag-post man sa social media, ay nakabaw it video kung paano sinampok ka datong-atong CICL roonga na. Ay, kamo manabi, ginikanan nga nagapamati, di ba? Ginapinatuon nyo rin yung unga. Ginabugtawat timprano, pakanot pamahaw, pabagunan, paiskwilahot matod, sa pagpati tayo, safe sana sa eskwilahan, o pagwa o pasugod sa eskwilahan. Tapos ang pukon yan kung mga haslo, nga rahong nga mga duro pinsar, baga kung ibaot ang mga inunga, o hilabot ba eh, no? O te, kinhusay sa barangay, kamusta ba? Ano rong mga ginpangistoryahan dito? Balikan tarin doon na, iya sa tonya pag ililiba, standby. Tamtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagid naton nga mga headlines. MDRRMO New Washington, madinagag-on. Nga nakapaunga, no? Ita 30 anyos nga nanay. Sa sugod, itanda ka na nga ambulance. Ito na pamatian naton do istorya ka na. Ay naistorya naton mismo, no? Ro rayang ranga. Miyembro it MDRRMO nga nag-responde gid kapon. Nakaroon sa may sitio Malugo. May nakabaton sanda itawag, na kunin nga nga pangayon ita assistance, ay maunga go, no? From New Washington, paadto't Kalibo, so gin-transport. Ay kaso nagang-agangan, ay sa iba naton, kung namatabi man nga na, ay depende ron sa plastada ko nagaunga, no? Kung di agid matod makayan, nanti, while sa biyahe, una o nag-deliver. Nagaunga. So, dapat karon matod ay may mga background and then enough nga training pero mga miyembro at MDR. Tati pasigamat ay una si Ma'am Jess Laurente imo nag-assist no, sa pagpaunga ko rin nga 30 anyos nga nanay. Ano hindi na rubilog ng istorya karon aton balikan, no? Pero madinagag-on nga pagpaunga ita sangka miyembro it MDRMO sa deng karang nanay na nagaunga kahapon nga dlaw mga K5 pamatian ta. Sa piyak nga parte panay Bukidnon ate o nagapanawagan it investigasyon matapos ginsamad ita mga gwardiya randa karang kural ag mga ginpang takot nga placard suna sanda karang lugar. Ano tagin nagakanabo na sa may malayman pagmaw tagidro problema naton sa ginatawag land grabbing at katong chimpo wag inandagin na timuharo burakay ngano at nagsikat yon aginadagsa ko turista abo undo tag iya ko mga gugta dina pati kat mga katutubo naton especially mga ate pag iba pagid nga mga katutubo rin nga malay noon kina hungit-hungitan daw riba at makunanong information doon mas namadaga ko ulihin nga bukong tama na ita inyo ron doon nga ron nga gugta amunin mo to paanong imbukot inyo nga sandaro na una rin na sa Malay sa Boracay mga K5 paano nga imbukot anda ano yung mga hama-hama man ribabi ka mga gugta di na no? Na balikan tara yas aton nga pag ililiba kabati na ton do kaungdan ko video o pag abot it police isaludo kita sa Malay PNP sa pag-response nanda no sa ray ngarang problema ko ray ngarang IPS Tribal Katiklan Malay no mga K5 kontra sa mga elite blue security specialist incorporated ng mga security nanda ano tagin ma kun dayro training nanda nga hindi area nanda sudlo na namang wasak pa. Ano restorya ba ka naman? Balikan ta sa itong pang ililiba. Samtang sa pihak nga parte sa dugang pagid naton nga mga headline. highway nga sakop Itdumga Makato. O dalingon lang ang maayos suno man sa to nga DPWH. Hindi ba nga, diskaya karon nakabuo sa rin nga wa matapos nga highway sa Makato ba? O mga kaka-K5. Diba, gimbutangan na lang itbagas para iwas gid sa disgrasya. Kung may madisgrasya gid, hindi malikawan eh. May mga last week na to nga may gumapaw itong motor. Iwan nakita ro signage. Ikaw hindi siguro na makitaan sa mga iyo. Although nga reflectorized riba. O sumugboto, tibagas. Hindi gid ikaw makangkon it mabaw-baw nga lastro. Compared sa dati nga may mga kabilya nga nag-usli rito. No? So gintambakan itbagas. Mga kaka-5 eh. So, makaroon, may update ka na, ay ginbayluhan yung do contractor, eh diba, diskaya ka ron do mga contractor, karoon nyo wa mahuman, eh, nagka-isyo. Ginpaagis tamang proseso, ag may mga balita ka na do DPWH, ino na, ton balikan man doon sa ton nyo pag-ililiba. Sa ton nyo balita national, COMELEC Chair Garcia ginlatag sa House rong mga possible nga manamo, no? In kaso nga ma-postpone rong BSK 2026. Eh. Mayroon nga pundo rong maamulitan, ta sinanda tipid ko, no? Tapos amulit, gili. Grabe man. Ito na, balikan ta pagidra, ay masadya re-election kung tanga na. Abo ta pa man nga mga kupitan. Ay, kupitan. Abo ta pa man nga mga kapitan, ro ba? Questionable. Rugin bilinutang nanda nga beneficiaryo ko 20,000 pesos nga presidential scholars ko aton nga gobyerno. Di ba? May tig 20,000, lima kasidyante, may tig 20,000 pesos. Oh. Ay nadto gali riba sa mga klaro, tagid. Ginagamit sa tagid pang politika. Ino na sa Negros, kung takon na binaton, si kaka-K5 Berto Gakit. Ay viral do day nga nga video or report ni kaka-K5 Berto. May sa Negros nga kapitan ragin butang to nga sambilog sa naka-avail ay unga na o matat problema ron pero may guideline sabi kitang ginasunod pangutana karon kun sugod bagara ng unga nga maka-avail karon ay may guidelines kitang ginasunod mo oh kamong kapitan ina

0: ag magacheck pagikitat report sa linsaton nga patrol nga nagalibot na sa makaron ka ng pangorason mga kakivine.
1: Foro de los Pueblos.
0: Paki-prepare partner aton yung pag-asa DOST. No? I-check na aton dudagagan ni Chempo magkarang ang law itna Lunes. Ay may LPA nga raw na sa gwa itaton nga Pilipinas. So, kahapon sa gwa, mako sumugod yun ta. Ay mataas na chance nga mangin bagyo. Ag ano ba ang porsyo at Pilipinas? Sarang karang asarang at tumbukon. O rin naton niya kamustahon pagi sa ton niya pag-asa, DOST mga K5, pagi sa ton niya duty pag-asa weather specialist ay Sir Algisar D. Aurelio. No? Anong kabasko, grengarang low pressure area, ito mag-develop ra mga mangin bagyo, bahay. Pero aton niya problemahon yun man, magkarang week. E daw, kuntan awon ko, ro ginatawag naton weather bulletin makarang Lunes, kabahaw-bahaw at ang gayom ligara sa may part it Luzon at portion it Eastern Visayas. Ayan. Ara na partner. Check na ton si Sir Algisar de Aurelio sa Piyak Kalinyada. Sir, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes? Good morning!
2: Magandang araw. Ngayon ay araw ng Lunes, August 17, 2026. Nakakapit ka pa rin ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at western section ng Visayas. Kaya kumpulan ng mga kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon, kaya makakasama pa rin tayo ng maulan na panahon. Ang habagat ay patuloy pa rin makakapekto sa Luzon at sa western section ng Visayas sa susunod ng limang araw. Kaya magtatagal pa ang maulan na panahon dito sa Luzon at sa western section ng Visayas. Samantala, nasa loob na po ng ating Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na kasalukuyan nasa layong more than 1,000 kilometers silangan ng Northern Luzon. Itong low pressure area ay wala pang direktang epekto sa ating lagay na panahon. Inaasahan na ito'y kikilos, pakanluran o maring dumaan sa extreme Northern Luzon at may posibilidad na maging isang bagyo. Kaya at nabayan ang ating update patungkol dito. Magiging maulan na panahon ang inaasahan sa Luzon kasama Metro Manila at kasangganin din sa western section ng Visayas. Samantala, sa lalabing bahagi ng Kabisayaan at buong Mindanao at yun din sa Palawan ay magiging maganda at maliwas sa panahon, maaraw, pero may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng bigla ang buhos ng ulan. Dahil sa init at maaraw dito sa doon sa Visayas at Mindanao, mataas ang temperaturang maitatala sa Tacloban at Cebu na aabot ng 34 degrees Celsius. Sa Iloilo, aabot ng 33 degrees Celsius. Sa ilang lugar sa Mindanao, aabot ng 35 degrees Celsius. Sa Zamboanga, 34 degrees Celsius sa Cagayan de Oro at 33 degrees Celsius sa Merto Davao. Dahil sa bagat, inaasahang malalakas na pag-ulan ngayong araw sa western section ng Northern Luzon at Central Luzon. Ang mga lugar ay sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales at Bataan. Sa araw ng Martes at sa Merkules, inaasahan din ang malalakas na pag-ulan mostly sa western section ng Luzon at Visayas. Ang mga lugar ay sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, patuloy pa rin tayong maging alerto at maghanda dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga mababang lugar at malapit sa kailugan. Wala tayong gale warning o wala tayong inaasang matataas na alon, pero mag-ingat pa rin ating mga kababayan ng Papalao dahil sa maulan na panahon, lalong-lalo na sa Luzon. Ang araw sa Sigas, ganap na 5:42 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:18 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa pag-asa, ako po si Algisar D. Aurelio.
1: Ang kampiyon na istasyon K5.
0: Abong siyamat kay Sir Algisar D. Aurelio. Ito niya pag-asa weather specialist. So, may ginabantayan kita nga ng low pressure ha. Tutok ang gid kamo sa K5 News FM.

0: Ato niya Facebook page kung ano mangin status yung kuring bagyo sa sugod, I mean low pressure area sa sugod it pitong oras, no? Kasi mag-develop imaw sa mangin bag mga mangin bagong bagyo kabay pa hindi man ngamuyo kita nga kabay hindi man magusaw agod nga mangin manayanaya man raton nga bilog nga Domingo, no? Agod nga manami man baga nga wat gasa para nga kababo pa mang problema sa mga drainage system riya sa aton nga National Highway. Tingkiring ugan, puno, nagapangarasada na rutubi, baha. Tunikat may mga kwanera, nag-opisina, basa katimuron sa Tamsak. Sano pa makon raton nga nga highway man nga mag-ugan, nga hindi man makon magagapaw rutubi. Imbis pasuyop, makondo drainage nanda, imbis pasuyop, pabuga. Ayos na makon nga drainage raton riya eh. Alas 6:57 on daton nga oras ag saton kada nga pagbalik aton balikan do na tabo nga sunog una mga K5 sa may Banwa it raya kada nga banga no kahapon may medyang maton mga K5 ay nahaguwas rong raya kada nga senior citizen no mga K5 naguwas rong 86 anyos nga senior citizen ay sa mga maurong edad daw budlay na kana nga maghugag gid it mas madasig isunog ron eh no. Oh, di, kamusta ro nangin investigation itaton nga BFP banga? Ito taliborn, og daw kita na, kikaguoy man. Aton balikan da, rubilog nga detalye, agde nga nga madinagon nga pagpaunga ita sangka miyembro at MDRMO New Washington sa 30 anyos nga nanay kapon. Balikan tartaran eh, matapos siya may importante. Nga pahanomdom, stand by!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko nung pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko yung D3 Bio?
5: Correct.
4: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
5: During the morning.
4: Kag the only food nga less ang free radicals.
5: Latak ang free radicals.
4: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Mm-hmm. Isa pa gid, nga nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy.
5: Okay.
4: Hindi ta magtambok.
5: Again,
4: puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kaya siyempre may aras siya kuhan mo, extra virgin coconut oil. Mm-hmm. No? Kag makabulig siya nga mag-lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga aras sa D3 Bio, Sir Boy, ginastimulate niya ang imong leptin, imong ghrelin, kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones, amo ning gakontrol sa imong ops, untat ka na kaon. Gutom ka na. Ops, puno ka na. Pwede na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
6: D3 Bio, no?
7: Yes.
6: For ketogenic diet.
7: Yes. Another benefits ang D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell. No? Kasi mo hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Katon nga lawas, basta ng D3 Bio.
4: Dali mapatay ang cancer.
7: O dali mapatay.
4: Palainom ka D3 Bio.
7: Kag at the same time, ginapadamo niya nga itong NK cells o natural killer cells.
5: Oh.
7: No? Balo naman kita kung anong ginapatay sina, including na ang ginatawag cancer cells.
4: Ang lauric acid sang D3 Bio, ang gasiminto sang cancer cell.
1: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
9: Anong ginaobras ang lauric acid? Una, gina-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3 Bio, siya nito yung manultol, Sir Boy. Iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blang cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo, dapat nga D3 Bio, gininom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
4: Correct.
9: Pero mas nami, nga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, i-coat niya dayon kag ang nami pa, Sir Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
5: Uy!
9: Causing... cancer cell death.
3: Kung hindi kagwa ang free radicals sa sulod sa cancer cells.
9: Amo to mapatay siya mismong free radicals.
3: Ang free radicals kikin potos siya ni lauric acid ng aling kaditribayo, mapatay si cancer cell.
9: Gusto.
3: And that is proven by research and studies, no? By NCBI that lauric acid has the ability to coat cancer cells. Bali, gine-inhibit niya ang cancer cells to release free radicals sa sulod sa cell. Amo na mapatay siya.
9: Siya bali Dr. Melblanc.
4: Sir Boy, hindi lang madala sa isa lang kaso.
3: Correct.
4: Ang sigi-sigi
3: continuous
4: before ka pa magka-cancer inom ka na di tribayo meaning pa di ka gusto magka-cancer
9: ang palito kramil sa inyo it only last 8 hours kaya nag-inom ko ligad si mana puway ko na yung subong
3: and di tribayo has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
4: Hindi nila paborito ang ketones, sir boy, sa cancer cells.
9: Baralan niya to.
4: Mapatay na lang sila.
9: Hindi kasulod ng glucose eh. Kinapalibutan niya eh.
3: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag-detribayo ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Nga, cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Ang normal cells na mayara sina. So, kung gusto mo pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag-detribayo ka.
4: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sa detribayo, gusto mo nga hindi ka magka-cancer.
9: Amo na nga,
4: tingala ko siguro inom detribayo, sir boy. Kaya hindi ko gusto yan magka-cancer.
9: Correct, no?
4: Matibulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, ragin man siya, sir boy, go for a ketogenic diet, then damoa inom sang ditribayo.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng ditribayo, tatlo kami sa isa kadla, one month lang nakuha ng lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
1: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakats, mga butika! Ditribayo! Health News! K5 News FM! Kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one! Number one! Number 1 K5 News FM. Ang kampyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:03 raton nga oras sag balik kita sa aton kada nga pagparayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo kada nga anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, good morning anay ha. Sa aton nga mga listeners nga nagapabot it mensahe. Una gid si Ma'am Tessy Sukgang, no? Thank you gid sa pagpamati no nasa may barangay Kamaligan sa Manua itay kada nga batan, good morning. Kay Madam Marisa Urbista Villarias, good morning Madam. Paki-greet lang si Tatay Merto, Ma'am Merto Inosanto Urbista ba si Lolo Mamart naga celebrar matod ko anang birthday kita ko ra anang saot kabi itoy ba pagsik-pagsik idamakon si Lolo Mamerto no happy happy birthday gali kana
11: happy birthday
0: happy happy birthday kay Lolo Mamerto Inosanto Urbista ayan nga nagaselebrar ko anang 87th birthday ayo pagpanamyaw haling kay anang unga nga gwapa ron kay Madam Marisa Urbista Villarias agsa unga man ni Ma'am Marisa no nga si Marivic Villarias Murato ay naga birthday man no sanang ika 33rd birthday today happy happy birthday man
11: happy birthday
0: kay bro Kenneth Latsika good morning man bro paki-greet lang it happy birthday sa akon nga unga nga si Kezia Christine Latsika happy happy birthday ha
11: happy birthday
0: sir Bragalero unga nanay ta birthday man makaron nga adlaw si Kezia Christine Latsika happy happy birthday
11: happy birthday.
0: Gaumang kita karakonsing kita nga mailabas. Ma'am Roslyn Sinorio, good morning. Ngayon nga pamati sa Singapore, no? Pagi sa tanyo Facebook Live. Ag ginatamyo na rin nga pamilya sa may Otsando Flaviano family sa may Halas sa New Washington. Thank you. God bless. Always done sharing. Thank you, good mama, sa pag-monitor sa tanyo pag-ililiba.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oy, sa mga listeners natin, nga pa rin nakabangon, bumangon yun, nagmamahaw kita ita... manamig healthy nga pamahaw. Ro kape nga partner naton sa pamahaw, di man magkalipatan, dong healthy pagid nga coffee, rong DTX coffee mix. Prebio coffee or DTX premium coffee. Pili ang kamo. Sa tatlo kakaping ay puro man tanan-tanan doon ng mga healthy coffee. Walang halong chemical, walang halong sugar. Mas nami rin yung agahon pag kamo nang gapangapi, no? Kita nga Pilipino, di mawaga pag bugtaw, kape ro ginausoy mga K5. Ngani dapat na si Tuwik nga ro kape ninyo kat may maibulig man sa ato ni ikaayong gawas, no? Kat kape nga makalikaw katon sa pag ang kunit diabetes. Kape nga makapaniwang katon. Napaisin pa kamo mausoy karon. Una tanan doon sa DTX Coffee Mix Prebio Coffee at DTX Premium Coffee.
12: Yahoo! Yan.
0: Gapaniwang because nga may chia seeds. Bisan i-search nyo ron, chia seeds may abilidad nga kaya nga i-burn dong mga extra fats sa aton ka ng gawas. Tunawon. O mga tambok ninyo na sa inyong gawas. Tunawon ni chia seeds. Nguna sa DTX Coffee Mix Plus, may una pag-idre mga charantin nga halin sa ampalaya, ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga likaw kamo sa pag-angkon it diabetes. E kung may mga diabetes kamo, hindi undon maglala. Kunwa pa, maprotektahan kamo. Marun ka nami agkabtik si DTX Coffee Mix. Plus may DSE pa or desugared sugarcane extract powder. Rumapait nga parte tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Ngayon again, kapita sa gahaw ng isapon, di magigit kita magkalipat. DTX Coffee Mix may kape ka na, naka-detox ka pa.
1: Yonar Viray, Foro, Delos Pueblos.
0: Ato na nai pamatian dong reports ni K5 Villarose Qual. Sana nga pakigangot kay FO1 Ryan Abisan. Raton nga taga BFP Banga, no? Kuray nga nga natabo nga sunog sa may sitio Kalintaan, Barangay Daha Sur. Kahapon, mga utro adlaw, mga K5 ay totally burn og daugid. Oh, roray nga nga bagay. Madyang maton, erong 86 anyos ka nga senior citizen, nga lola, ay nahaguwas, nahapanuhan. No? Eh kung mga uwa, sos ginoo ko. Kung ano na tabo kay lola, matun yung, ay 86, matuod, ay, ka nag-ugod-ugod na, no? Ay di, ikaw totally nga makabi, makadagagan ka gidos to. Eron na sunog talaga, try pa kung tayo mo may mga ma-save mo nga gamit, ay wagid, no? Mga K5. At doon, pamatian no interview ni K5 Bill sa mismong arson investigator kung ano nagkananabo to kahapon. At doon yung pamatian mga K5.
1: Foro de los Pueblos.
13: Yes, ma'am.
14: Okay, sige, sir. Wait lang, sir.
0: Pakikat po forward partner sing kere sa
14: mga ka-K5, aton makakon nga pakikipag-angutan no sa pihak nga linyada si FO1 Ryan Abisan o aton ka nga investigator no sa dekang natabo nga sunog sa bahin ka kaita dahasok sa Banwa Itbanga. Sir, may update na kita sir sa natabo nga sunog. Kumusta sir do? Aton ka kang investigation.
13: Yes, ma'am. Bali, may initial update namin regarding sa naglunta ng sunog sa sitio Kalintaan, Barangay Dasur, Banga Aklan, ma'am. Bali, initial nga par incident, ma'am, is late reported. Wala namo ni sa na-respondihan bangod. Wala natawagan ni si Gida sang owner sang nasunugan, ma'am. Based sa initial namon, ma'am, mga 15... Alas 3:18, ma'am, sa hapon, nagtawag si Barangay Captain Arnold R. Tejada sa Barangay Dahasur, Banga Aklan. Nag-inform sa ma'am nga ang isa niya ka-residente nga si Mrs. Antonia Enritasa nga located sa sitio Kalintaan, Barangay Dahasur, nga nasunog ang balay, ma'am. Tapos, upon na-receive namin ng call, nag-proceed kami sa area. Nakaabot kami mga alas 4-5 kay tungod mga almost 22 kilometers pa, ma'am, upon fire station pakadto sa insidente. Kag nakita namo ng labalay ara sa kilid sang karsada, kag wala na gid na apulan kay na sunog na gid tanan, ma'am.
14: Totally burn gid ni sir.
13: Totally gid siya, ma'am.
14: Okay. Alin sir nga ano klase nga bagay himo sa ano nga material sir?
13: May dubni pahat kag mix of bamboo ma'am ang mga yang balay, ma'am.
14: Upon investigation natin sir sa area, alin do mga nagather naton nga statement man no, sa mga nakakita witness bago nasunog kung dahil kang bagay sir?
13: Based sa witness ma'am nga kaluyo niya man nga balay sa tabok lang sa karsada, ay gatambay siya sa iyang ano, gabantay siya galit sa iyang sari-sari store.
14: Okay.
13: Kag dito niya nakita gid siya gid ang amon niya eyewitness. Nakita niya ang sunog mga around alas 12, ma'am. Alas 12 sang udto.
14: Okay.
13: Tapos nakita niya ang owner nga gapang idaro na busy nanay is 86. Nga medyo mahina na maglakad mo to gin nakita niya na sunog ng balay. Una yagin kaduan si nanay yung pagwa niya. Kagtapos gintry nila apulahon man sang tubig kaso hindi na kaya kay tungod sa kabasko sang hangin kag tungod man sang light materials ang gamit sa balay.
14: Okay. Sir, diin banda nung portion sang balay nag umpisa gid ang pagkalayo, sir?
13: Based man sa witness, ma'am, una gid niya nakita sa may kusina.
14: Okay.
13: Tapos na nag-gather man kami information kay owner nga nagano siya nagaha man that time nag ano sabi tigilabas ba pagilabas niya nagpauway siya mutong nga kita niya man ang yagin lutuan nga wala namang kalayo siguro baga na lang na bilin ay tungod sa kabasko guro sang hangin amuto naglupad ang mga baga kan nagabot ang mga combustible material sa iyang panimalay.
14: Sir, na-mention mo kaina nung magulang na or senior citizen na akong tao sa sulit bagay. Why mo't ibang kibahan, sir? Nga apo o nga nana?
13: Based naman sa kay nanay, ma'am, siya lang gidisato sa ilang balay that
14: okay.
13: Time.
14: Mayad, sir, na-rescue, matay mo insigida.
13: Oo, ma'am, kay sayod man siguro na sang
14: palibot.
13: Tabok na mga tabok nila nga balay nga siya lang tugid guest star.
14: Okay. Mauno it ano sir? Gapad ko dahil ka nga ginkaon itagayo gid sir?
13: Based man sa amon pag metros ma'am, nagalapad sa 152.5 square meter ma'am.
14: Nag-aywan na kahit pilang danyo sir?
13: Based man sa amon nga BP operational manual, nagadanyo sa 7,875 pesos. Kay based sa light materials yung made sang balay.
14: Okay. One man, sir, ano, nadamay, pakainak ka kang abi, hay kapit bagay, o kung mga nag-rescue abi sa aton nga, ano nga ka, tag-iyat bagay, kay Lola nga, abi, nahan, kung ano, sir?
13: Bali, ma'am, yung located abi siya balay sa kilid sang kalsada, tapos ang napalibutan sang mga tawag na palayan, o palayan. Exact, palayan, ma'am. Kag wala naman dahil yung panimalay, ang panimalay na masunod sa tabok pa sa ang karsada, ang baraka.
14: Okay. So far, sir, magagadar pa ka mo dugang evidence, sir, para matumod gid doon kung alin dugin tunaan, itry ka nga sunog po.
13: Yes, ma'am, gina-consider na mo ng statement ni owner at witness as a evidence, pero magagadar pa kami it another para base may iban pa nga mga cause sa pagsunog sa balay, ma'am.
14: Alin sir do mga ano sir kagamitan nga tuman nadagasa man sa dahil ka nga incident?
13: Based man kay owner, ma'am, wala man siya abo nga gamit. Amo lang toil track pan siguro ka hindi masyabi maka-declare pan sa tanan, ma'am, kay siguro sa pangidara niya nilipat sa mga gamit, ma'am. Pero muna, follow up na mo'n inaga para matawahin na yung pinino, ma'am, kay naka, ano pa sabi, ma'am, harap pa sa stage sa ano.
14: Oo. Sir, diin, dayang lola, ga-istar, ga-gubog?
13: Siguro, ma'am, sa ano, sa siguro sa tabok sang sa witness sa didon sa siguro danay matiner kay iya balay wala gito bilin nabi, ma'am.
14: Apan totally. Ano man asking sir sa area kaina sa mga witness ang kapitbahay itday ka nga lola din ang iya ano sir pamilya nga maka big family na na
13: bali ma'am wala pa gid namo na ano na dugang sa information na napamangkot, ma'am. Bali, mag-i-gather pa naman inaga na, ma'am.
14: Okay.
13: Manugid ta na. Kay si witness man, aram man sa natawag na trauma man na, ano, pagit, di ba masyado, maka, ano, atag detalye.
14: Sige sir. Siguro sir, imo lang ano, mensahe man sa atong tagpagamati aga sa umano pahinumdum again sa aton nga mga pumuguyo sir para malikawan ro makaya nga sunog sir.
13: In behalf sa mun nga acting municipal fire marshals Sambanga Fire Station na si SFO3 Repri Arpendor, ginapanumdum liwat sa mga publiko nga maganda gid i-check nato natong panimalay agud malikawan ang sunog sa natabo subong ang ginaaligar nga kusang sunog is ang paggaha. Always i-check na gid nato naton nga gingaha either tapos na kung may bilin pa nga mga baga mas better nga patyo na sang tubig. Agud biskan lumakat ako magpahuway, wala na ta panumdumon nga may nabilin or may pisog man kita sa aton nga balay. Pag sa mga gagamit sa mga extension cord or sa aton nga mga wiring, always check naton nga hindi kita mag-overload sa pagsaksa. Kung wala naman nagamit aton nga mga appliances, aton lang i-unplug agud na siguro ta nga wala gid may matabo nga sunog. Kamala na ma'am. Salamat.
14: Sige. Sir, FO1 Ryan Abisan, BFP Banga, no? Salamat gid sir sa time nga ginrender nimo sa K5 News FM Galibo.
13: Sige ma'am. Thank you ma'am.
1: Na istasyon K5 News FM.
0: Thank you so much sa reports ni K5 Villrose Kuala. Datoro detalye ko natabo nga rang sunog kahapon. So mga nasa masobra 7,000 875 rogin bubantag aneron nga danyos. Eh, depende man doon sa tagiya itbagay kung ma-submit imaw it affidavit of loss. No? Pero sa man aton ro mga maura nga rin ang sitwasyon, unahon pa ba ni Muro affidavit nga around do situation kung lula nga rin. No? Tagabangan yun, tabire. Buligan yun. Ararat na dapat tabangan pagid naton. Sa mga barangay officials din na, basi may mga inisyatibo kamo, nga pwede ilatag gamaton nara pwede ta mabuligan ro ring-ring nga lola ay kagugo o iman no ay alin mo nga ni ay waman it nagakwan gid kana totally nga nagatipar gid ito sto nga from time to time may nagaalalay kana sa kun ano nga mga hugag ra nang gusto ilatag una sa nga sulit bagay kun nagagaha etc etc di ba ay din do dahilan kun natabo nga sunog daw sa paggaha nga to aga utro adlaw gitabi no alas 12 pasado aghimo sa light material sa nang bagay maron nga ginyamon it kagayo no medyang maton ay may mga bagay rin na sa atubang ay agyan di karon nga area kun halimbawa mga nakatawag sa banga BFP ay kagayo manabi rositso kalintaan nga ra barangay daha sur oh ay kagayo tabi ra ag light materials dubagay ko rin nga rin victim kanina ugdaw gid no? So ginaimbestiga na gato nagagawa nga daw sa paggaha na nagaptaro kagayo hasta gid nga naginabo hasta nga naugdaw gid rin nga rin bagay mga 52.5 square meters rubaho. Okay so pero BFP mabalik to ag ma, para sa mga dugang abang pag-imbestigar ag hambag ko nga ni Makon sa mga nila mata magbulig, tabangan tarulo lang rin nga makabangon ituman. Bisan kumpurme yun lang gid siguro nga mga gamit rin ang butong, no? Bisan butong lang gid anay rin ang ihaligi rin karang maubrahan imaw it anang temporaryo nga maulian. Importante ang may anang nga maulian, no? Mga K5, agod sa pagtugog na, no? Hindi mo mga budlay, ang siguro kung halimbawa may ilatag nga dirty kitchen, una siguro sa mga butang naton 2 to 3 meters ityayo sa anang kuwan, no? Nga good kun ano man guman matabo ay sa iban naton, malisod kita kanaro paghikutar, ay hindi man dayahig ra nga bagay, no? Ay budlay karon kung halimbawa takapon nagtry pagid imo nga may mga ma-save ag matrap motor sa sugod kuan nga bagay. Okay, hindi man matod ganun kabahog, pero sa nato na mga lola nato nga rin, may mga importante itang gamit, ang nagit ang isifron. Ay madyama to, na ginanbangan mo ka ng mga tupad bagay, ginsave imaw, maroon ko ay mo madagasa, kore nga sunog, mga K5.
1: Puro Belos Pueblos.
0: Alas 7:21 daton nga oras ag daton nga balita atod gaton ite kana nga D3 Bio, no? D3 Bio rong kampyon nga suplemento. Ano pa ro ginahugat nyo mga K5 kung nag-usoy man lang kamot kampyon nga food supplement ka maka protektar kinyo every day, no? Sa mga adlaw-adlaw nyo nga mga ugubrahon, kaping kun kamo dali tablan it mga bagatian nga na, dapat inom kita kamo it day kana nga D3 Bio. Derong pang-abang naton sa mga bagatian, no? Mga K5, pang-sukoy sa mga bacteria, viruses, ag sa mga parasites. Nag-usoy ka bagat mga supplement kaya nag-protekta sa itong cellula kontra sa mga oxidative stress, ag makabulig nga ma-boost rong absorption it vitamins, ag nutrients sa itong nga mag-ginakonsumo o ginakaon ng mga pagkaon mga K5.
12: Yahoo!
0: Nga ni dapat inom kagid D3 Bio. Paano makabulig si D3 Bio sa aton nga gawas? Rong D3 Bio, mga K5, manggarunon sa lauric acid. Ag sa milog sa mga medium chain fatty acids, ag rong lauric acid ay may abilidad nga mapahina ag mapatay rong mga cancer cell paagi sa pag-promote it natawag apoptosis. Rong natural nga self-destruct mode it na ikinang cancer cell. Ngani, inom kita it D3 Bio. Manggarunon pagid rong D3 Bio, sa inatawag ka nga HDL, rong good cholesterol, nga makabulig, limpyuhan, rong bloodstream, agbuligan, nga may balik rong aton nga gawas sa mangin manamig, healthy aton nga mga atay, aton mismong atay, okay? Ag mapugnan man it D3 Bio, rong pagbilog, it kung ano rin na nga mga buku-buku sa yawas, or kung ano pa nga mga bagatian, nga nag-resulta nga daw nag-pigot rin mo nga do flow it dugo sa imong kaugat-ugatan ag nagapataas kay mga blood pressure nga niinom ka it D3 Bio indi amang pangsukoy sa trangkaso ubo ag gagnat rong superfood supplement kay mabu pa nga mga health advantages rong may una sa D3 Bio nga ni kampyon nga suplemento antiviral antibacterial ag antifungal specialist mag-inom D3 Bio
1: Yonar Viray Foro Delos Pueblos.
0: Sa aton nga pagbalik mga K5, aton pamatian do aton exclusive interview kay Ma'am Jessa Laurente, miyembro it MDRRMO New Washington. Ay kahapon nag-respond sanda sa may sitio Malugo na sa poblasyon sa New Washington. Ro-respond din nanda, need ginanda daghon yagi, as soon as possible din nga babae nga 30 anyos ay manug-unga ungid. Oh? Actually, nakapa-hospital sa nara mga morning ag sa pagkuhan ito check pilang CM pa yung man agang-agang pagidmana. So the family aside ka man ka provincial hospital naton hindi ka man gid rina ka stay galing ka din naman ka pungko ka wa man it vacant always man lang gid nga wagita permit vacant. Diba? Din ka mo mawa, din ka mo mangawa ka provincial hospital. So nag-decide the family isa man ton nga mag-standby ka rito. Nag-uli, nagbalik ta sa New Washington, ito saan nang bagay. Ang kaso pagkahapon, matutadayon gin sa gwapo, taro babae, manugungaungid. So nagtawag it MDR para nga daturo gamiton nga sakyan pang transport ka na pakalibo. No? So while nga sa dagan, ay madyadyo tagid kaya man it mother nga pugnan pamatod, hindi man nung pwede gid. So nag-unga timaw sa sugod itanda nga service vehicle it MDRMO. So doon nag-assist ag nagkapaunga gid pero sa bilog ng miyembro at MDR natong kay banan nga mga kanon na team nag-assist man kana nga mapaunga it safe gid ito storo day nga nanay no pero bilog ng istorya balikan tara matapos siya mang importante nga mga pahanumdom. Standby
1: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 同埋天龙眼道菇
1: DTX 500
0: 我是后天阿泰
1: DTX 500
0: DTX 500
1: 我是马塔阿斯的 Antioxidant
0: 亚摩罗曼
1: 我是天龙生意摩阿泰
0: Master 天龙阿泰
1: Happy Canuna
0: DTX 500
1: Master Lika
0: Epic
1: Demo
0: DTX 500
2: ako si Barangay Kagawag Elgin Castaño ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako simple lang nakakapi ka na nakadetox ka pa
3: DTX Coffee Mix mabakal sa mga butika
4: DTX Coffee Mix.

0: Si efektibo.
1: My juicy.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
3: Ako si Brent Domingo. Extend food supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum. Ito ay isang neuro

0: ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX.

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Nagpapakita ko pala sa food supplement nga barato, tekalidad, gag-aprobado sa mga eksperto. Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Puro Pelos Pueblos.
4: Alas 7:31 gon daton nga oras, balik kita sa aton kanang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo kanang anchorman K5 Leonard Viray. Good morning sa mga listeners naton nga nagapo pamati na kay Madam Guafa Kalipa. Good morning kay Bro Aljon Francisco Gapinamati man eh. Una kay Mr. Jose Nelson Delfin eh, sa ASU Banga nga nagapinamati sa aton nga palatuntunan. Ag sa mga drivers gali ita New Buswang Kalibo ha. Biyahing New Buswang nga monitor kuno makaron sa aton nga palatuntunan. Thank you ha.
1: Foro de los Pueblos.
4: Sa aton nga pag ililiba, ro aton nga lang nga balita nga masunod is may kantanan sa kampiyon nga responde it MDR RMO New Washington, no? Makay 5 kahapon. Ay ato nga gintawgan ro andang linyada ay makon gusto nato mistorya rong andang team nga imo gid mismo bagaro naka nagkuan man rito ron nag-assist ag nagpaunga sa ring nga 30 anyos nga nanay, no? A first baby na ra, no? First baby na ag sempre ra anang kuba ay una gid ron ag do sa responders man naton nga nag-assister ag nag-handle gid ay makapilang beses man naka-responde nakadaga it mga patient no, nga manugunga sa aton mga hospital private or public man ginadaga na ay kaso man medyo first time gid naton man na sir nga na-encounter nga una gid amatod nag-deliver sa sudit andang service vehicle. So siyempre dagaon sa training mananda kung paano rin i-handle yung situation. Naging successful gid kahapon, no? Nga na-deliver din nga nga newborn nga baby girl. Ayan. Babayi, baby girl, no? Mga K5. Sa itong pamatian do istorya kara ay kabiingan eh, hagos, kabiibin na ito na interview ro taga MDR kara aga, siyempre nuya man si mama ba na ako, eh. Sige, makutob makong ko detalye ro niya makondo ilatag. Ako galing makondo ma maalalay ko mga dugang nga detalye lang. Basta doon yung mana sir ha. Sige man dito. Uya makon ay inyo na makon nga accomplishment ay kampiyon makon din yung servisyo na sa New Washington. Bukon tamakot pres. Kung mas sagin ako na ito, di ba nga MDR ha? Ribang MDR, I believe well-trained. Agree ba't ari na ito kung well-trained man o kung hindi. Makon ay dapat abiro paging responder. Buyot abinimur kabuhit sa katao kapin patient na ginatransport nyo sa hospital, no? Mapa kung ano nung biktima mo at aksidente, kung anong insidente rin na, or kung anong mga sakit, ng may masakit nga pasyente, ginadaga rito. Kabuhay malam eh, kamuro ga-handle ka nun eh. Di ba? Sararo pahayag ka ton ka BA ni Ma'am Jessa Laurente, miyembro at MDRMO New Washington, Responders Mga K5. Pamatian na ton.
1: Foro de los Pueblos.
4: Mga K5, kay ba na ton makaroon si Ma'am Jessa Laurente, responder ita aton karang MDRMO New Washington, aton pa istorya ba ka na, noro successful karang pagpaunga sa isang patient nga halin sa New Washington, no, ginatransport nanda padto ita Kalibo, no, sa nakuan ni Mao, no, na kuan sa oras una timon sa aton nga mismong patrol at MDR nagunga maka K5 sa bulig aton nga mga responder aga sa Milo
0: kwartog karon si Ma'am Jessa Laurente. Ma'am, una sa talan, ma'am, good evening kay mo, no? Paki-story bi kabon, ma'am, kung ano nang kananabo to kay na, ma'am?
2: Bali, around, sir, 3:21 yan, at hapon, may nag-walk in niya, parang kapit-bagay, eh, pasyente.
0: Mm-hmm.
2: Then, do, patient ko, hay, nasa active labor, yun. Bali, pag anto na iya, umagtugagi kami ito sa SIN, sa City Umalugo. Abot mo nito, bali, parang may gagawa, tas, ang puerta.
0: Mm-hmm. Bali, call, ma'am, no? City Umalugo, barangay poblasyon?
2: Yes, sir.
0: Oo. So, pag-abot ninyo sa andang nga bagay, di ka to sa area, ginsakay lang ninyo sa kwan nga gimam ambulance, sa inyong service, ito MDR.
2: Yes, sir.
0: And then?
2: Then, sir, pag sa hospital, pag-abot namin sa may airport, ay gaano yung the patient nga mag- Baro baby.
0: Mm-hmm.
2: Bali lang ang inubra. Sige, ma'am. Kung inuguwa, kung gagawa ang ito, baby, ay mag-aari lang baga.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Ganyan, sir. Then, pumundo pa din. Pag-abot ko sa my airport, pumundo kami. Kasi, ano yun, nag-gumawa ang baby.
0: Oo. So, hindi na na kaya matod magpungan. Ang isipin, bawag man doon matood nga pagpinunggan matod na na, no? So, nag-decide ka mo nga stop, do service, and then, ginalalayan na gid rupag white baby, ma'am.
2: Bali, pag-stop na mo, gumawa ro baby.
0: Mm-hmm. Okay. Then, siyempre, ma'am, nag-wa on the baby. Karol, madya mas critical, ma'am, ba nato, no? Ay, nag-ungaut, ay mawa pa sa hospital. Ano ro nangyong decision nyo kara, ma'am? Kanyang team leader?
2: Bali, ano, sir? Ging limpihan namon.
0: Mm-hmm. Tapos?
2: Kasi, ro, sir, nga, water bag.
0: Oo.
2: Sa baby, eh. Ito maging sabaga, ging buong.
0: Oo.
2: Then, gindimpihan si baby. Pinatong imo kay mother, ging skin to skin baga. Gindimpihan.
0: Huwag man at problem, ma'am, pagkagwa ni baby, no? Huwag man kamot may nanotis nga something nga kuhan imaw? Problem?
2: Okay, mat ah.
0: Mm-hmm. So, anong gagahuna imo, ma'am?
2: Bayi, sir.
0: Bayi. So pagkatapos, ma'am, gin diretso nang dayon niyo sa private hospital o sa provincial hospital?
2: Dagan naman, sir, sa provincial.
0: Oo. So ano ka to, ma'am, doon naging disposition dayon pag abot ito?
2: Bali gin cater matagagi nanda, sir. Do patient. Bali do mother at naroon ay itugot ayata sa noon at 8 a.m. sa provincial.
0: Oo.
2: Then gin ay ma ay parang PM pagat ah. Around 11 yata ay ging paulat ng sanda. Then pagabot ay 3 p.m. ay matya naghilab da baro do tiyan it mother.
0: Mm-hmm. Ay, so gahon patagali matya batyag dandat kay nang gahon nga mismo adlaw Domingo, ma'am, no? Ay nag-decide sanda nga mapahospital gagi matya sa pagpamatyag siguro nanday manog guwa o tamatod man. Pero ang alang pa sa pila pa nga CM.
2: One CM pala ta, Louis. One pala ta.
0: Oo, ngay kayo yung pabalik lataan ni Sanda sa New Washington.
2: Oo, oh, sir.
0: Mm-mm. So, din ma'am, is makabig na itong successful, no? Manami ay madasigro aton nga mga responder. At siyempre, kuhan ka mo, ma'am, no? Knowledgeable ko rin yung mga butang. Dahil sa training nyo rin, ma'am, no? Nga magpaunga. Siyempre, bulay matod nga while on travel, like sa iba man nga mga MDR ay nakahandle man sa nat mga maurang situation. Pati ka mo man, ma'am, no? Sambilog sa mangin madinagagon. Ag nahandle aton doon yung situation nga white problema, ma'am.
2: Yes, sir.
0: Oo. So, kamusta, ma'am, do baby, ag do mother, before nyo, kat gin-endorse nyo sanda sa ato niya hospital, okay naman?
2: Okay, mata, sir.
0: Oo.
2: Awam at problema.
0: Awam at problema. Mother, okay man that time?
2: Yes, sir, okay, mata.
0: Mm-hmm. So, papampila ron ni mo, ma'am, nga, o ninyo kinyong grupo, kinyong team, nga experience, nga nakapaunga ka mo sa, so, dita inyong service while travel sa Kalibo from New Washington?
2: Bali, kung before pata, sir, ay mga pilang
0: beses. Ah. So, nakapaunga sa Sudmap service, pilang beses yun man, gid nga, unataka mo nakakuan?
2: sa Makara, sir, anong first time pa lang lakon.
0: Oo. Yes, so, sir. May mga background at ikaw, ma'am, no? Basi mga panguta na, bari ba? May mga background at ikaw mag-handle ko rin yung situation? Okay. Daga sa training, ma'am?
2: Daga mat-answer sa amin yung training.
0: Oo. Nga mag-assist at mga kakamana ko mga naksidente agding mga nag-aunga nga na, ma'am.
2: Yes, sir.
0: Okay. So, ma'am, imong kwan siguro, ma'am, minsay lang in behalf sa ton nga MDRIM o New Washington head, no? Inyong minsay be sa ton nga matagabanwat New Washington nga haron datong MDR anytime, no? Madasig sa mga kung ano nga mga responde, especially sa mga nag-aunga nga, no? Nga haron na successful, no? Sa bilog nyo sa mga inyong narespondihan. Iba nga mga aksidente nga nga madasig ng transport sa Kalibo, ma'am. Bali mensahe lang, ma'am, sa aton yung mga taga New Washington nga inyong numero ag hindi magkabaga kang mag-contact sa inyong hotline, ma'am.
2: Bali, sir, do amon matang operation ay 24/7. Basta may amon, sir, basta ready mat, basta may ready mataya, sir, ay response matagali kami.
0: 24/7 inyong office, no? Di kwan na mo. Anytime pwede ka contact ro matang New Washington so kung may kapangitabang.
2: Yes, sir.
0: Ma'am, thank you, ma'am, and good evening, ma'am. Thank you again sa time.
2: Thank you, sir.
1: Foro de los Pueblos.
4: Ito si Ma'am Jessa Laurente, no? Uya-uya at si Ma'am Juanabi Kabie. Anang hambay is wala man dukuba man doon, pero siyempre ay ang dati ka party ko ng trabaho ag din do importante ko nagapamati matog may mga seminar nga na training ay nagapamati no ito sto matod kung paano i-handle yung mga situation ti kapon ay kampante man don do patient anang pati anang makibahan nga may handle dret at insakto no ag tama kasi buko ni tanga ho matuod de ambaw naton dali malang man ang gaunga buko na kabuhi pero ginaistoryahan kara anak ko mismong nanay anak ko gapsag no ag siyempre, pag ma-deliver na, may ma-consider na ton nga sering situation is sensitibo taron eh. No? Dapat tanan nga mga gamit una ron tanan. Pagputo isa pusod ko nga and then i-handle imaw, itusto, gamit ron mga malimpyo ng gamit, ibutang kay nanay na. No? Ag while nga on travel, paad to sa provincial hospital. Agin, kung ito, endorse yun. Ag, wamay tangin problema sa gapsag, imaman sa nanay. Okay, nag-exit naman dayon do bilog nga team, no? It MDR mo New Washington. Successful gid kapon. Rin nga pag-responde nanda, no? Mga K5. So babayi, baby girl, no? Te do nanay nga nag-unga man kapon ay nagpasalamat kit mabaho man doon sa MDR. So halimbawa man ang mga lawait mga maurong opisina, MDRMO, no? Agwait enough training. Budlay, nga nag-responde ka timo to sa mga urong sitwasyon, sa Ligro family. Like, kung datong natabo nga allegedly na sa balete, baga, kung i-compare malamat anaton, nawa man sa ginamba na ton, nga law-law randag, okay sa raya, eh, daw gina-compare malang man naton. Doon nga naman ako family man, I don't know, kung kamusta ang investigation at local government unit it balete, pero sa rin nga lang bagay ba, ibagid, kaya ito mamamabang, ibagid kung well-trained ikaw, no? Una, tanan kimuro training seminar, ginggamit mo, pa, karon successful. Ay, budlay, abi, tamaan ang tamaan, ha? Ay, kung naman tami, ginagamit man lang man, I'm not saying, sa rin yung banwaron, pero nakadepende kinyo kung basi may mga mauron niya situation sa inyong banwa nga kung na matabir ibang nga MDR ginagamit man sa politika no kung sino toro butante ginabutang nanda ambag kung anima kung bukot basta basta ron no pagiging responders sa calamity na no? Una sandaron trabaho it aton nga mga di ba sa BFP dati bukol lang it more on firefighting sanda ginpa train man nun sanda para man sa mga rescue operations no di ba gresponde man do BFP makaon sa mga nagakanabong aksidente. Oh. Doon na trabaho, doon ang trabaho man, huwag manggagayo sa trabaho ko iba, mga MDR, ganyan bukot basta-basta ron, may bastanting training, ang dapat ron nag-undergo sa training or seminar, gapamati, para ma-absorb doon nga ron nga idea, agad kung ma-encounter yon actual rin yung situation, ma-i-apply ni mo. Hindi ka mag-panic nga bilang responders, no? Di ba? So, yun doon, na-handle na to story niya rin nga patient and dog, successful. So, nga ni, sa aton nga mga responders, bilog ya sa bilog nga clan, PDR mo, ay aton doon sandang nga ginasaluduhan. Kasi bukot basta basaran ng trabaho nga rin mga K5. Handa na kasalalay ro kabuhit atong nga isig katawo. E paano halimbawa kung nagkuan sa nato nag-service gamit ro abi na tricycle or kung ano rina nga sakyan, no? Iti sino ma-handle datong situation nga nagunga nagali? No? 'Di ba? Ay may proper procedure kung paano mo buitan nito storo apsag kung nagkatangis o kunuwa. Ay budlay ron kunuwa nang katangis matod may mga ginahimo kon sandang nga mga pamaagi, no? Ag parang ma-maintain nga sa safe ro nanay, no, di ba? May wala pa kun ginakat mo no pusod. Abo nga proseso nga ni sensitibo ron. Nga ni bukot basta-basta. Basta baon kay ibang simple malang manay. Hindi ah. Bukot simple gahandle ka pa tuing situation ka hagad look ta ron, di ba? Gapaunga ka. Kabuhi ta biro gina istoryahan mag K5. O nga ni ginasaluduhan ta ginapalakpakan ta. Aro taga MDRMO New Washington kala nang aron kampyon nga serbisyo. Foro de los Pueblos. Alas 7:47 gon daton nga oras ag deng oras balita atod bankaton ne. Itay kada nga DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Nagaabo baga rimo nga wrinkles, nagasakit rimo nga mga katuganan ro mga joints nimo no, imong siko, tuhod. Ag rimong kuko baga dali masamad yon nga nagakapaksi no. Daw sinimo matigat ang mana dapat at madya mahumok naman rakon mga nagakatipok ta no. Ag permi ka nga gaoy ag madya daw nagapanguya ka nga hindi mo masayran hindi mo baga nga pamatsagan wa ka mat may inubra nga mabugat pero nagapanguya ka ray nga resinyalis ra mag K5 nga na nubo rong level ita collagen sinyawas no. Pero side ba ka mo nga manit naganubo rong level collagen sa aton nga gawas may tatlo bi kadahilan karon ginatawag aging. Yan, nagakaedad ka. Wrong natural collagen production, nagapigaw while nga kita'y nagaedad, no? As early as mga 25 years old. Batsa ko ninyo ron. Iba nga ni Rina, madya 18 pa may kwan yun. Wrinkles is a problema. Unman siguro makon kung ano rong mga natawag, ginaisip. Eh, normal makon dun. Pero ma-prevent dun basta kung nagasunod yung kamo sa mga nami nga mga food supplement nga i-take ninyo. Number one is DTX 500. Sa bilog is UV exposure. Rung permi nga pagkababad sa silak, itadlaw, nagapanubo man ni collagen fibers ag naga kuan man doon, nagapaguyat ta proseso sa paggamit ito collagen sa itong ngiyawas ay kapin mga naga construction na itong mga kigmanghuran or kung anong klase trabaho nga hindi ginmalikawan nga nagababad ka sa silak. Itadlaw, no? Tapos pangatlong sa bilog sa dahilan mat naganaba rimo nga collagen production is poor diet o ginatawag ka na nga imong lifestyle. Pagpanigarilyo, sagad ka pugaw sa cellphone, sagad ka inom rina, bisyo, tanan. Ag mga nag-take ka rin at mga unhealthy mga pagkaon kung nanunano pa. Nagapanubo it imong collagen synthesis nga ginatawag. Pero kung rin tanan, yung ginaproblemahan, hindi ka mo magkabagakagid. Inuman ka mo mas timprano makaroon. DTX 500 sa pamahaw, sa ilabas, or nami pagid bago magkatugog. DTX 500, makabulid, giga, itamis mo ka ng collagen production, synthesis. Ag, rung DTX 500, may 1.3 million antioxidant unit. No? Nga kinanganon nito itong yawas, agad nga magsuporta, nga may repair. No? Mga kuno mga problema sa aton kanang gawas ma-repair do mga problema sa aton nga panit no, para magdamo ro buhok ninyo no, ag event nga rin yung kuko mapatibay ag mangin bata kamo full of energy kon nagainom kamo it DTX 500 ag Mighty C ro alkaline vitamin C. Yahoo! E power duo combination sandara kung gatikat DTX 500 gatikat Mighty C nga pampa pag-on it immune system, ay kung may bastante kang vitaminas gawas, likaw ka sa simpleng sakit, ubo, ag trangkaso sipon. Ani Power Duo Combination, DTX 500 ag Mighty C, ro alkaline vitamin C. Yonar Viray, Foro de los Pueblos. Alas 7:50 gon daton nga oras, sa aton nga pag-ililiba, aton i-plastar de nga rang, situation ito sa Bacolod, particular sa Bago City, i-share it agad na ako na, kasi I believe, riya sa aton sa probinsya it Aklan, may mga maura nga nagkaganabo, gid. Takon pilang bilog, iya sa aton sa Aklan, sa 327 ka mga kabaranggayan riya. May mga kapitan, baga nga, nagsunod sa tama nga guidelines. Kasi again, may guidelines sa ginpagwa rong Department of Interior and Local Government or the DILG nga dapat tandang sundon

San pesos kanda, no? Kasi again sa mga uwa pa rin na makapamati kung last week naton nga pagtalakay kara ay kabuhayon nga nagpagwa ro DILG it ginatawag guidelines para may manami baga, may sinugundan. Ayan. At dahil gani abo nagagawa nga mga isyu ay kat provide ro ayuda nagatagang ro mga kapitan kung paano ra implement para nga ribabi may mga maurang batasan we para nga hindi ako masamad sa ring at simpo ay hod yapit na lang ro eleksyon mga K5 ayuson ko ro day nga nga pag-distribute ko programa nga basi masamad ko no? So dapat i-distribute ko ra imo sa manami ang insakto nga pamagi nga wait may magtuhaw nga problema o reklamo no? Riba man, ginagrab man ang daruyon nga chance para nga mangwartagid literal. Tamaan ang tamaan kinyo ha. Riba gamit nanda sa pagabuton ng eleksyon. Kapinro, iba nga mang kapitan nga daw last term lang gid. Ginalista nanda rito nga maka-avail. Bisan hindi pasok sa guidelines, sige yang, ako man ang bala. Ako na nung mga hokus-pokus magic rin ang ginobra. No? So para malikawan do yun, ay na-detect ko DILG, eh sangag rin ang barangay mo. Ginbutangan gid-it guidelines para hapos lang ng pag-identify. Sa bilog sa ato nga nasairan karon, fourth year student imaw sa college, graduating. So 20,000 pesos, mabahon na imong assistance, dahil nga ni nga riba, hindi ka pa dayon itpagtuon dahil sa ginatawag problema sa kwarta, kapigaduhon. So una ro 20,000 pesos, kabay pang gamiton niya tama man, sa mga beneficiary, ibutang to sa eskwilahan niya, gi. Kung nagkakabudlay, sanda sa pagpangita, no? Sa pagbayad, it raya karang tuition, tiyaron mabahulon do 20,000 pesos, kung mga iasaton sa aklan, may mga eskwilahan diya sa kalibo, private, no? Bisan nga ni riba, public, bahaw na 20,000 pesos nga ibayad sa eskwilahan, butang ta magastos kagid sa tuition, sampo na ton 10,000 pesos, or butang tagid 15,000 pesos, di may 5,000 ka pa. Kung ano nga mga gamit uwa ka pa, no, nga ginagamit mo sa pagtuon sa rin nga pagiging fourth year student mo, pwede mo magamit itong 5,000. Ayaban man lang sa kwankaronis, OGT riba, no? Hindi man gidron daw ka pariyot first year, second year nga tad-tad kapag it units nila nga baabo ro mga ginapa-comply ng mga projects, ginapa-comply ng muna yung moto, no? Hindi iba gidron fourth year, yaka lang gidron do imo nga mga units nga ginatake. No? Labando oras ko na yun nasa OGT ka na. No? Ga-training ka na lang. So mabahon do 20,000 pesos, ibutang to sa tuition na to ro mga katunga, 10,000 alalay nimo sa pagtuon. Hasta nga makatapos ikaw. Oh. Sa bilog ko na sairan pagid naton, tagpobre sa pobre gid it inyong barangay. Nga wa it ginagastos ra nanay, wat ginagastos ra tatay. In short, uwa gid it may ginabuad it source nga mapa tuon ikaw. Mapaproceed, makakontinue ikaw sa kolehiyo. Oh, rindon. Ag isang bilog pagid sa guidelines natandaan ko. I-prioritize naton uro pamilya, nga ruyon pa lang ro nakatapak it college. Ruyon pa lang ro manog tapos sa college. Nga sa anang mga unga. No? Mga K5. In shortcut, mga pubrigid. Hay sa Bago City, Negros Occidental, ro sa bilog sa mga nakabaton, unga itraya karang kapitan. Oh, unga itrain kapitan 20,000 pesos. Oh, makon mo taron mag K5, kapitan unga na. Hatigin unga ang Timot Batikos. Ngaman manakap makasugod sa bagong Pilipinas Presidential Scholarship Program ring unga. Ayun ang una kapitan ka. Aside sa pagiging kapitan mo, may mga source of income pa kamo. May ginabug-an kamot ibang pwede ka gastos inyong family. Agdaw may mga unga na rin mong nakatapos na sa college man. So in short, pasok man imo gid hambong tagid sa guidelines pero may mga mas deserving pa no nga dapat makasugod karon.
ito kabay pangaya sa

0: karton sa aklan, hindi ra what may mga maurangan na tabo. Kasi pag may una, sus, kanon na makita, nagmahambal nga, hamahamagid, riba nga mga kapitan, makon sa mga maurangan proyekto, kanon na ito mapakita, mapatunayan nga, kamukamu lang, rin na nag-asinso sa inyong barangay.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
0: Alas 7.57, raton yung oras balikan tara. Indo na sa pagbalik tayo, check tabi si KK5 Berto Gakit, mga mapigod nga minutos. Makibalita kita kada para may idea ka mo to sa natabo sa Bago City, oh. Nauran ng kapitan nga ra. Balikan tara dugang pa nga mga balita, matapos siya may importante. Nga paanom dom, standby.
2: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
4: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
5: Kanus ani mo na hibawaan na nakay diabetes?
4: Katong napacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
5: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
4: Kabuntag na o gabi.
5: O, nakaroon pila na may mong sugar?
4: 136 na lang akong sugar.
2: TTX 500.
6: Kaupod na ton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lang mang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs, bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
7: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. In short, polyphenols extract.
6: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kisagambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
2: TTX 500.
8: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo git, so buong gimintinans ko, nag-sir ka namin nag-itsakon nga mata.
2: TTX 500.
6: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
7: Yawan ka kaon ng puso.
6: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
7: Inom ka na lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
6: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
7: Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay. Kaya especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
6: Husto.
7: Para ma-stay healthy, kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
6: Polyphenols.
7: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
6: Husto.
7: Tikurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo. Latihan sa kurason.
6: Sagid.
7: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
6: Correct.
7: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay, nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawa.